0: makaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: Maxvit Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: I have Lagnat, and I have Sipon, Pag 2! Pwedeng flu!
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita?
13: Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko yung bisita.

0: Faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bakit RiteMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
12: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
14: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya.
16: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
15: At Pride Anti-Bac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya.
16: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
15: Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

fuck no, I'm a sizzle tonight. I mean, no caso te lo menon, and they've been a show. Then they said, you are spinning ad lo domingo. Pizza, but oh, just a bonza unio. Oh, a happy birthday, Mr. Pablo Lumapas Bantigi. Ilungus late ng birthday tomorrow. Advance happy birthday kanimo. Dungan din siya sa pag-birthday ni Sister Bernardina. Pero ako nga kay Bernardino. Kung siya Bernardina, ugma sa sa mabagun hindang lady. Nakalimot ko siya kapalyedo. Greetings coming from Sister Lisa Kundi. While si Mr. Pablo Lumapas ka mag-birthday sa ugma niya sa Bantiga Ilongos Lady. Gikan ni ex-barangay Captain Bobby Radio sa Tabunok Ilongos Lady. Listening in right now is Alice Antolihaw, Tabunok Ilongos Lady. Napabing walang gabrong Antolihaw. Oh, black o yellow may color ana. Alis, sige ta pagkaklanggam ng Antolia. Ito parehan ay mong apelyedo. Wala may ako nagkita karon. Kami si Nanuri, mi si Jesus Minya dito sa probinsya mo nakita din mo na Antolia. Puro naman di Carola. What's up?

Yes, this is Yetin, ha? May pagpamilya po na din, ha? Sa kumasilingan, Purok Hasmin, Sister Oslo, Lagundi Oslo, Cebu, Sister Baby Herodio, Ma'am Faith, to uban sa iyong American National nga bana si Robert. Good morning, Mr. Robert. Welcome to the Philippines. How's it going? Listening to your program. Old set na lang nimong mga silingan nga karon na minaw. Ug uban sa mga officialis ni Senyor San Roque Chapel, Upper Hasmin, Lagundi, Oslo, Cebu. Ug sa ako mga kahigalaan nga karon na minaw sa imong programa, gikan ni Konsehal Edi Bulhot. Konsehal, ready nga tumang contestants para duplicara contest on August sa piyesta po hindi sa San Roque Chapel nimo, no? Ready na ang tanan. Ang usa murag duha ang dumanhog, usa ang uslub, duha ang lahog or tuluba. Tanaw na ni nako kay nangutan na silang premyo, maabot mo ko ng 10,000. Ingon ko, kamo no, mukuyog lang magdag ko premyo. Ugag, may gila, di mukuyog, deduction mo ha? Kuan, asa. Kanang singan, suspended mo, ha? Ano? Tahak na, alas, this is in Hawaii, binani ang awit ngayon ni Konsehal Edi Bulhot sa Purok Hasmin, Lagundi, Oslo, Cebu.

alas 10:25 na. Ato Lili, undiri ato ang Facebook me. Good morning. Hoy, kasaba ba rin mo diyo? Ay, what? Ikabuhi mo tiyan niyo. I'm sorry. Kabobay bayo tiguan ibu mamalipat. Kabobay bayo magidetong 34. I'm sorry. Good morning. Nancy Abordo Sunio at Gina Bacalso Velas, Amor Gumes, Karyun Gonzalez, amin akong si Elias, hindi ba binabayot? Evangeline Piricano, ang galing mo, madam, thank you. Wilma Ramos, happy Sunday, my idol. Hindi ba binawatching from Lingigun, Argao, thank you. Silingan mo ni Ma'am Kuan, Elizabeth Mantingal, itong tiya ba ni Tata de la Cruz? Kuan nila apelido kami ni Aaron na kanay galingan dihan no silingan mo. Shout out from Hingantunggan Truyo Jima. Asal piting Hingantunggan oy. All right, ato tanawon dire kaning sa Pikas, kinsa ning na adere. Kadiot lang kayo. Matod pa dire, okay, akompanyin kamutan nga makakuha ta sa saktong premyo puhon, tagaan tao kapis kin sa San Roque, matpani kun si Hal Edible Hot diha sa Kalagundi. Thank you! Thank you, salamat kayo. Kaning usasa pa nini, pwede ganit. Nga tukun ni Turing Ugina Ralyo sa barangay kan Iras Ilongos Leti. Okay, thank you. Unya, kumusta kuno diha mga client, mga customers nga nangaon karo sa Tik Jangdong Special Foods, matupari kumparing OG Rakasa. Unsa man ni ang restaurant? Korean? Vietnamese? Unsa ba? Ay, wako ka nalipog ko, Char. Kumusta ba kong ginugos? Ulitaw na. Di ba kaon, bayot? Tag na, alas 10:27 na. Anang awit ka pa ngayon ni Mama Nading Ralyo sa Tabunok, Ilongos, Leyte.

Excuse me, Jenna. Good morning. Nancy aboard the Sunyu, Gypsy Mahusay, and nagmonitor sila ko karon si Ma'am Connie Maranga of Sweden. Thank you, Ma'am. Salamat kayo. Sayo kayo ni siya mo, kuano eh. Sayo kayo ni siya mo attendance. Anyway, mayon sa kapagpaminaw din na ni Dr. Rene Bolio, sir. Kaya maghuwat din siya ako sa Human Life International. Good morning, Doctor. And also good morning to Dr. Erwin Grecia of LGU Uslub, siyang Northern Stump, Sir Eric, Ma'am Malu, Ma'am Malu, sa't pa liyo, di ba mo, nakalimut ko, labisti, yung mama, no, Jilin, at ma'am, kamusta diyan, ma'am, good morning, ma'am, Ria Luna, ma'am, Bangkuyan Giselle, sakto ba? Okay, kumusta mo ito nandiyan, Honorable Mayor Ronald Guarendi sa Oslo, Cebu. Thank you. Tak na, alas 10 na tayo, ano na, padayon ta.

Kasi wala na. Dili man maohoy ka dito lang kayo sa tanan. Happy birthday ko no, Ate Bob. Muna man kong birthday. Ito pa mong Mayo 20. Mayo pagpaminaw din na sa... unsay nga ini Barangay Santo Niño Ilongos Leyte Honorable Barangay Captain Bibilin Lambog, sakto ba? Okay, greetings from ex-Barangay Captain Baberalios diri sa Tabunok Ilongos Leyte. And ibang kailangan ko sa mga sunata, shout out ko sa akong love love from Hinga Tunggan, si Lagos sa Leyte. Maodi ay taga dito na abin ako Hinga Tunggan. Kuanin na din na dito. Good morning, day Bambina. Alright. Kaning usa diin manigikan. Tanaw na to. Vandix Padelia Marani. Matapun na, thank you. Salamat ka. Tak na, alas 10:41. Una, pamanaw sa din ko sa

Unang awit ni Victor Wu nga girelisin itong August 22, 1970. Ang musunod mausad ang unang awit ni Eddie Pergreen nga release niya itong 1968. Di mao? Ay, pataka man lang ko. Di na mao. Asa man ni dapit? Oh, lawala. Ato lang ilisan, pangitaon sa nato. Asa man dapit? Nawara. Di good mao. Sorry, mangita na lang tatu sunod. Ha, nga namang rawa? Ha? Nilarga? Uy, nga naman. Okay, uspo na to nga. Ayaw kalimot nga karong unsengan ini. Salamat kayo ni Konsihal Edi Bulhod sa unsengan ini Lagundi Oslob Cebu nga kanang na ang para sa pag-invite ka nato sa karong August ba to di ang kuan no? August ang unsengan ini fiesta. Dubli kara contest ready na. Nayoban from Romanhog, from Ronda, from Palapos City, Lahog, ready na. Salamat guys pag-imbita. Tak na, alas 10:54 na.

0: sandal, ang super sandal.
1: Nanginahang lanag fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps adto ni average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2036 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
2: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen. Kada

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
8: Rasha Boy Nationwide!

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
3: Pag may acid, Supra-Sid.
2: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
4: United Home.
5: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxVit Kargado!
8: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
18: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
19: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
20: Ilong Ranger?
21: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
20: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
21: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
20: Sipon dayon?
21: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C plus 40 na, naisi that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosef Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Neosef Z plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
23: Maayo na lang na ay Kidilets.
24: Chewable paracetamol and candy flavors.
25: Di kumabala ka. Kay dalire pa inong.
0: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Happy Fiesta!
27: Kinahanglan, extra ang anda.
26: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
27: Naana mga bisita? Kajut lang!
28: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
27: Wow! Mas maayo pa?
28: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
27: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
28: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
29: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
30: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
1: Tosiran Forte.
8: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ubong makulit?
2: Just stop it.
3: Bakit Right Med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Rush Boy Nationwide!
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ko na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
32: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
33: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
35: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
36: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
37: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
38: Kabog na nga pang negosyo.
39: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
40: Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
41: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
42: Strong for the Filipino.
43: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
44: Ang kinis na niya.
45: In fairness, nag-glow up.
44: May budget.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia

0: Pharmacy, Evercare Pharmacy, uguban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta!
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more!
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
5: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Bilang kilo sa karne?
14: 500.
13: Hulo!
14: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Balit na!
15: Sarap magkasama. Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
16: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
17: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
22: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
25: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website ara makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
26: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
27: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
28: DYHP RMN Cebu, the official number one.
29: Platyo mo nationwide.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
5: Rest time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.
10: Happy
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: DYHB RMN Cebu, the official number one.
14: Radyo mo nationwide.
15: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
16: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang handa.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita?
17: Kajut lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
21: Bilang kilo sa karne?
22: 500.
21: Hello?
22: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
21: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
23: Sarap magkasama.
24: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
26: Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
28: Tosiran Forte.
6: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Natong oras, tatak! 10 minutos na wa nakalabay ang alas 12 sa Kaod Tohon!

0: di pa yung landong mo o init nga Domingo, Kabisayan o Mindanao. Welcome, welcome sa bininigatong paglingaw ninyo ni ining kautohon. Tsaka sa kautohon sa DYHP RMN Cebu. Nagisabak na to ni ining tulumanong.
1: Ilaw ba? Ipura!
0: Ako na sa ninyo, Kuya Puloy sa Kahinan. Si Kuya Po Kenneth Redoble Lauro Go.

Ik ga van dit zo naar de Ronza, Boan, Zahonio. Week 2026, pa. Pasas, panahon, paspasas. Boan, dong Jerome. Ang studio, typical partner, Jerome, yap. Pakalitag tanaw, murag si Robin Padaplin. Nakikiguha man niya yung bungot, ah. Balik ko ano siya, balik Islam. Basta ninyong lugar. E basta ang dapit ninyo sa inyong nahimutangan. Ang uban, nag-uwan, ang uban, niinit na. Gapon, hindi kami nag kwan? Hindi kami nag-piring. Uwanan mi ay. Sugas-uwan ay. Baha ko din sa may Bulacaw, Mindanilla. Grabe nga, baha dito eh. Nakaroon, niinit na taganihang sa isbuntag. Ni bundak na sa diri sa may amihanang bahin. Aw, abagatang bahin eh.

0: to, kumusta na ka to mga avid listeners? Mga pinalangga na to ng mga suking digpaminaw dali sa Provincias Negros, Bohol, Leyte. Iyon man dali sa Utah, sa mga saan, sa Mindanao. Kumusta man ang inyong off and on nga kainiton sa kautuhon? Ang mga misis, mga mister, mga dudong, mga inday, at alawa, ang say kuwang diyan sa atong ipang luto-luto ron sa atong kusina diyan, sa may kuwang diyan sa atong mga sudan. Ang nakaluto na, ala, ukara na na, ukara na, kaya maniunto na tayo. Maniunto na mali atong kira. Niyempo naman diyan, kanang mga ready na kayo, managluto, lami kayo sudan, hasta lamia sa sudan yun kayo. Hala, hukara na ninyo. Hukara na na, kaya rin maniyempo na tayo. Pagamadiyan nung jarong, maniyempo naman nung jarong. So, uban-uban ta ha. Hanto ta sa alauna. Nining atong makapadasig ninyo nga tulumanon samtang nagukitungit na mo diya sa iyo tagsatagsa ka mga talad kalananan. Nagkatapok na diya ang mga sakop sa pamilya. Nagukitungit na diya. Okay kayo, labi na bisayang utan. Oksos, labi kayo naroon bisayang utan. Labi na kayo naroon bisayang utan. Sumol na kayo naroon mga karne-karne. Ay, blood na lang, kuha na lang sakit sa itong kalawasan.
1: Hindi!
0: Lito na talang mga klasiyas, kuhan. Lito na talang klasiyas, mga pagkaon, labi na magsaka ng edad. Kasakit! Sakit ng tuhod, sakit na kayo, so likay na mo kao na lang makapasakit sa tuhod, ha? Likay na mo lang makapasakit sa tuhod. Smayo mo lang watay bation kaysa natay bation mga higala, na? So guys, nga naglanog-lanog ta sa pinakalanog o pinakatinaw nga sibyaanan sa Kabisayan o Mindanao. Other than wala dyan ni may ilog sukat ala yung overall number one radio station sa Metro Cebu EYHPRMN Cebu size 1-2 sa dial sa inyong mga radio sa inyong mga EM band EYHP. Niya, gawas ka naglanog-lanog ta on-air sa nag-jurong. Aliog, i-like, i-follow, i-share lang naasad sa ato. Official na to nga vlog page. Ay nakita, og na patalingog, og na paminaw, og na ayaw lang nasawayang naong sa inyong Kuya Paul, ha? Ingon na na dyan ang kagwapo ang inyong Kuya Paul. Bisayang magsisibya official vlog page na to. Ano itong official vlog page sa atong programa sa DYHPRMN Cebu. Ang atong hudyaka sa kauntuhon nga gisabak na to nining tulumanon. Inyong tulumanon. Malalis nga tulumanon. Ay perti na ninduta kini maong tulumanon.
1: Ilaw ba?
0: Niya, i-share ha? I-share sa inyo mga friends kung makabaw silang programa sa number one radio station sa Metro Cebu ang DYHP. Naglanog-lanog po sa atong official na vlog page ang Bisayang Magsisibya. Maong i-follow, i-like, i-share ka lang maong official na to nga vlog page. Bisayang Magsisibya. Talawa, talawa. Oh, purabuya ko. Tama. Still lucky, guwapo sa inyong Kuya Pulo Idea. O, kasi guwapo, ha? Guwapo kayo, mga buwag, ha? Kaya leather jacket, o, ha? Kaya iwan-uwan, man. Kamusta man ang inyong weather condition diya, ha? Katong mga daplig sa pa, ha? Hikling mo daan kay basig mo kalit nagdako ang tubig sa baha ba? O niya, maiko na ang inyong kwan diya. Maiko na inyong mga tayag, inyong mga balay daplig sa kasapaan. Hikling mo daan. Kamayang pagpaniod to, kay nagsipa-sipa na sa kuruta sa paboritong kanana ni by OG Kumpok Rakasa. Bangag ka sa ilong. Nabusog na sabi ko na sila eh. Sa Pikjang Dong Special Foods. Nadya sa Inayawan ba niya? Kinasangan. Ganing kaoban sa Drama Production Center. Si Bay Uji Umpok, Kumpok Rakasa. Tugas Inayawan eh. Katong naduol og tugas Inayawan niya. Gigutom na mo diha ba? Sa gusto saan mo tanaw sa kagwapo ni Bay Uji Kumpok Rakasa. Aka bangag ka sa ilong sa atong mga nagsunod po sa mga dramas di way SP ala to arito eh to arito rin aron malibre mo panood to ganaan yata nun balbakuwa lanchaw alunis ang tutsadlog sa Bandoro Manila na kuwan na yun no nani may mutang niya sa may Ipaca Street sa Tugas Barangay Inayawan ni Ato Dakbayan Sukbo. Nagungit-hungit ron sila si Bay O.J. Kumpok Rakasa. Nakabangag ka sa ilong. Naglanog-lanog ay ang atong programa. Nagtingog sa tabiling overall number one na radio station sa Metro Cebu, DYHP, RMN Cebu. Tama patalingo po ninyo sa itong official blog page, Bisayang Magsisibya. Uban sa inyong Kuya Puloy. Pinira na ha sa Hudjaka sa Kuntuhon sa DYHP. Nag-isabak na tunining tulumanon.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Maghatag og lingaw, ilam na sa mga naniod to karoon diyan sa Tikdagdong. Tikdangdong. Special foods. Pero silang pa untul-untul on the by OJ. Dera.

0: Kanang dato mo kanin Sir Wilson, sunahan niya sa subdivision. Nasa subdivision nila, St. Jude Eker subdivision.
1: Tite!
0: Sa inyo, Kuya Puloy, narinig sa palibot ng Pindaplin, mga napayagpaya, Kuya Gun, may squad terrorya lang.

0: Pero basahan ta rin ko ba, greetings po din sa atong itong official vlog page si Ma'am Paulina Rabi Sibalyos. Ako niya may auto Kuya Paul from Punta Princesa. Request niya ko gaawit, sayang na sayang. O, susunod na yung programa, mama. Ay, atong mga tukar, ani atong hudyaka, mga disco, o mga kwadyot ka ng aligre, ma. O, jasig ba kayo? Samtang nangyuto nga itong mga minilyo ng mga soaking di pamina o appeal na diri sa social media platform. Sa atong bisayang magsisibya official vlog page na to sa on-air, sa appeals on-air ang maniniabot na taog minilyon nga mga soaking tigpaminaw inhining atong makalingaw nga tulumanon na mao'y nagtasig ninyo ni ining kautuhon ninyong kautuhon na nagtasig ni ining ninyong kautuhon samtang naghungit-hungit mo diha sa inyong mga panigipaniot turo unsa may nasudalin nyo diha sukba-sukba ba o buwad ba gihugaw-gawan o gisagun-sagulan o gakamatis na daog na o lami na kayo na
1: ilang ba? Ito po na
0: o lami na kayo na siya sudahan na o

bata. Alam mo na kaya. Yun na kini mo sayang na sayang lang. Yan na lang ni mama sa musulod nito ng atulumanan. Wa kakaigo ba kay naminaw ka sa atong hudyaka. Ang kuha na to ani hudyaka sa ating mga tukar. Si Marlene o Mamalin, good noon Kuya Paul Lauro. Still watching sa Bunbun Aloginsa. Thank you very much Ma Marlene o Mamalin sa Bunbun Aloginsa. Anya Leo Baino, mayong otto Kuya Paul. Great ko sa akong pag-umangkon. Kapag ko lang ikasal dito sa Olango, sila si Van Carlo Oga. Hermeline Ochea. Salamat kayo po sa naglanog-lanog diri sa DYHP. Maunay katong dulay ng lunod na dikaog nga pambot. Kadoong sa tumo tambong sa kasal sa Olango. Maunay kasala ilang tambungan siguro. Hasta ni Mala sabi ito ato. Padoong to silang tambong o kasal sa isla sa Olango. Sus na dikaog. Kinamatay man ang makina. Sus. Ihapak pa kayo sila sa baon. Natikyao, pintaon. Ay nalang kayo ay nangalumos na luwas na na, no? Magmao siguro na eh. Kayo may laing ikasal dito sa sila sa Olango. At umiaging adlaw. Suding si Manaha. Magmao ni siguro, Leo. Onya, si Ma Marlene o Mamalin. Mga onta, Kuya Paul. Maglansta, Litson, Paksi, o Mosudan. Alami ana. Alami ana sa dana. Nagbabusoy kita ng sa dana ba? Alami kita sa dana niya ba? Astilana. Nakiniga gagani Sir Wilson Aliganga. Puwang kabayo. Sus. Puwan kayo ni. Kailangan hagtik kayo ni Sir Wilson. Hagtik kayo ang tama ni Sir Wilson. Naglingkod-lingkod ko na ilawang sa mangga. Sara, Ma'am Sara, Doy Dora. Bayong ito, Kuya Paul. Shout out ko sa ahong mother. Mother na ko, Esther Del, Di Dora. Nanaminaw po sa imong programa karon. Always nga, maminaw, always listening. Diri sa Mabini. Buhol, niya request ko kanta Kuya Paul, matod mo. Mahinungod ko na sa ahong mother. Salamat Kuya Paul, gika ni Sarah Doidora. Sa Mabini Bujol, sa kuwan na lang niya, sunod na niyong programa. Ay, gini mga request para kuwan man niya, para sa ato man niyong programa, yun sa Dear Kuya Paul. Haom ni siya sa Dear Kuya Paul, ugang suliras kugma. Nasantang na nabusog na mo diya. Relax, relax na diya. Kailaing awit. Makalingaw ka po ninyo ni Ining Kautun.

0: 20 minuten is nog maar een gelabaai. Angelus dos is ako dohon. Naghatag og nagdingaw ninyo ni ining katuhon kining matag Domingo tang tulumanon sa kautuhon.
1: Ilaw ba? Ipuna!
0: O ban sa inyong kuya puloy. Ato na pagkwiton sa Abay Sungubay. Abay Sungubay, kwito na sa ito mga suking tigpaminaw. Abay Sungubay. Ay nagagay itong mga listeners sa Abay Sungubay nga kanunay yung naghuwat. O nagpaminaw na ito. Abay Sungubay, may konto ni mo. Kumusta man lang kautuhon na muramag na humod ka. Uy, mura mga piso nga na humod, oy.

0: kaingoan din sa Bulacan, mga igala. Diri nga na may mutag kini atong safe house sa broadcast center. Inyong na bati niya po nga naglunog-lanog sa atong Sibianan. DYHP Armin Cebu, kini nga atong gatulumanong.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Mabasa ko ba? May utuloy mo ba? Halag, way init. Uwan kayo, oh. Ay, what's up, mo? Oh, pala ba? At mo na ko, oh, pala. At mo na ko, oh, pala. Ito, ito, so, ka ng uwan. Ako, gika ko yun ba? Ako, sakay, tinip ba? Ito, pangapal ako niya ba? At bagay gusto ba? Buta pa, uwa, kuya, pala. Humuli ako, kuya, pala. Uwa, ako, kanda sa ako, ha? Ako, jacket ba? Hasta luego, le voy a decir que ganase un jacket, hasta
2: luego.
0: Ako kanta ako jacket, ako gika kulong ini pagito ko ya polo ba? Ako bola pa, ako ba ulo ba? Alipa uwan ba? Alipa buntak uwan ba? Ako ba na, ano yung itatal, wasig na kayo itatal ito gamanan ganyan. Kasi na kayo tapat gagamanan ba? Awak ko tapat gamanan, kuya pulo ba? O sa mga tao gamanan, kuya pulo ba? Ano lang yung mga kwande, ano kwan? Ano lang kayo, masuko na pala sila. Masuko na sila.
3: Wakil ate!
0: Yung ano ba ilang parit natin?
3: Wah, gamae!
0: Sige, great lang niya. Ako great lang, mahalala. Ako humor ko, ang polo ba? Ako great lang, ako ato ba, sokit, ipaminaw ba? Kamaya, uto na to, tala, bisa wala adlaw ba? Ako ayo amigo ba? Aba, songobay ba? Ako ayo amigo, aba, songobay, the great ba?

Ini ni atong makaligaw nga to.

0: ang kudang.
1: Buhay din
2: niya.
1: Ilang ba? Ibulal!
0: Napahuhay ko na, Loy. Nauna lang yung kakwende na, Loy. Inauna lang, Loy, ko nga. Nauna lang yung nagdako, di na yung kuno mo barog. Inauna, inauna, inauna, lo.
3: Eh, gipinggi niya, Kuya Puloy. Eh, ako, Kuya Puloy, bisa ko kikang Diyos niya ko. Eh, gipinggi niya sa apagoy.
0: Atang huya, Luloy ko. Gipinggi ko ng papa,
4: okay, ito ang karas. 10 minutos na lang sa dili pa matapos ang atong tulumanon. Ilamba ibunal.
1: Ilamba ibunal.
4: Ang yan ang launa ng atong der Kuya Polo kang Soleras Gugma. Ang atong isgutan niya, Gugma na po. Kining atong hudyaka sa kotoon, mga puro lago na yung mga istoryang binot mo.
1: Ilamba ibunal.
4: Okay, so kining po ang kabayo ko nung matog pa ni Sir Wilson na Aliganga. Wala na, kailangan pagkatog. Pagkatog na, Sir. Nagkwan ka ng uman sa tugnaw. Uman ang magtugway ko nung baka. Moro na ikalipay sa mga katikuwangan. Tinood na. Tinood na. Ihinubig na nilang uban, no? Ihinubig ang uban, eh. Hello, may natong lang niyaw ni Kautol, mga igala. Agatang kong lingaw ninyo niining mga orasa, no? Kautol. Darang laing nga untol-untol. Laing nga sayaw sa itong mga suking tigpaminaw. Mga gimingaw, ining mga kantaha, mga kuwane, mga gipangita yun yung mga tantaha, basta magkaingon taga lang lingaw-lingaw sa kautol, gipangita yun yung mga kantaha yun, no? Huwag yun yung mga sayawa, huwag yun yung mga kantas, mga kuwane, dara, otso-otso, dara, otso-otso, dara.

super.

Chocho. 5 minutos na lang sa dili pa mag-alauna. Sa dili pa musunod ang tutulumanan ng Der Kuya Pulog ang Soleron Segunda. Ay ang pagpaniyag to, may pagpaminaw nila ni Noy Sim Enzo o John Babe Susong. Nining mga oras sa karon sa kaudtuhan. Yes, si Ma'am Ropa Loco, good PM, Kuya Paul. Request ko Only You by Lord Soriano. Sa ato na nang sunod na programa lang ha, Only You. Niyaya ko rin great sila si Philly Monsolier, Jinjin Arsola. Sani? Jinjin Arsola. Arsola, Jeline Favorada, Randy Lausah, Rodel Laran. Salamat kayo sa imong pagbasa, Kuya Paul. Ika ni Ma'am Rofa. Lukob sa Balamban, Cebu. Ato ba Japon kaskuan, Ma'am? Sa ining artilo. Shout out po ni Philip Aligato. Mayong unto ko, no? Niya si Bradix Bandoy Erasmo Magali. Request lang ko sa Power of Love. Power of Love ni Anabel Masokol Pinote o ni Inday Maritis Masokol Pinote. Haita ni mong kuanim kitang great Bradix, hait kayo mong pang great kayo. Kaya kayo apelido Pinote. Nasas Inday Maritis po kulong na ko niya. Di kulong mo sokol. Pinote may kuan apelido sokol yun eh. Sokol yun eh. Nag-awit ni si Kuan, si Bradix, susam ni Awita, Bradix, Power of Love lagi. Si Ma'am Marlene na umamalin niya request kay Himayang Nahunlak, requested kay ni Awita. Himayang Nahunlak, oh. Uyo kayo ba? Ihon sa gibino, karoon kining kalangko. Ya, wala man tayo oras eh. Hands-up na lang nyo, Kuya Puloy. Hands-up na lang. Standby mo sa ito musunod nga tulumanon. Seryoso na niya musunod nga tulumanon. Ay, husgotag gugma. Husgotag gugmas kinabuhi sa tao. O, si Ma'am Pilipa Hiromosan, no? Tanaw po na ito. Huwag namina po. Yeah, great yung mga kabanay sa Bagakay, Barili, Cebu. Labi na sila si Belen, Tony, Pedro. Huwag tanan niya mga kailag, silingan niya dito sa Bagakay, Barili, Cebu. Ika ni Filipa Hiromos Mabulo. Labi na si Jinjin. Nas Jinjin rin sa Kabangkalan. Lakaw na ilas Kabangkalan. No? Jinjin Alsola. Kabangkalan na Bulacan, Cebu City. Niya i-create niya mga kailaw. Yung kaparintihan. Siya sa Nugas Alcoy. Okay, no? Alam mo tayo oras sa itong ilamba. Ilamba! Masunod na itong tulumanon, ninyong tulumanon ng Der Kuya Pulog ang suliran sa gugma. Atong oras! Oras mga kaibigan! Dara, dara, dara! Oras mga kaibigan! Untot ng alauna sa kahapunon.

0: Bukan ka.
1: Mong nangita kag nila lang nga ba'y makahutoy sa nagdugog ng dugan? Aliyan ang anak yung manon, nabugtong makatambal neto ang mga kasing-kasing na samaranan. Di, kuya po, bukan suliran sa sarupan.

Ayala, kumusta? Alauna na sa kahapunon, inyo na usap mabati o mapatalingho kini tulumanon.

karon sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatuog na ninyong mga kasinatian sa gumpa na bisan kinikilumutan na ang nandigit na

inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lau. Busa Tabindawa, Upataling-hugi, Gining Tulubano. Here, Kuya Paul, up ang suliran sa kumpan. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kapunod, upan sa mga bulawanong tambag ni inyong Kuya Paul o sa atong mga binilyon na mga suking ikpaminaw. Kung kabuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga dumba, ipaambit na dinhining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, up ang suliran sa tukma. Dinilamang na sa numero uno na sipyaanan sa Kapisayan ug Mindanao ang DYHP RMN Cebu.

friends, good afternoon. Welcome sa dinidinig atong tulumanon ni yung tulumanon ginagatag o kadasig o pagkambal sa inyong kasing-kasing nga samaraan. Dear Kuya Paul o ang suliran sa gumba. Ikaw na dunay kapakyasan sa gugma niya. Ipaampit ka na din ang ating tulungan. Ako ka po ng iyong kuya.

0: Hunyo 28. At ito sa tapos sa buwan sa Hunyo. Mga greetings of the mga pinunagunigawit at ito patugtog. Kaya naman tayo basahan nga sugilanon di apos gugma nga atong napilian. Nagipada dinining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Here, kaya po, ito ang suliran patugwa.
0: Kamusta? Ako lagi na out niya na alas almos kapiskay, kamaya, o kadasig nining mga oras sa karang sa muuan, muinit, nga kahintang sa panahon. Ganiha, gibulok na pag-ayos uwan sa Bulacan, niya arang-arang lang rin, kini undang na. Pero ang downtown area, mga higala, naglulok na sa... Ano mga tapit sa Cebu City, nga pirming bahaan, nagbaha na sa nining mga oras sa karon sa sayong kahapon. Kamusta na sound na itong mga minilun, yung mga suking di paminaw? Malabi na din sa probinsya sa Negros, sa Bohol, sa Lite, ngayon man sa Yuta, sa mga saan sa Mindanao. Kamusta man ang tira na itong mga suking di paminaw niya? Gawas niya naglanog-lanog ka sa Sibianan DYHP RMM Cebu. Please i-follow, i-like, i-share po ang atong official blog page sa Bisayang Magsisibian. At kung gusto mo tanaw ni Kuya Paul, tanaw sa kapangit sa inyong Kuya Paul na naalita, tanawa-tanawa. Alahan niya kagwapo sa inyong Kuya Paul. At jacket o black leather. Naka-jacket na kay itugno ang inyong Kuya Paul. Oh, yung man jacket niya.
2: Sana ba?
0: Jacket akong i-jacket mo. Hello, kumusta yung mga lapit? Wabay mga pag-uwan-uwan po niya na sinati. Sana sa Dakbayan sa Sugbo nga perting uwan na kaganiyang buntag. Kaya usman pa dyan ni pagkaudto. Arang na lang rin kay wala na. Ngayon dang na siya, no? Pahimutang mo. Ay, atong sugdagbasa kininyong mga greetings, no? Kung doon ay mga greetings, i-send lang na sa comment part, no? Sa comment sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Ito na nabasaho ni Kuya Paul, ha? Ang inyong mga greetings, no? Inyong mga greetings, mga higala. Si Mama Antonia, ang pinalangga nga mama ni Juan, ni Day Josephine Panimdim, ni chat ni nato kay wa siguro burn out dito, ay burn out ya ma'am, basta hindi siya kapaminaw yung taon kung mag-brown out ang tangki Naga City, Cebu. Si Mama Antonia Panimdin. Salamat kay Mama Antonia. Ang haraman yung midihag na yung mga okasyon. God bless yung apo. Imbitar kan lay Josephine, kami si Part Eric. Napadpad si Kuya Paul dito sa tangki na kaya. Makabuhong ako. Oh, wago may kahurot sa usaka inasal. Usaka baryuhan ko to dito. Pero wag mahurot. Ay, ako kay inasala. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mo, Ma'am Antonia. Ma'am Tonia. Tonia lang akong tawag. Tonia kay Antonia. Maragwan sa kaya. Maragwan. Formal na kay Ma'am. Ay, ay, Ma'am Antonia Panimdim Aka Tonia. Kung
2: Indo Paminaon Ma'am Antonia nga Ma'am Tonia o Nang Tonia Panindi. Kawang hapon ninyo diha sa Tangki Tangki Naga City Cebu. Salamat sa pag-tune in wa mag-run out eh ang Tangki Naga. Niya si by Babe Suson nag chat ni Senato kaganiya sa atong Dear Kuya Paul. Ano sa atong Ilamba Ibunal programa pa niya arelan nato basahon sa atong Dear Kuya Paul nga programa. Mato niya kuan ko no. Mayong hapon kasama Rajuman King of Breaking News. Kuya Paul, shout out lang si Noy Sim Enzo diha sa Sim Enzo repair shop kay naminaw mga po ni sila nato kay antang magkalingaw ni sila og diha sa mga sapatos nga nangagisi, nangaguba mga bag nga nangatastas nag-aray ni sila radyo ilang gibitay o naglanog-lanog ang atong programa karon sa DYHP. Ang atong programa nga nagtambal sa mga kasing-kasing nga samaran tungod kay Pakyas ang gugma.
1: Dear Kuya Bull, ang suliran sa gugma.
2: Na biktima man sa gugma. Okay, by John Bib Suson o ni Noy Sim Enzo. Diya sa Sam Enzo Repair Shop. Naanay sila sa kuan na please dan diya sa Maidan, Hungkera. Corner San Sanko ni atong dakbayan sa Sugbo. Okay, may hapon ninyo diya, bay. Pangumusta lang ko diya ni kuan ni Noy Sam. Malit ako lang sa patos niya. Ako'y patahid. Ako'y patahidaan.

0: lagi pagbukas din niya itong tulungan. Ano na akong una o sinugatan akong dalit alang ka rin niya. Ano niya itong tulungan noon, inyong tulungan noon. Nagpatangon sa mga kasing-kasing niya sa mara. Bukod kay ikaw, ako, kitang tanan.
1: Tite!
0: Biktima man sa kapakyasan sa buka.
2: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba.

Kieku ya pul uk ansuliran sakuba. Ok, a tu hora 15 minutos marque la pay y la una sakunun. Let's bring my greetings na kikan sa itong mga pinalangga ng mga soaking di Pabinaw. Si Maria Joy Adolfo. Iyan pa ni Otto iyang kwan, iyang greetings po, no? Ang kumusta rin siya sa iyang mga pariente, o sa iyang mga friends, niya sa barangay Kanaga, Cebu nga, Cebu. Inawin ako sa mga pamilya niya, Lopez. Na si Day, Ma'am Ropa Lokob na nalilin siya sa barangay Baliwag. Pili mo na siya sa unang pagsigi pa niya siya chat-chat na to. Pata sa to siya sa una ka na niya. Matanong ba sa to siya sa una? Dugay, dugay, ito pa na una.

niya si Anas Pakira. Ayong hapon, Kuya Paul, watching and listening your program. Anas Pakira ni from San Carlos of Negros Occidental. Request niya kong awit, Kuya Paul, pagsubok. Favorito ang awit ni Giniimong Ipayong awit, Ana. Favorito ang awit ni among station manager, si Attorney Rupil Fernandez Banyo. Atroyo Jima. Majong Odto. Gani nga pa ni Odto. Iyang greetings mo, no? Majong Odto. Kuya Paul, greetings. Greetings ko, Kuya Paul, no? Sa akong anak, Rap-Rap, o Jeremy Clue, Chloe, Jeremy Chloe, o akong bala, Kuya Paul, sa, akong banana.

0: ako ng banana, ha? Oh, yung banana ba?
1: Aya, aya!
0: Ikan, wak mo niya skutik, sa inga siyang yung banana.
1: Aya, aya!
0: Sa hingatungan, si Lago Southern Lady. Niya si Ma'am Ana na siya ay pagsubok niya ang pangayong awit. O niya si Ma'am Troyo J. Mapon. Ma'am J. Matroyo. Manapon, wala niya skuti ang iyang banana. Kinsa niya siyang banana.
1: Aya! Aya!
0: Muriel Diego, ang iyong FB name, Kuya Paul, magumusta lang ko. Ni Lolo Permin Kagas, kumusta naman ka, Lolo? Pagpakaayo, Lolo, hapit ng birthday ni mo next month. Ay, next month, Lolo, 98 na, sus, nindota nila. Pagpakalagsikid lo, kalang mabot kag sa gatos, kaya ron, kadawat kag 100,000 sa gobyerno.
1: Aya! Aya!
2: Ite!
0: Pagpakalagsikid na ay mo 98 na kasunod buwan. Naot nga makasurvive ka sa imong sakit. I love you, Lolo Permin Kagas. Dari sa amo, Kuya Paul, sa Untaga, Alicia Buhol. Salamat, Kuya Paul. More power sa DYHP. Greetings, ika ni Muriel Diego. Salamat, sa twice pa yan na Muriel Diego.

0: si John Peter Baklan, good afternoon, Kuya Paul, pa-shout out lang ko ni Langga Marcel Dayaw sa Sambung Juta ni Cruz Oriental. Request niya kong awit sa Kuya Paul, ako, oh sorry, ikaw at ako. Salamat sa pagbasa, higitan din ni John Peter Baklan sa Labangon, Cebu, Surrey. Narap ito yung sunod, ganyan kablao, no? Dali rin na ito na paong ay first alarm naman ito sa itubag mas bugnay uno. Karisponde ko itong kuhan, bugnay ito sa una. Ganyan kablao, itubag mas bugnay uno, labangon ng sunog, pastilan. Ang tingin tawag mo, ha? Si Dory Mihurada, shout out ko nila ni Ching Ching, ang galot, well, Obrail Mirada sa Matinaw Carmen Bohol, Kuya Paul. Og ingon man ni Ace Anggalot sa Nueva Fuerza Carmen Bohol. Og ni Bia Anggalot sa Iloilo de, Kuya Paul. Ika ni Dory Mirada. I-share ni Dory, ha? Para makaibaw ni si Juan, si Bia. Gigreet siya ni mo din sa atong tulumanon sa DYHPR Men Cebu nga naglanog-lanog pod sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Okay, no? Ana lang, no? Adiyat lang kay si Bal Bilyadol, nanawag na. Nagkuhan pa ko. Nagtabi pa ko. Niyala tawag ba log mag-music na ko bala. Hindi pati ka ma-entertain kay basa pa man tag mga greetings diri. Itong correspondent sa Barili si kasamang Bal Bilyardar. Naiminga lang bal kanang mag-music na ko aron matubag di ka, aron magka-istorya ta. So, mo na to ang mga greetings, no, sa atong mga soaking digpaminaw. Karoon to taon, mga pinangayong awit. Ikan sa atong mga pinalangga ng mga soaking digpaminaw ining mga urasa. Ay, pinangayong awit, no, mga pinangayong awit ni sa atong mga soaking digpaminaw.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba.

יבול, וכאנסו לרב, תגובה.

0: Ocho horas más ya los 32 minutos nada más que la va, ¿eh? Hay a la una se queda puno.
1: Dier cuya pool, ang suledad sa kupa.
0: Ato ni papalakon si Val Villardal, tawag na Val, no? Ara ato ma-on-air na imong balak, kung sa title na imong balak, Val, no? Ma. Ay, kung naam sa kong balak, dari. Uyaw ka niyong balak, kasali. Ay, ato ni paminahon si Val Villardal, niya, sa iyang balak, kadali ilang balak, kaya ato ni Valhin ang atong kahimanan para ma-on-air ka, no? O, aro ma-on-air din ato si Val Villardal sa iyang balak o sa title ni iyang balak ato ni siya pangutan noon karong taon, no? Nining mga orasa. Val, may hapon ni mo, Val.
2: Oh, may hapon mo. Hapon po.
0: Kumusta man dahil yan? Barili, Val, wa mag-uan-uan kay diri sa Cebu.
2: Wala!
0: Diri sa Cebu. Hindi
2: ka
0: Dito sa Cebu. Sigmuhunas-unas na ni Ronda Daon. Ayan, di natin maglangan ba doon sa maling balaka imong ipabati ron sa atong mga suking di kaminaw.
2: Nagkakirin naghinaw po sa ilahang mga radyo kanan dyan. Diri sa sitio pala na, maa, mga inkabo, rukakon, diri sa set asan dapitas barili, maa, piting daghanag yung naminaw diri sa pinanda ilang istasyon sa DYHP.
0: O saan na yung title na imong balak, Bal?
2: Damgulang ang tanan.
0: Damgulang ang tanan. Mga igala, ato po pinaon si Bal Villardal, ato na yung barili connection sa atong mga balita niya. Siya mo yung nag-hatag o ga-update, no? Mo-feed lang ni siya niya. Ato lang na yung paluapon sa mga pangitabo. Aniya si Bal Villardal, sa balak niya nga nag-uluhan,
2: damgulang ang tanan. Sa tayo, sa nagpamudlat, napako sa handurawa. Panyat niya itong alapati na kalaoran. Gani, matagsubang sa gagawin biglisin sa kapuloy. Manang namin mudahigan ang gagawin yusok sa akong mga luha. Kung hinumrum na ako sa babae niya akong ipakamutya ni iwabaw sa kanibutan. Igo lang ako sa paghapunaw sa among kagahapon. Kaya ang babae na akong ipakamutya. Atua naman sa laing mga buktong nagpaulakan. Ako lang hando mo kung unsa man gamit kalisudan sa atong panumduman. Na ang babae ni atong ipakamutya ni ibabaw sa kalibutan. Ato ang nabitay sa lain ng mga buto.
0: Okay, Val. Okay, may hapon.
2: Kaya kung kayong naminaw roon sa lungsod sa Barili, ito tayo sa Makanoy, tanan sa Tupac, kay ang istasima na ito, dito mo, pinalangga nila tanan, sa Tupac na Adlawa.
0: Salamat kay Val. Ipalanog yun na niya, pirmi nga, DYHP na yun na dito sa lungsod, no? Kay ang DYHP mo na yun, ikuan. Okay, salamat kayo si Val Villardarto. Ni padangat sa iyang balak mga higala ang higiga balak. Kaya kini ako, kuhan man ako eh. Sa akong pag-inusara, ikaw gihandom sa kanunay, ugaw takna. Sa maong takna, kamuli

0: kanunay na kong nauna-unaan. Ang katam is sarangasaan nga atong gipanugbaan. At ang nga naman nga ang maong saan sa lain man nimo gituman.
1: Napagalaya.
0: Dibate kong dili ako ang imong kalipay. Kay kanimo, aduna naman di ay naglipay.
1: Ang pagigiga nila. Napagalaya.
0: Kanang abi na ko, o ikaw na. Kay gihatag kuban unta ang tanan sa imo pa.

Balik ko na lang sa akong kaugalingon ang gugma ko kanimo. Nagitagana, nagipamundo, kay klaro naman gayud kaayo na wala na kay ikaw o ako. Dong Jerome, paglabay unya sa pipila kabuwan, napasgad to sa katuigan. Ikaw ako anang makalimtan, ug ang pagsakit nimo niining akong balatian. Ito yung mga balak ba? Balak mga garay-garay. Mawala sila. Okay! Balik tayo din sa atong tulungan. 40 minutos na managalabay ang alauna sa kahapunan. Nagtaminaw ka mo sa atong tulungan. Here to the pool, I'm shooting up. Man sa mga balak, minaw taning awit ng ipangayo ni Kwan. Sa atong mga suking tigpaminaw na iawit nga naguluhan ni Lord Soriano, title ani kay Only You. Title ani Only You.

0: yakuyapul uk ang suliran sa kukba.
1: Di kuyapul, ikumba ako niya.

0: Satanan.
1: Di ka na.
2: Di, Kuya Pa.
1: Mag-iisa. Sa hirap at
2: di, Kuya Pa.
1: Pagkasli
2: ko. Di, Kuya Paul.
1: Pagkasli
2: ko.
1: Hanggang ngayon.
2: Di, Kuya Paul.

0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukba.
1: Okay, mao tay mga pinangayong awit gikan sa atong mga pipila ka mga suki na kaayong digpaminaw. Dinining atong tulumanon, nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Nagpatangon.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukwa.
1: Okay, otso minutos na lang sa dili pa matapos ang atong paraguban dinini nga atong dulumano, no? Atong mga awit mo ito'y atong ipabati. Mga pinangayong awit itong ikan sa atong mga soaking digpabinaw. Niining mga orasan, nagdag-um na sad, no? So, apag kayo kahunas, nihunas naman siguro, no? Ariel Lubiano, dinala to ni Mapli, sir, ha? Alangani na sa oras. Dinis Cabrera, may hapon na Kuya Paul, basta DYHPPT. Shoutout sad ko sa akong amo sa Calamari. Nga si Marilyn Cabilan, happy Sunday sa tanan. Dinis Cabrera to, nag-greet. Ngayon sa great tuloy ang mga kaila dito sa Tubigon Bohol, no? Mga listeners, sa Dua Itzush, Pinayagan Norte, Tubigon Bohol. O sa mga kauban ako sa Nick Clean's Disco Mobile. May lanog-lanog dyan ka diri sa Pinayagan Norte, Tubigon Bohol, Kuya Paul. O sa mga pamilyang Cabrera, regards, no? Always jodsat nga paminaw ni mo. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Happy Sunday, tanan. Ika ni Dennis Cabrera. Yuski Perez, good PM, Kuya Paul. Mura mag si Coco Martin. Mura ulit si Coco Martin sa ato niya.

0: lagi yung si Coco Martin, kaya ako Coco Martin. So, tulad na hindi bawaso na kininiwa na tumabasa ka mga greetings si human naman ni si Jima Troyo, iyala ni putulo niya kuhan yung kuhan mo mo gusto niya kuhan good ba so yung banana ko si Raymond Troyo yung banana ko yung pulgwapo di ay kayo si guwapo guwapo ko nung wala ita ano ako usbon ha kung mga nagpuyo di adaptin sa kasapaan kirigatan ay magkumbiyansa ni ining batiron nga panahon na itong nasinati sa Metro Cebu o amping mo kanuna eh, no? Delikado kayo hindi mo mag-amping niya no? 51st yun ha may delikado kayo di na marimain huwag na yung mga panghita po
1: hindi
0: na yung mga panghita po di na yung marimain. Okay, so sa pamilayan din ito, masuno na itong WhatsApp eh, mga greetings. At ang review ni, kay Basing Mingo ni Aray, ilang Kuya Paul, huwag mabasa akong greetings. At ulit ni review, no? So nabasa na yun na ito, tanan. No? At yung mga nangayong awit sa na-play na nato. Itong kwan, na-play na ito lang itong Himayang Nahunlak, no? Play na ito na itong Himayang Nahunlak o katong Power of Love. 4 minutos na lang yun, no? At wala ni basahong greetings ni Sir Ariel Lubiano. May hapon na lang tanang pamilya ko niya. Pamilya Lubiano o pamilyang Rosales. Ang nag-greet si Ariel Lubiano sa San Jose, San Isidro, Liete. Alam mo yung ana, ayaw yung ikatag Ariel, no? Aron usara na tumabasa. Ang imong request, imong mag-separate doon. Ikuyog sa imong greetings, kaya aron mausara na itong basa. Aron masakay pa na ito, magukod na itong oras ba? Ay, di man good makuhan. Di na ito maato ba o ang atong oras, kita kuha na ito. Saan ni Calamari? Calamari ito, sir. Wrong og type. Calamari dahil dili kalamay. Amount na ko sa kalamay. Sige. Okay, daog na. Calamari dahil ito. Sige, salamat. Dennis Cabrera. Og ni bundak na pagayo ang uwan diri sa sukbo. Diri sa atong studio sa atong si Paul's Broadcast System. Wa para ba to kayo himpit mo muhubas ang lunop diri sa Bulacaw? Ay, guman sa atong programa ron magkabirin sa dito sa lunop-lunop sa Bulacaw, Talisay City na naa. Nanay Jollibee niya, bago. Lunop na, panungan na dito sa Kisanong Tabunok. Ang gabi ay, pwede bulok sa uwan rin nila, madungog ninyo on air. Ay, naman ko ni soundproof akong studio diri sa atong Safe House Broadcast Center, no? Bueno, wala tayong oras, no? Pero amo mong lasigon dyan po na sa pagpadayong pagpaminaw kay mag-hook up ta og misa sa Basilica Minore del Santo Niño karong alas 2:30. Kuman sa mga nagpungasi ng mga komersyal, itong Jerome nga natanggong na, no? Og sakay ning awit ni Victor Wood. For the good times. Ako mingyon nga salamat sa inyo na sang pakiguban kanako. Og kining awit ni Jose Marie Chan og Ray Jane Velasquez. Please be careful with my heart. Ako minsay sa mga padayong nagminahalay hangtod karon. Ampingi ang inyong isigkagugma. Aron kini mo lambo pa pag-ay. Mamimiss na sad damo. Mamimiss na sad ko ninyo. Ang until next Sunday.

0: mama.
1: Ginayon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini musibaw yun kung iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Namoy batuod niyang gipangga o gimahal na wa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kay ang matuod niya love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa iyang gugma, arunway kasing-kasing niya magdugo kay nasamad.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami! Undangi ang drama.
5: Angeline!
4: Nakoy, na-discover nga timplado na, lami ang mas...

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita?
10: Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
15: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamaayo gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto, sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
18: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Be the Best. Be Galing. Be Meg.
5: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
7: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
10: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
11: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo ka dere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Nakigiusa-usab kita sa tawag sa atong archdiocese o sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa gitawag nila nga White Ribbon Movement. Alang sa atong pagampo o pagpaningkamot, alang sa, for transparency, for justice, and for solidarity. Pagkato sa padayon ng atong papagampo, hiniusa sa Tibuok Archdiocese sa Sugbo, alang sa kapahulayang dayon sa atong Obispo Auxiliar Emerito, Bishop Emilio Bataclan. Magkaroon maigsoon, maginulso kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog ini Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios, nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, nga nakalapas sa kogdako iyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos. O kaninyo maigson, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Haluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Maigsoon, pagampok mo. Ara na ako ginyong sakrifisyo, dawato ron ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan.
1: Sige noong sakrifisyo gikan sa inyong mga kamo, alam sa pagdai, pagimaya sa iyong alam, alam sa kapustuswanan sa tibok niyang santos na sa simbahan.
0: O ginoong Dios na mo, pinagi sa iyong mga sakramento, ihatagan mo kami sa gahom sa iyong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang ang tanamo, sa makanunayon nga pag-alagad kanimo.

Sasamapagita po sang panihapon, mikuhasiha sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatang nini, ngadto sa iyang mga tino na numingon. Daw atakini, ug panginom kamong hatanan gikanini.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa iyo mga apostoles. Ang kalinaw ibirin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi rin pagsalig sa iyong simbahan. Pagsibo sa iyong kabubuton, hatagi kami sa iyong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhay og hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Kinimo ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dilit mo amay ng kalawat kinimo, apan ipangulong mo lamang magmamaayo ako.

0: May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako na usab si Radio Man Attorney Buen Algono, kita makiguban kaninyo hangtod ta alas 5 sa hapon sa ato ang tulumanon ang lungsod ug ang balaod. Adlang Domingo karon, Hunyo 27. Karong hapuna ang ato ang tema, maghisgot kita og Juvenile Justice Welfare Act. Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, mao kini ang balaod para sa mga minor offenders. Ato ning gipahaom ang atong discussion karon, gumikan ani mga sunod-sunod nga mga insidente sa mga violence diin naglambigit og mga minor de edad. Sawa pa napasar ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sa nga planlaan na pasar ni adtong tuig 2006, panahon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ang edad sa mga bata aron mahimong exempted sa criminal liability. O mahisgot garita o criminal liability, to simplify, mao kana ang imuhang silot, bugti sa krimen nga imuhang nahimo. Legal term kining gitawag og criminal liability. Ang uban pagatagon og criminal responsibility. But to be specific, sa ato ang balaod, gitawag kana og criminal liability. Doon ay mga exempted sa gitawag o criminal liability. Sa tuang revised penal code, ang mga bata nga nakahimo o krimen nga ang edad under 9 years old, exempted sa criminal liability. To simplify o atong i-apply ang atuang kodigo penal. Sawa pa ang tuig 2006, ang mga bata nga nag-edad og 8 anyos paubos kung makahimo og krimen, why kaso? Dunay gitawag og total exemption sa criminal liability. Bata panalitan, 8 anyos, na musil, nakapatay, why kaso? Og ang edad 8 anyos or under 8 years old. Sa atuan ng revised penal code. But sa tuig 2006, doon namang gunay balaod nga gipasar. Nasakaan ang edad sa mga bata nga mahimong exempted sa criminal liability. Pamina mugtarong. Kay ato agining gisahon ron kining balaura. Kay haom kini sa mga issues karon. Diin daghan ang mga minor de edad. Di na mahadlok nga mohimo og krimen. Pamina mo, bisan kamo mga minors, kay ang uban ninyo nasayop usab og interpret sa balaod. Basin og ang uban ninyo nagtuo nga wa na lang gid mo itulubagon. Gumikan kay minor pa mo. Kini. Under Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, klaro kayang balaod. 15 years old or under 15 years old. Dunay total exemption of criminal liability. Nganong dunay total exemption? Gihatagan og total exemption or absolute exemption ang mga bata sa criminal liability kansang edad 15 anyos or 15 anyos paubos. Pananglitan kasamang Jerome, ang bata nag-edad og 15 anyos, ikaugma birthday niya, mahimo na siyang 16 anyos. Or ingon ani lang, example. Ang bata, kasamang Jerome, maopay pag birthday. Birthday sa bata karong adlawa nag 15 siya. Ug tungod kay giselebrate sa bata ang iyahang birthday, iyahang gibanding ang iyang mga barkada. Now, pag alas 11 sa gabi og 59 minutos, duna manggoy away sa mga batan-on ug ang bata nga nag-birthday nakapatay. Question. Duna ba'y criminal liability ang bata? Ang tubagwa nga naman kayang edad exact 15 years old. Duna siya'y total exemption sa criminal liability. At huwag ining ibahog ug mayroon ng balaura. Hatag-tag mga example. Kay daghang mga kinini ang gitawag og wa maayo pagka interpret sa uban. Example number 2. Ang bata kasama Jerome nag-birthday. Now, karong adlaw nag-birthday. Pag alas 12 sa gabi og 1 minute. Lahi ng adlaw. Nakapatay ang bata. Duna ba'y criminal liability ang bata? Ang tubag, depende. Dinhi mo come in ang gitawag og discernment. Kung sakto ba's pangunahuna ang bata, hibaw ba siya nga krimen ang iyang gihimo, naa ba siya sa saktong kabuot sa dihang gihimo ang krimen. Nga naman, kay og mulapas na gani og 15 years old ang edad sa bata, for example, 15 years old and one day, ang interpretation anak kasamang Jerome, above 50 na ang bata. O kinahanglan i-determine o duna by discernment ang bata sa dihang gihimo ang krimen. Under Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, exempted gihapon sa criminal liability ang bata nga nag-edad og above 15 but below 18 except og dunay discernment. Ang mga legal experts niingon, ang kining discernment mao kining katakos sa bata sa pag-ila sa maayo og daotan. Ang discernment mao kini ang katakos sa panghuna-huna sa bata nga nahibaw siya nga krimen ang iyang gihimo. Pangutana, kinsa makahang bataa? Ang wa kahibaw nga ang pagpatay krimen kana? Ang bata nga nag-edad og above 15 but below 18. Imposible kayo di kahibaw nga og mamusil siya krimen ang iyang gihimo. But bisan pa man og makonbikto ang bata nga nag-edad og above 15 but below 18, duna siya'y gitawag og qualified mitigating circumstance. Unsa man ni ang iyang pagkabata mismo minus na sa iyang krimen kasamang Jerome. Panalitan, ang nahimo sa bata kasamang Jerome, murder. Nagtalikod lang ang classmate, gikalitan og pusil, patay. Kanang kasuha, murder na. Tungod kay wa nahatagi og igong oportunidad ang victim para panalipdan ang iyang kagulingon. Otherwise, og panalitan, naglungkubay panas armas, unya napatay ang kontra, ang kaso kasama Jerome, homicide. Kaya doon na pa may opportunity ang victim pag panalipod siyang kagulingon. Unsa may silot sa murder, heinous crime ni. Ang murder, under the revised penal code, reclusion perpetua. Unsa man kini, tibuok nga kinabuhi nga pagkapriso. But, ayaw magtuwa na nga doon na tibuok kinabuhi nga pagkapriso. Suma sa mga legal experts, misnomer ka na. Sabuit pasabot, sayo pa ginapagka-istoryaha ba? Di na mao, kaya wak may tibuok kinabuhi nga pagkapriso. Diris Pilipinas, kasama ni Jerome, ang labing taas nga mapriso ang tao 30 years ra. Oh, ang labing taas nga mapriso ang tao 30 katuig lang yun. Humas 30 years, buhian ka na siya. Kaya maunay maximum penalty sa pagkapriso sa tao. But, yang gaan lang na og life imprisonment o reclusion perpetua tungod kay kung mapriso ka suod sa 30 katuig, susama ra na nga ang tibuok ni mong kinabuhi imong suod ditus prisuhan. Atong balikan, under Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga bata nga nag-edad 15, timani ha, insakto gayud na 15 anyos or ubos sa 15 anyos, dunay total exemption sa criminal liability. Wagi kaso nga mapasaka batok sa bata. But, kanto ng edad og above 15, bisan lang og one day ang sobra. But below 18, pasakaan ka nagkaso. Ako nang i-discuss pag educate sa itong kabataan, kamong mga nag-edad og above 15 but below 18, ayaw mong tuo nga, wak na mo'y kaso. Naa mo'y kaso. O kanang wak mo'y discernment, i-prove pa ka na nga tus kurte. Now, tinood ba nga way silot ang mga bata nga nakahimog krimen? Di, ginatinood. Maingon mo, oo, di ba naingon ka, attorney? Nga way kaso ang bata nga 15 years old or under 15 years old. Yes, tinunod na. Apan wa magpasabot nga way silot? Okay. Mga bata nga ang edad 15 years old or under 15 years old, unsa may silot ninyo? Ipaubos ka mo og intervention program. Ipaubos ka mo og counseling. Mahasul mo. Sigihan pa mo og counseling sa DSWD. I-monitor ang inyuhang kahimtang. Pero counseling lang. Di pwedeng prisuhon mo. Kay kamo, dunay total exemption sa criminal liability. Kadto mga bata nga nag-edad og above 15 but below 18, unsay silot? Pasakaan ka mong kaso, timanin ninyo. Ayaw mong tuo nga, wa na mo'y kaso, naa mo'y kaso. O dako ng inyohang priso. Panalitan ang kaso, murder, naa mo'y privilege daan 1 degree lower sa offense nga inyong nahimo. So mahimong homicide. Pila may penalty anang murder? 15 years, 30 years. Pila'y penalty sa homicide? 15. Pila? 15. 12 years and 1 day to 20 years. So, kamo mga bataa mo, magsalig mo nga, adi ko mapriso. Kay minor pa ko, ay mong tuwa na, mapriso ka mo. Sana mo mapriso ka pananglitan og ang minimum, 12 katuig. Oy! But dito sa korte kasama Jerome, nanay mga discarding ato ang mga abogado. Kay under Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, doon ay gitawag og suspended service of sentence. Di lang kay nato na palauman yan napita kay base niya og abusuhan ka na sa mga bata. Doon ay mga legal remedies ba? Para dili madugay og tanggong ang mga minor di edad nga napasakaan og kaso. Oh. Pero kami mga abogado, amo na lang na. Di lang muna mo tudluan yan napita kay basin og abusuhan niya sa mga bata. So, pananglitan og
1: Simbako, inyong anak, makahimog krimen, wa magimulaing masangpit, abogado dayon. Para mapanalipdan ang inyohang anak. Naidaghan nga mga legal remedies. Di nalang nako i-sulti diri on air. Kay sagi kaingon nako, di ko gusto nga gamito niya sa mga bata. Ah, maura di na, simple kayo. Dire, mamusil ta. Oh, dili na mao. Timanin ninyo, mga bata, kung ang inyong edad, 15 years old or under 15 years old, tinood, huwag mo'y krimen sa matas balaod, but mahasol mo. I-undergo pa kamuog counseling. Unya, ang luoy anak, no? Ang inyong mama o papa, kay mao ka na ipabayron sa Danios. Now, kamo mga bata nga above 15 but below 18, o magkahimo mo krimen, ayaw mo tuo, di mo mapriso. Prisohon mo, oy. Ha? Prisohon mo. Kadagha mga bata nga gipriso dere sa Operation Second Chance. Unya, basi nagtuo mo. Nga hayahay inyong kinabuhi diha sa Operation Second Chance. Dili hayahay inyong kinabuhi diha. Well, ilang tamaghisgot og Operation Second Chance sa uban nga mga rehabilitation centers para sa mga bata. Hibawa mo? Basi nagsalig mo. Kaya mga bata pa mo ditusod. Kiniato, ato-ato lang ni ba? Uy, hisingan mo, uy. Padulan mo nga ito. Kanang kuan, kinini ang kanang bitaw guma nga sa ligid bitaw. Gumang ligid. Tabason ka na ka sa majerong. Inyuhang sampot, ana, hapsan. Oh, para mo tagam mo. Na. Kamu, lukapagin mo nga to. Panawagin mo mama. Kaya ngayon mo nito, ma, tabang ma. Mama pa niya. Nga nung nihimo kang krimen. Mao man ay tinuod ba? Oh, ay sus. Mao ka na ay tinuod. Kami mga abogado, may panahon, upiyong lang sa mga, ay, napadulan man akong kliyente. Oy, dong. Ibisita pa namo nga to. Attorney, ipadulan ko. Ikaw masad good. Eh, mao na to. Eh, unya, kumusta man? Sakit kayo. Ah, mao na, makagawa sa ganit din espresuhan. Ayaw nag-usab. Kay sakit makahang padol. Ako ba mga ginikanan? Bureport yun nga to sa Commission on Human Rights. No? Kay, ilang anak, pinanggaman yun kayo. Well, mao na yung mga sirkumstansya. Although, ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 nagingon 15 years or under 15 years old exempted sa criminal liability, mahasol ang ginikanan, mahasol sa mambata. Kaya andin ko paman o counseling. Unya, pabayron o danyos ang ginikanan. Kantong above 15, but below 18, oy, mag-amping mo mga bata mo. Ha? Palitkan ko narong inyo hanggunggan ron. Sige mo, padlong na. Ha? No. Nga ako yung mga ubang mga klinting, mga minors. Tigbisita pa na ako ngadto sa kana mga rehabilitation center sa mga bata, maghilak-hilak, tabangi ko, retorni, iabuso ko. Ay, saman niya, bitanakan ko na ito, be. Ay, sakit kayo. Mauna na. Ay, nag-usab. Di hapa ko'y klinti. Ni ati mag-iskapo. Retorni, ibunalan ko. Nga, ibunalan maka. Retorni, isiin sa retorni. Ay, pero nga, tuganay ko kung anong ibanalan ko. Suway lang ta kong iskapo, kagininga kong mama. Ay, mauna na. Ha? So, ay, nag-iskapo ha? Iskapo ganyan ka, update kang handunggan mo ha? Bitang. Kaya kami kong mga abogado na mga minors kasama, Jerome. Ilahasan may ikaduhang amahan ba? Oo. Oh, matyabo ganyan sa mga tawangan. Kada mga minoridad. Mugakos na naramo, eh. Kung marilis na ang mga minoridad, Ah, gakos may bata. Salamat kay attorney. Oh, unya. Unya, musapak ka, dili na. Unya, sa bato ni mo, hapit man ko mag-18 sa attorney, ikaw nilhod sa among kasal, ha? Mao ba? Unya, unsa pa, sponsorin niya mi attorney. Oy, mga ginikanan, ang inyong anak, imonitor og tarong. Kay ayaw mo og tuo nga way silot og ang bata kahimo krimen. Mga bata, ayaw mo salig. Nga amoy silot. Labi na tong above 15, but below 18, silutan mo. Oh, tanawa na mga bata diha. Oh, sa operation second chance. Nindot mo na ilang kinabuhi. Wa, kita na nindot ilang kinabuhi. Mao na ang uban. Niingon nga, patyo na ni mga bata. Ah, una amoy silot ko na nila. Sa pagkakaroon, naaapan man ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ato sa ning gamiton. Kadiyon mahimog mo supak tas balaod. Doon ay mga sugyot nga minusan ang age of criminal liability pero sugyot-sugyot haman na. Si Rubin Padilla gusto nga 10 anyos na. 10 anyos. Diha, i-lower ba nga to sa 10 years old? Gikas 15, himuon nga 10. Ah, pwede po na, pero sa pagkakaroon, sugyot haman na. Samtang niya paning ato ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ato na niya i-apply. Unya kaming mga abogado, daghang di kay mo bash na mo, daghang mga suko, panghulgaon mi, ingnon nga patyon mi, kay nga no kuno nga ni consenter at mga bata nga kriminal, wa mi ni consenter. Igo raming ni-discuss ug unsay balaod. Ako mismo, wa man ko kayo na aning provision nga above 15 but below 18 why criminal liability unless do na discernment. Apanood mo mo ni balaod? Ha? So sa pagkaroon mo man ni balaod? So ato sa ning i-apply og unsay balaod sa pagkaroon. Karo tataod mo entertain ko sa inyo ha mga legal questions sa ipunbok lang ninyong ato ang hotline. Ang PLDT 032, ang area code 2561916, ang globe line 0917-124-6459. Unya, kanasang inyo ha mga pangutana. Nga inyong gi-share diha sa comment box sa official nga Facebook page sa DOHP. Ako asam ng Tubagon. Unya, karong tataon mo. Commercial sa ta, ang usarasa tabalik kasama ang Jerome. Alas 4:20, ana tingali no, parka relax yun mong maayo, relax ang mong gamay, unya magunahon na mo, usama akong ipangutan ng attorney ha. Ilistan nyo daan, kay limitado ra ba ang atong oras. Maayo maning ato ang programa kasamang Jerome kay libre mo consultation fee. Oh, basta dire. Basta idritso ninyo og on-air, libre na inyohang consultation fee. Ako private, may akong abogado. Dili free, uy, akong consultation fee. Oh, tuod kay private lawyer ko. Now, karon libre ning atong consultation fee ninyo. Sige, i-avail ninyo ang chance. Naginota ninyo ng inyohang kwarta sa consultation fee sa abogado kay karong tataod mo entertain ko sa inyo mga legal questions. Karong alas 4:20 ha. Alas 4:20 na lang mo entertain ko, anak.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
4: Tusiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
4: Saan na ang mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
11: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
10: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
12: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
15: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action man siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS.

0: At oras, mga kasama, alas 4.24, balik na sa tuwang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Ako gihapon si Radio Man Attorney Buwin Alguno. Ako nang i-entertain inyo ha mga legal questions. Pwede mong matawag sa 256-1916. Ang area code 032. Sa Globe Line 0917-124-6459. O saan ni kasama Jerome PLDT? Okay, 256-1916. Mayong hapon.
1: Hapon, attorney.
0: May hapon, sir. Kisa ni?
1: Ayun, attorney. Nakutunutan na parte sa yuta, attorney ba?
0: Yes, sir. Go ahead.
1: Kuha naman, attorney ba? Kani yuta sinundod sa akong mga apuhan ba? Nabaligya ba ni Huay Claro ba? Karoon, attorney, ang nagangko ni attorney, kanang nahog ni siya ay nagbuhis. Karoon, pagimanhiman, mamutig yung uran sa kanang inunta sa husgado ba? Nga siya ay nagbuhis. Nga ang tagiyay ni attorney, laktod pagkasorti, ang ako ging mga apuhan, kay natilikamaan lagi ni Kuwal sa buhis, karoon na attorney, daghang ni angkon, kay mahal, igigyuta na di rin napita. Ang akong pangutana ni attorney ba, asa magiklaro nga ang unura nini nga, for example, ako'y magbuhis, nga karoon pagimanhiman, minus ko kuwag papilis, nga nalagi ni Kuwal kay lakto pagkasulti ato ni dila kumukuha na kanang may parehas ni mukuha ba abogado nya kwa sa IBP ba siya na iyang gi ang kuntong tanan nga siya moy matud nga tagi attorney mora na ato na akong kuan
0: okay matud nimo ang husgado ni honor atong inyohang kontra nga maoy tag iya kay maoy nagbuhis kanus aman na ang judgment sa korte kanus alang.
1: Ang ako na ibawari ni attorney at huwag ako masayop karon 2026 man. Atong 2024 niya, nanagin siya yung desisyon na attorney sa compromise agreement ba? Na kiningi pa, kaming mga kaliwat, may kananginota may bahin o mahalin magani.
0: Na?
1: Kano pagimanhiman. Niingo naman to ang katong inunta niyang kung siya'y may tag-iya, pero lakto pagkasorti, nagtuo to siya nga, ay bisag kuha niya to rin, ako lagi niya kuha, hindi ay rabani, nakuha na gunis bangko,
0: oh.
1: Na nakuha niya pagimaniman, minor lagi to kuha, kay lakto pagkasorti ato rin ba nga, ako ang usgado ba, nga niingon nga nung nakatag-iya mag-anay, kato lagi nga ang abogado, may napursuso nga siya may tag-iya, kaya abogado lagi, ya, sige po, ito'y gunuran ka itong abogado. Hindi lang kumusturi ito ng
0: okay. Abogado. Okay, sige. Naghisgot man ka o decision kay dunay compromise agreement. Oh. Ni decision ang judge kay nag-compromise agreement mo.
1: Oo, sakto ka, attorney.
0: O, ang mauna, nagkasinabot na yung mga tos korte. Mauna ito inyong kasabutan.
1: Oo, at kuhan ma, attorney, hindi rin naman sa korte, hindi rin dapit sa amo, sa kuhan, hindi sa... Ako lang rin ikuhan ha, bahalag na yung mamino, kuhan ba ginay mong programa, hindi ko dapit sa last yun.
0: Okay. Mao lagi kay og decision ang korte kay nag-compromise agreement ang parties, ang katong inyong compromise agreement mao ra pud toy gibasihan sa judge paghatag og desisyon.
1: O nya karon ato rin na may niabigar nga ayaw dili na sila may tagiya kami bag tigtungod ba. Usban na kanang judge kay kami usa may nay tagiya.
0: Og mauna di ay kay human atong compromise agreement, doon na paday laing agrabyado.
1: Oo, ano ito ni? Sakto ka ito ni?
0: Okay. So, wala na mo ni apilar. Wala na yung apelasyon.
1: Wala na apilar. Ang nikuha na na ito ni, may nagpuyo diri. Kanya pag-imanhiman, kay mga mahahog tayo. Oh, di na sila sa mga trabahante ba? Sa diri, dapitsa mo sa CPR ba? Nga bahina na isang nga tuwa to dito. Ya, niingo itong abogado nga, oh, napaday ko yuta na dito sa tayod.
0: Okay.
1: Mao to siya may nikuan.
0: Ug mao na 2024 no na desisyonan.
1: Oo, murag ana to ni, wa ko masayop. Sa si dila ko sulti sa.
0: Ug dunay agrabyado ana, duna pa moy katapusan nga remedy. Kanang gitawag og annulment of judgment kay i-apply kanang mao nga legal remedy sud sa upat ka tuig gikan sa pagdesisyon.
1: Mao ba?
0: Oh, so og 2024 you have until 2028 nga mo file og kaso ana asa man na nga korte municipal. Usa man na ako lang.
1: Yes,
0: yes, yes.
1: di decision dito sa RTC sa kuan sa sudan masiguro to ya pagmani man to nagpataga mignot alaw na mi labot kami mga inotay ridero ba pero lakto pagka surti kay may kuan lagi siya may power lagi siya sa BP kuno siya sa unang panahon.
0: Aw, oh, man magpasabot nga og abogado or officer sa IBP, wa nagin mo'y habol. Kay og klaro kayo, lutaw kayo, nga dili sakto, pwede pa ka na nga i-grant ang inyong remedy. Katapusan na lang na nga remedyo ninyo sa balaod. Upat katuig, gikan sa pagdesisyon, annulment of judgment.
1: Salamat sa ato pa, attorney. Ang kaningin nga na may pag-asa niya na nga o kuan magandi, mahalin, may bahin may na attorney akong pangutan.
0: Oo, pero sa pagkaroon nga naapa na desisyon, i-enforce pag yun ang desisyon. So doon na mo'y upat katuig nga tagal sa balaod nga i-contest na. Ha?
1: Salamat niya, attorney.
0: Sige, sir. Okay, thank you. Okay, God bless. Oras, mga kasama, alas 4:30, bakanting duha ka linya, 2561916, ang Globe Line 0917. 1-2-4-6-4-5-9. Okay. Shout out sa mga nagkaminaw na toron. Si Julie Montisa, mayang hapon na toron eh. Minaw ko siyang programa samtang nagtutud ko kariton. Karga ice cream. Namaligya ko ice cream. Minaw hapon ko ni mo. Oy, salamat kayo ha. Padayon na ginang imuhang nindot nga trabaho. Kahit tinarong ka na. Bahala o magkadusingo tana. Limpyo ka na nga matang sa trabaho. Leo Labanan, good afternoon. Si Jimmy Ree Kasipong, mayang hapon attorney from Balihermoso, Negros Oriental. Please ko shout out sa akong mama nga si Wilma Kasipong, kadunay ging naminaw sa DYHP. Si Pubring Alindaha, good afternoon. Lucy Singilan, mayang hapon. Jules Dilistino from Kuwait. Si Prox Mahinay Kamangyan, mayang hapon. Onya Randel Redilosa. Si Crisancio Lisundra Dennis, mayang hapon, shout out ko sa kong iyaan, Tita Lucy Lisundra, Tito Elmar Lisundra, Tito Jumar Lisundra, Tito Cirilo Lisundra, uban ako mga iyaan, ugyuan kuya, Pires Quizon Blag, Dong Ginardanti Montesino, and family. Si Bandix Bandoy Erasmo Magali, mayang hapon na tori, na ako'y pangutana, ang iyang live-in partner na ay laing babae, og nakit-an nila sa lodge sa akto og iyang gibunog ang babay. Mhm. Unsay kaso nila attorney, naabya sila duha. Anan duha kasuhan kuno mi kay giingna namo unsa di ay na imo, ha? Okay, kadtogong gibunog ang kabit. Bisag live-in pa sa matas balaod, magtiayon naman guna kana bang puyo-puyo. Sa matas balaod, sa matas publiko. Sa matas balao, dili pa na magtiayon. But sa matas sa mga tao, magtiayon na, kanagpuyo-puyo naman. Natura masukog, yun ang imuhang libin. Na imuhang nabunog tong kabit, doon na yun mo'y tulubagon. Kay, wa man na musibo sa balao, ng imuhang bunugon, ang imuhang, ang remedyo on tato, pwede pasakaan o kaso, pero dili man musuod po ang kasong kung kibinage anak, kay dili man kasal. Sa matas balaod, ulitaw pa mong naghapon tong live-in. Pwede siguro musood ang kasong damages, danyos. Naibaw ang babae, nga ang iyang uyab, doon ay kalib-in, iya gihapong gipatulan. Pwede tistingan ang kaso damages. Okay. Napabaliha ka sa Manjerom? Okay, karong tataod. Akong entertain mga legal questions. Unya, si Namina Natoron, si Jocelyn, mayang hapon. Si Josilito Bintoy, mayang hapon. Happy Sunday kasama. Si Renz Kinet Bayado Giosores, mayang hapon. Watching from Sindangan, Zamboanga del Norte. Alejandra Anaco, or Alejandra Araco, maayong hapon. Okay, sige. Salamat kayo. Duha ka linya ang bakante para sa mga mo on-air o legal questions atong entertain ang inyo ha mga pangutana karong taon-taon kay basin doon ay mga listeners na to nga sama po og problema ninyo kay mas maayo man wide ang ato ang coverage sa ato ang legal discussions karong hapuna. Now Karon ang pinakahat nga isyu maoning mga krimen diin na involve ang ato ang kabataan. Kabahin mga kasama ron sa mga opinion nga ako ang nabasahan sa mga netizens, ang ato aguro mga bata kasama Jerome, medyo di na mahadlok og maestra og maestro. Kay giwagtang naman ang corporal punishment. Ang ato a mismo nga family code nag-ingon bawal sa mga maestra og mga maestro nga mo impose og corporal punishment para sa mga bata. Kay kita kaniadto kasama Jero magtabi ganita alunito imnay nas maestra tondonggan ikaw paminaw. Karon og musumbong ang maestra nga tus mama soko dayang mama a report dai stipid ang mama. Oh. Ipatawag dayang atensyon sa maestra. Niadto kasama Jero atong kuko taas. Aw. Oh. Ipastada dai na ang atong kamot duha, pilpilo nag-ruler ni ma'am, kay nganong wa ka manghinguko. Oh. Diyadto, maliit ka sa flag ceremony. Aw. Oh. Mag-sit on the air ka. Oh. Kamu nagklase na, ang bata nga naliit sa flag ceremony, nag-sit on the air pa. Oh. Painitan. Onya, binatong dunggan. Oh. Sa mga babae, ang paborito na magyud kay ni ma'am, basta babae gani nga estudyante kay lunitong bugan. Resulta dakong away pod sa mama og sa maestra kay masuko man taon ang mama sadnak. Natural mama baya na. Oh. Karon gibawal na gyud na ang gitawag og corporal punishment. Diadto kita mga bata kay magbinutan kita suod sa classroom kay nagdiscuss sa ma'am kusog ra ba kay ni manglabay og eraser. Wasin og maputong ni ma'am langkaton ang blackboard ihap pa katong nao. Trabahin sa mga isyu ron angay nakaha nga ibalik ang corporal punishment kay nagkamaldito og nagkamaldita man ang ato ang mga bata ron. Daw, di na sila mo tahod sa ato mga maestra o mga maestro. Oo. Oh. Unya, labi na ron, kinauso ang social media. O mga saba na gani si ma'am o si sir, sikrituhan na yun na o video kasama ang Jerome. Unya, i-post na Facebook, ma-viral na yun ang pagpangasaba ni ma'am o sir. Resulta, ipatawag na SDPED si ma'am o si sir. Unya og magdako pa kay labi na reterable in town si ma'am og si sir delikado og mahold ang retirement benefits tungod lang ana. Doon ako'y mga kailang nga mga maestra mga maestro ang ingon nga nagkawa na may batasan rong ato mga estudyante. Daw di na sila kamaong mutaho diri na mo. Ang uman gani di na mo ingon nga good morning ma'am. Oh, good morning sir. Oh. Mura og maid o buhay na lang ang mga maestrang maestro suod sa eskwilahan. Kay nagsalig nga wa nay corporal punishment. Then nagkadagko ang mga bata. Kay sa elementarya paunta, kinahanglan mapitul daan ang sungay sa mga bata. Kay naa si ma'am o si sir, kay kita dili ba yata sa tanang higayon nga anaas ato ang mga anak. Labi nag-spoiled ang bata. Igabot nga to sa classroom, kana, di man na-spoiled ni ma'am o ni sir, kay dili, guna ilang kagulingong anak. Oo. Oh, ang trabaho ni ma'am o ni sir, gawas nga ilang tudluan ang mga bata o unsa eleksyon. Nga makakat-on ka na sa pagdisiplina. Karon, ang mga bata sa elementarya, di gidwas ka basta-basta og panapat si ma'am og si sir. Ig high school la dinha naman. Ha? Kapulti namang malituhas uban. Mamusil naman. Manunggab na. Unya di na mo respeto. Anhas classroom himuon. Pero naa pa manggod tayo balaod. So, sa pagkakaroon nga naa pa'y balaod, batok sa corporal punishment, magamping una ni sila si ma'am o si sir sa pagkakaroon. Otherwise, sila ma-charge pod og kaso. Gawas lang og dunay balaod nga ipasar nga tugta na sila si ma'am o si sir nga mo-impose og corporal punishment. Si Renz Kinet Bayadog Yusuris, attorney, naunta ko'y pangutan na ba kung ang usa ka kanta, uy, nga diin gi-flagerized sa lain, unya dunay katungod ang tag-iya sa pagparilis. Gi-flagerized bisag original composition, di ba nakaha? Di na bakaha na tarong nga binuhatan? Uy, ikaw, doon na kay kagulingon imong composition, imog yun ang iparehistro sa Intellectual Property Office adto sa Department of Trade and Industry kun DTI. Mo-apply ka nga dito o copyright sa imuhang composition. No? Importante na. Aron makaklaim ka o copyright kung ang imuhang music gani, gamiton o lain. Oh. Kay bitaw, makaingon ta nga, oh, kisa mo na yung original composer ani? Di ba kinisiya? Nganong kininaman noong nangupya mo'y nisikat o mayo? Kinumdum ko at tong kanta bitaw nga, kato bang kanta nga pusong bato? Ha? Kinumdum mo at tong pusong bato nga kanta? Ang original composer lahi, babay. Pero ang nagpasikat sa kanta nga pusong bato, ang banda nga Alun. Oh. So, atong advice ninyo, kakitaron, daghan naman kayo nga mga composers na to. Labing mayo, kanang inyohang mga composition, inyo kanang ipa-register sa Intellectual Property Office, dinha sa Department of Trade and Industry. Si Garfield, may hapon attorney, na ako'y pangutana, nami sa squatters area, kinibang amo mga CR, why mga septic? Largo ra ni sapa, diritanan, CR nga mga namuyo. Unya, kining naas babaw sa amua, wa may PBC ilahang CR. Unya, ari raman agi sa kanal nga naas kilid sa amua. Jesus! Perti man pagkabaho, ah. Kay agianan nilang hugaw, mubara pag yun. Unya e gabi, eh, makamatamis kabaho. Unsay angay namang buhaton, o ireklamo na sa barangay, ay. O isurahidaan ninyo, wasing mada pag-istorya. Di gani mada, eh, barangay na. O di pud mo magka sitol sa barangay, report sa munisipyo. Di pagin mo makontento, magi paman mo awog certificate to file action na. Kuha atong certificate to file across barangay, file na ginagkasos korte, o di na ginmada. Ano, igunaanda mo sa doy. Dapat ang silingan mo respeto siya ang isig kasilingan. Aha, Bandex Bandoy Erasmo Magali. Attorney, kaduhanin na akong pangutana, na ay counterflow ng motor karon. Picas Lane. Anay auto iyang nadasmagan. Auto iyang nadasmagan ang motor. Aha. Nadasmagan. Bisan dako pa lugar Picas Lane. Iyag yud gituyo attorney dasmag ang motor. Kay counterflow man ang motor attorney. Kinsa man tinuod sadan ani. Sadan ang duha. Mo counterflow ka. Sad anakasat duna na kay traffic violation. However, duna sa violation tong tag-iya sa sakyanan kana og tinuyo man yang gituyo og dasmag ang nagmotor. So dunay pulos negligence ang duha og magkasuhay ngatos korte, sumadahon kana sa judge og unsay danyo sa negligence sa nagmotor, sumadahon sab sa judge og unsay danyo sa negligence sa tag-iya sa sakyanan nga nituyo og bangga sa motor. Okay, bitaw. Aha. Sige, oras mga kasama, alas 4:43 na. Okay, padayon ta sa to ang tulumanon hangtod ta alas 5 ron sa hapon.

kabahin di ay kasamang Jerome sa nakahatag og daotan nga influensa utok sa ato mga bata kini mga violent online games, ha, kini mga violente nga games dinha sa online. Busa duna roy mga online games ang giban diri sa Pilipinas ka nagtuo ang ato ang mga experts nga kabahin kini sa nakakontribute nganong nahimong violente ang ato ang mga batan-on. Ang pangutana ani ron. O karita sa legal point. Angay bang bawalan ang mga bata aning mga violent online games? Mukisikisig yun ang mga bata. Maingon yun nga, o nga, bawalan namin ani? So, sana mo ani? Ha? Sobra na po ng inyo. Abi kay bata man mi. Bawalan namin sa amu ang kalipay. Kamus una, wa mo kasabot na mo, kaya ang inyo nakatunan siya itong raman. Ikita ni Adto kasama ang Jerome, musa may ato ang naandan nga duwa, siya itong, unsa pa, batulata, saya-saya, dakop-dakop, tago-tago, oh. Ha? Sa tawag ana, pagtago-tago mo, nga. Kadtong papiyungon ba nga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh. 7, 8, 9, 10. Oh. Ya, pagitaon da yun. Okay, saman to. Oy, kitaan! Ha, diba? Muna'y duwas mga bata niya to. Mga 1990s nga mga bata. Karon, wala yung kakitang mga bata nga nagtago-tago. Mga bata nga nagbatulata. Mga bata nga nagsaysaya. Oh, mga bata nga nagduwag lastiko. Wala. Di ato kasama, Jerome, halinon kay lastiko. Halinon kay Julin. Oh. Pero karon, di ina, oy. Ha? Kaya mga bata karon, na busy man sa mga online games. Kinsa may ganahan kung anang magbatulata nga naa may mga online games nga ilahang hilig. Oh. Kita ni Adto, amang kita laing kapilian. Pasag-ubon tag tubig. Malangay gani, apason na yun tang mama o latos. Magdadayas mama o sangas bayabas. Oh, kapwerte ni mong dua og Julin. Ah, latuson. Unya ang Julin latan ipainom ang sabaw. Oh. Ang lastiko imbargohon. Oh. Latan kana ipainom ang sabaw. Nabutan sa mga bata ngayon adto sa atong mama ni adto no. Wa man po tanang nga sakit, ang igo-igo na po tanang sa tuwang mama, oy. Ha? Gipatagam rata ba? Oh. Karon, grabe, oy. So doon ay mga sugyot nga, tanan nga mga violent online games, ibawal ginis mga bata. Violation ka nis katungod sa atong kabataan. So mapasa to ang 1987 Constitution. Ang ato ang estado, dunay obligasyon para panalipdan ang ato mga bata sa spiritual, sa moral, sa emotional, o social well-being. Apil na ang physical sa ato ang kabataan. Di ay kaso, niabot nga ito sa Supreme Court dito sa Quezon City kasama Jerome. Kay dunay usa ka progresibo nga movement sa ato ang mga bata ni supak sa curfew ordinance didto sa Quezon City kay sinan bagud ka ang mga bata di na palaagon og alas 10 sa gabi eh. Oh hangtod sa alas 4 sa adlawon matanggong ang mga bata unya na hibaw ta didto sa Quezon City daghang mga bata laagan diri Cebu City gani maglaag manghapon mga bata dinhi. Di pasaka sila kaso,

0: ug ang kaso naabot gid ngadto sa Supreme Court. Ningon ang atoang mga mahistrado sa Korte Suprema. Kanabang ordinansa para sa mga bata, para manguna nila kayuhan man nila. Dili na pag-violate sila ang katungod. Ang atoang gobyerno aron panalipdan ang katungod sa atoang kabataan. Naisama siya sa amahan. Gitawag sa Latin og parens patriae. Kining ato ang mga balaod sa Pilipinas, daghan man kayo mga pinulungan gigikanan ani. Dunay sa Latin, dunay sa Espanyol, dunay sa Amerika ug uban pa. Suma pa sa Supreme Court. Ang kining prinsipyo sa Latin nga parens patriae nga nagpasabot nga ang mga bata under protection sa amahan sa atong nasod. And as amahan sa atong nasod, responsibilidad sa gobyerno nga ilikay ang atong kabataan ngadtos peligro. So para nako kining bawalan ang mga bata sa mga violent online sexual games, pag-exercise kini sa responsibilidad sa atong gobyerno as parens patriae, as amahan sa ato ang nasod. Ang gobyerno may obligasyon aron payungan sa iyahang mga kamot ang ato mga bata para dili ma hisalaag ngadtos kaalautan. Okay. Si Abby Rose Tulabing, good afternoon attorney, mangutana ko ba? Unsay angay namang buhaton ang yuta sa akong lulo giprinda sa una. Aha. Pero ang naas kasulatan prinda pagaulian ang gisabutan nila pero ang nakasulat sa kasulatan gibaligya gyud. Mura magiilad nila akong lulo. Pero wa may gipirmahan akong lulo nga deed of sale. Asa man kami muduol para mahibaw-an namo kun nailahan na bagyod ang yuta sa akong lulo o wa nila napabalhin sa ilahang pangan. Napabay may mahabol ni attorney. Number one, i-check ninyo nga to sa assessor's office. Kung asa ka ng lugara na himutang ang yuta, doon ay assessor's office nga may jurisdiction ana. Unsa man ang assessor's office, naanas munisipyo. Muad to ka mo sa assessor's office, pag-check kung kinsa declared owner sa tax declaration anang yuta. Panalitan og natituluhan na kanang maong yuta, ang dunay jurisdiction ana paghawid sa mga titles, ang Registry of Deeds. Pwede po ninyong i-check sa Registry of Deeds kung kanang yuta na balhi na ba ang iyang titulo. Pero karon no, kay tungod aning data privacy law, hastang assessor's office ug ang registry of deeds. Lisod-lisuro na kita. Kung mo check ta og mga testamento tungod sa data privacy law. Pero testingi lang ninyo sa assessor's office kung makakuha pa mambo og record sa yuta si mong lulo. Og dere sa registry of deeds kung na-transfer na ba ang title anak kana og titulado man ang yuta. Ha? Okay, oras alas 4:52 na mga kasama. Padayon to sa to ang tulumanon. Salamat kayo sa mga viewers na to. Nagpatalinghog sa atong programa. Pinagi sa official nga Facebook page sa DYHP mga kasama. Okay, namina po na to ron si Janjo sa Punta Princesa, Cebu City. Iyako nung i-shout out si Dudong Francil o si Inday Carmel. Si Bandex Bandoy Erasmo Magali makarilit yung kuha na attorney 1970s. Oh, tinood ay. Matod pang Jocelyn, tago-taguan. Oh, tago-taguan. Oh. Magtago-tago. Oh. Unya ka to mga bata sa una, kasama ni Jerome, kana bang magsaysaya gani? Labi mga babae, mga nakasagaran, magduwa o saysaya. Oh, de. Bex! Oh. Bex! Oh. Bex! Oh. Unya, magduwa tani adto kanang tubig-tubig, nindota noon. Ha? ang bata agod. Ig sa dili pa mo matuog ang bata, magsigig imagine duta siya tong kaugmay. Ha? Unya madamuhan sa bata agod nga magsiyatong siya. Mao gina ang atong kalipay ni adto. Naa gitay gitawag og actual physical nga exercise. Oh, ang ato lang nga mga ginikanan ni adto mura og sa ilaham sa gutong nga panahon, wa kay kasabot sa atong kahimtang baka sa San Jerome. Nga kato di ang atong pagdakop-dakop, atong tago-tago, atong batulata, makaayo na ito sa bata. Kay para man ma-exercise ang lawas sa bata. Oh. Kato lang inoong siyatong, labinag siyatong nga ang gamiton ka sa San Jerome, katong kahoy. Sus. Karisigo ba na? Mga bukol atong agtang. Oh. Oh, niya. Usang pot pa sa sinumbagay kay labi na og di katuman sa satong, ha? Pasatungon makag labi nagtaas-taas og labyog ba ang kuan? Di ba naanay kanang taas nga kahoy, nya naasay mubo nga kahoy. Hapak ko na, nya asa gina paingon. Mao na imong satungon, ha? Satung, ya mubutod gani ah. Hapak na pod. Satung asa no gayang mahumas bata, madugay bata, surrender gani mo ag sinukmagay dayon. Mao ra pod toy mga violins nato niadto. Udili kay grabe kay wa matakadungog diadto ka sa San Jerome nga dunay bata mag daog posilson sa classroom. Wai. Kadungog baguta. Wa ta mga 1980s, 1990s, wa ta kadungog diadto nga dunay bata nga dunggabon ihang classmates sud sa classroom. Wa. Karon unsa naman hinuon ning ato ang katilingban sa usa ka eskulahan diha toy batang babay gipangdunggam niya iyang classmate unya dito posliti kay diha toy batang babay nagpost iyang Facebook iya kuno atikihon iyang eskulahan deporte in taong kaalarma sa mga estudyante ang taga CIDJ ni responde gud. Okay, areta sa 0917-1246459. Mayong hapon. Mayong hapon.
1: Kanang na lang po ipangutan na, attorney.
0: Oh, yes, madam. Kinsama ni?
1: Si Ema ni sa Maasin.
0: Ah, Maasin. Yes, madam. Go ahead.
1: Kanang nitan ba, attorney, na ay masakit? Unja, pasangin lang kang nga wani mo ate man na special child managin. So, di, tinuod. Ganang nabay ka kaso, ana.
0: Okay, doon ay nasakit. Ikaw mo ay caregiver.
1: Okay, ako may nag-dog niya, uban ang higda niya. Ingon man ang akong amo nga mao na sakit kay ba kuno na ko ingok hubag ag TL.
0: Kinahanglan pa nang i-prove si mong amo. Otherwise, di po na magkatarunganon nga pasanginlan ka, ana. Gawa man na nimo na himo ka, ha?
1: Okay. Kung saon nag-attorney, ang iyang anak, sumbong-sumbong man nga, wala man di ko padungong nag-itawag ko niya kaya gusto nang pakanon ang special. O diya kay, iyon man ang special nga. O niya, nasya mo bakod kay, di man di ko kadaw-dako man siya. Iniabot sa iyang kuya. Diya kay, bakod man dahil sa iyang pagumangkon nga nurse. Wala mo ko kabati, ako gitawag, sumbong siya ang mama nga ang patagdan. Maghukad na biya ko.
0: Ah, okay.
1: O, tinungdan, nakatubag po ko.
0: O niya, napakaroon sa imong amo?
1: Wala na. Hingawa na ko kay Madlo. Pasangila na po kung masakit na po utro. Hingawa na lamang ko, attorney.
0: Oh, sakto na po itong imong gihimo kay Bisod ka istanan. Simbako og doon na niya mas seryoso hinoon nga mahitabo at itong imong gibantayan. Ika pa maoy dutan.
1: Oo, kay hilig maligay sa pasangil, attorney. Diyan mo lang, sana lang ko kung tanang makasuhan ba nang ina attorney nga pasangilan ka nga di man gud jud tinod nga wati man na kayo man gay nakupakan una.
0: Oh, pwede ko nimo kasuhan pero magbarangay pamudaan.
1: Ah, magbarangay pa?
0: Dili man di man kakalahos ana nga tuskurte mo agi man jud kag barangay.
1: Ah. Oh, sige.
0: Sige,
1: attorney, maro na.
0: Sige, thank you. Salamat. Okay, salamat. Oy, nagkaminaw na to ron si Tan Ayan J. Cabusao. Okay, attorney, may ask kung unsay gamit sa mga implementing agencies such as DICT or NTC and the like, nga mag-regulate sa social media o online gaming, di ba diha man dapat gikan sila ha? Ang regulation aside sa mga parents ang i-blame, nganong nakalusot mana sa Pilipinas ang maong matang sa mga online games o di sila ganahan ipadua sa mga minors na or himuon nga restrictions man lang o bitaw. Sakto ginangimuhang point ayan J. Kabusaw, pagsugod unta nining maong nga mga online games, ilahan na ning gikuti-kutidaan aron dili maka labok-labok og influence ngadto sa ato ang mga bata. Luce Elevera, good PM attorney, among wedding anniversary karon. Oy! Happy wedding anniversary ha. Shout out ko sa kumbana si Roy Elevera. Okay nya. Happy wedding pod sa akong amigo si attorney Ronel Dispares og sa iyang bag-ong espusa nga si attorney nga si Ronaline Dispares, no? Dinhas lungsod sa Dalaget. Si Garfield, attorney, mga pila may magamit anang mag-file o case nga small money claims. Og small money claims lang, minimal raman ang magamit ni mong kwarta. Sumadahon ka na skurte o pila imuhang filing fee. O niya, doon na kay complaint imo ng panotaryuhan o abogado, minimal ragod kayo. 2,800 raman iyang utang, uy, kagamay raman ni ana. Ha? Imo ng small money claims, di ka kamusta maalkansi hinoon. Ha? O labing maay, barangay sa nai. Di mo sa kakalahos-lahos nga to sa korte, o di mo maaging barangay. Barangay daan. Kaya basin o masito na ang problema has barangay, kay 2,800 ra. May tatong nakaabot pa nag-100,000. Kay medyo kinahanglan imo ginang i-file ng atos korte, pero og moro na yung kantidad, niya magkurte pa ka, basin og ang magasto ni mas kurte, mas dako pa kaysa nautang anang imuhang kana nakautang, no? Si Felix Abapo, may hapon, attorney. Oy, si Ma'am Kuni Bads, happy Sunday, attorney. Oy, salamat kayo. Okay. Thank you so much. Wataigo nga panahon, no? Akong partner rin sa Master Control, si kasamang Jerome Yap. Ako si Radyo Man Attorney Buen Alguno, nagpasalamat sa niyohang pagkaminaw, himayaon ang Ginoo og maayong hapon, Pilipinas.
2: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
3: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kagare.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Bilang kilo sa karne?
12: 500.
11: Hulo!
12: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
13: Sarap magkasama!
14: Ang kainit sa hilanan, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
8: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
5: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Bilang kilo sa karne?
15: 500.
14: Hulo.
15: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at orihinal.
19: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
9: Smart.
7: Ang galing for everyday.
19: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
19: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
9: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
9: Pangong kumakabloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kaderet.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
18: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
26: ACS.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
27: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
10: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birchtree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
12: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birchtree Advance na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birchtree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Protection?
14: Yaku!
13: With 8 billion live LCS?
14: Yaku!
13: That may reach the intestines alive!
14: Yaku!
13: Helps improve digestion and boost immunity!
14: Yaku!
13: With proper diet and exercise?
14: Yaku!
13: Kaya panalo ka chan!

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilets.
3: Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
5: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere!
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan!
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
3: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: My budget.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
2: Pag may acid, Supra-Sid.
1: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Tanaw ni mo, kung sana? Sip-on o dili sip-on?
10: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
11: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
10: Sip-on dayon?
11: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka direkta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Bilang kilo sa karne?
18: 500.
17: Hello?
18: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
19: Sarap magkasama!
20: Bakit RightMed ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
25: Lindo tag-aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
26: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
27: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
28: DYHBRMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa! Kaso...

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Bloom's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
10: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
16: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Be extraordinary with MX3.
23: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
24: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
25: Smart 2!
24: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
25: Smart!
24: Tanggaling for everyday.
23: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
25: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
24: Tanggaling-galing mo!
25: Smart Dishwashing Paste!
23: Heavy duty linis, bawat pahit.
26: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
27: ACS.
28: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
29: Charm! Fabcon! Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm!
30: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
29: Pangong kumaka bloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
28: ACS.
31: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
33: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
34: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
36: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
1: Rest Time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
0: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: O pirmi kapoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
5: Pag may acid, Supracid.
6: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
2: United Home.
7: Unilab yan.
3: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado!
12: Maxvit Kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
15: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ilong Ranger?
18: Tanaw ni mo, kung sana? Sipon o dili sipon?
17: Dili sipon. Di siguro ni Madayon.
18: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
17: Sipon dayon?
18: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Neocef Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
19: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
20: Maayo na lang na ay Kidilets.
21: Chewable paracetamol and candy flavors.
22: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
2: United Home.
7: Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Happy Fiesta!
24: Kinahanglan, extra ang anda.
23: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
24: Naana mga bisita? Gadget lang!
25: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
24: Wow! Mas maayo pa?
25: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Noy, dugan ko yung bisita. Daa pa ba extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
25: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Mutabang magpaunlang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag doseran, doseran.
29: Doseran Forte.
9: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
27: Bakit RightMed ang binibili mo?
30: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
27: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
30: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
31: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
32: Lindutag aurawan,
0: to another. It's giving confidence, Myra Era.
1: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E.

0: nga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy Nationwide!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
1: Max Alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
8: Philippines at our time at 4:34 na.
9: Headlines
8: sa mga balita sa Balitang National. White Ribbon March, dinawagan og accountability sa mga lalambigit og korupsyon sa nasod.
10: Samtang Senado mo review na sa Juvenile Justice and Welfare Law din sa nasod.
8: Sa mga balita, lokal tanang magtutudlo sa mga public senior high school sa Nakbensugbo, gipaubos sa Enhancement Seminar.
10: Samtang sa lugampang balita, lokal ka kagabahanan sa Dakbayan sa Subo nagplano pag-ban sa PUJ o pagbutang og PUJ motorcycle lane sa Manila Talamban area para pagpaluag sa trapiko.
8: Balita gawas sa nasod Iran, mulus milos sa og missile og drones sa mga military sites Amerika dito sa Kuwait og Bahrain.
10: Sa negosyo presyos lana, musaka karon si Manahaw ni ulbo ng sa tensyon tali sa Amerika og Iran.
8: Automatic, no? Papagali pag balik sa tension sa Iran o Amerika, musaka na sa precious crudo.
10: Automatic man kasama Arnold.
8: Automatic ba? Murag, usa ka adlaw ra ang travel sa Amerika o sa Iran padungan hi sa Pilipinas kasama ang Ken, no?
10: Lagi.
8: Dali
10: ka, na
8: kay isla kapasaka dito. Gano ka? Gano ka?
9: Headlines. Karon.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
9: DYHP,
11: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
10: Mabuhay, Pilipinas.
8: Tungkol ng mga mahinong danon, ginawa na radyo.
10: Unang balita.
11: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Hato ng mga impormasyon ng inyong masairan.
10: Ang ayanin mo madugan.
8: Una sa radyo.
10: Una sa balita.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
9: Number one.
11: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
10: Number one.
11: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
9: Nationwide.
11: Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
12: Ising na.
11: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
8: Adlaw may galang ang Lunes, pizza 23 na may galang sa buwan sa Hunyo, tuig 2025. Sangal sa kanito mukhang paro sa DYHP, aramin sa buka may ang inyong mga tigbalita.
10: Kailangan ni Radio Man, Ken Galinea.
8: Ako sa Mira Chaman, Arbo Samante, hantot na may galang sa Lasay, Santak na sa Butang. Paghatod ka ninyo sa mga lampas ng mga balita. Pagbuntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao, lalapod ng adlaw may gala sa atong pagpanaguman. Ning adlaw ka na may gala ng Lunes, unang adlaw sa simana. Pagbuntag, pagbuntag, pagbuntag, pagbuntag, pagbuntag! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta na murag na pilipit ba murag na kuan atong dila kasamang cases min. Nasapid. May butag sa atong mga kaigsunan diri sa sudan sa Sugbo. Mata na. Inahinay na tamay kalag huyatid. Kay alas 4.38 na o, alas 4.30 na, kinahanglan nga makaandam tag sa'yo. E noon natin mga bata, may galang mga eskwela, karumuntang ka. Noon yung mga membros, pamilya nga mga lakaw sa'yo. Kinahanglan nga makaparikaisi kay ta mga igala. Aron di balit ang atong mga kaubanan sa balay. Sabi na sa mga bata nga nag-eskwela o elementary, high school. Kaya katong college, may galang karumpang, Agosto pa. Ang uban na Agosto, ang uban na July, no? Ang uban na karon na nang klase may gala sa kolehiyo. Magbutag sa itong mga nanay nga nanaro sa ilang tagstag sa mga kusina. Nanikay sikay na mga higala. Labi na po sa itong mga tatay na nagpaabot may gala sa pag kanang panagbanang. Aron nga magkaadto na mga higala sa ilahang mga trabahoon karong adlaw. Sa ato nga mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga driver, may galang nga nasakay na sa mga sakiran. Niring oras sa karon sa kabuntagon, amping mo ha. Kanito na kalamang simana, mga higal na sus, giharian ang atong karsada. Uy, daghan kay mga vehicular accident nga natala sa atong kadalanan. May buntag sa atong mga teachers. Mga maestro o mga maestra na kanunay po may galang nagpabinaw sa atong program sa unang radyo ng balita. Sa atong mga sinigan, mga nagbayan, nagbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar o sa nagbayan sa Bugo. Magbutang sa atong mga kasikbit ka mga lalawigan Litos, Negros, Oriental, Negros, Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Abot may galatong nga Sibya na nandapita og sa Mindanao. Nga nagpabinaw na ning oras sa karon sa kamuntagon na good morning. Mga nagkog ang mga balita may galing ni Masairan dari sa itong pagpanaguman. Mga follow-up reports. Labi na po may gala sa update sa mga nagkog ang mga balita dito sa kaulohan. O niya, hulga na po ni mga galang presyo sa krudo o sa gasolina. Namusaka mga higala karong si Banaha. Gabigkan sa lain na po may galang agubot may galang ito sa Iran. Iulbo na po may galang tensyon tali sa Amerika o Iran. Kaya ang Iran, milusa na po may galang missile o drone attack sa mga military site may galang sa Amerika dito sa Kuwait o sa Bahrain. Ano nga, di na gini, may gala mahunong-hunong ng gubat mga gala sa Iran. Karong nga mga panahon na. Nagampo na ito mga gala nga mahunong na. Ano nga, kay, ang presyo ron may gala skururo, tag 66 pesos 80 centavos. Na itag 66 pesos and 75 centavos. 10 pesos na lang may gala para 55, no? O 56? Nibal mubalik lang ta may gala sa naandan nga presyo gud sa wa pa may gala mo maggira may galang Iran ug Amerika. Pero karon may gala sa 66 nagtuo ta may gala nga tuloy-tuloy na mi ang pag-ubos may gala sa presyo sa krudo. Oy, musaka naman sa wa ka ni tuyo may gala sa Amerika ug Iran para nga maka sapi silag maayo. Samtang sa Mikas Bahin ang atong answer to win promo karabutaga. Human sa insidente mga igala sa pagpamusil sulod sa eskwelahan dito sa Tacloban. Niyantong nakalabay yung simana din na mikotlo ni Miguelang upat naman yung kakinabuhi kasamangkin o tulo paghihapon. Ang tulo paghihapon, no? Tulo paghihapon, kakinabuhi ang nakalas. O niya, ubay-ubay ito may gala ang nangaangol ng mga estudyante may gala dito sa Tacloban. Ang Senado, mureview sa balaod mga higala nga nagaproteksa nagahatag og proteksyon sa mga minoridad. Unsa ni nga balaod may galang i-review sa atong Senado? Ah, unsa nga balaod may gala ang i-review sa Senado? Money ang balaod may gala nga gi gipanday o gagi duso o giaprobahan may gala sa Senado ni Senador Kiko Pangilinan. Onsa ni nga balaod may gala nga i-review? Ala, tubag. Katabitang atong gidibatihan may gala nga balaod. Balaod paghatag og kanang proteksyon sa mga minors. Ang uban mga gala basta 14 paubos while criminal liability. Onsa ba itong balaod be? Kana. Lo ha, dili kaso ha, lo. Dili kaso. Onsa nga balaod may galang i-review sa Senado? Sige, kung ano yun, i-comment tayo, i-comment. Aron nga, mag-abot ta sa alas 5. Paldo-paldo nga 200 pesos. Oh. Ay, butangig case, ma'am, kay Wanay, dili na kaso. Balaod, mabalaod. Tubag. Ang diwaton may gala pag like o pag follow mga higala sa Riva HP RMN Cebu. Onya i-share mga higala ng atong program sa Riva HP RMN Cebu karabundang. Lakit may gala kang Atty. Phil Fernandez Manyok is i-follow, i-like ang ihang page sa Facebook ha. At sa check may gala sa kasamang Jensen Samampong sa Rita may gala mga preso sa mga nagulang para liton. Ya, tubag lang muna ha. Sa atong pangutana, karong buntag mga kasama.
5: TYHP, tutok presyo sa merkado.
8: Kasamang Jesse Gabonjes.
6: Yes, mayong buntag kasamang Arnold Rayog kasamang gen. O mayong buntag usahab sa atong mga suking pigpaminaw ni nga atong stasyon, DYHP, RMN Cebu. Good morning. O mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro. Huwag mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Please yes, sa mga klasik-klasik mga utanuno na nga itong ihatag sa itong mga suking pigpaminaw. Agbati sa 60 ang kilo. Kamunggay, 80 ang kilo. Saluyot, usagatos ang kilo. Okra, 120 ang kilo. Beans, 80 ang kilo. Sikwa, 80 ang kilo. Kalabasa, 35 ang kilo. Patong, 60 ang kilo. Kamuti galay, 40 ang kilo. Kalabasang puti, 20 ang kilo. Talong, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Paliya, usagatos ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon takbit, 50 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Sapsoy, 70 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman, GC Sumampong, DYHP, tatak
12: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells patok sa mga nadamage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhapo!
8: Ayan, sana magkasamang Jesse Samampong, gikamigalan sa Carbon Public Market.

0: Nagunang palaliton na binagkining otanon na nining oras sa karon sa kabuntagon. At oras may galala sa 4:48 na samtang sa pikasbahin na at i-check ka ng tataon may gala ang pag-asa kay doon by duha ka low pressure area kasamangkin ang atong masinati karong si Banaha. Wala nga ng atong panahon, medyo kanabi taong marag-umon. O niya, mauwan-uwanon mga higalang atong kahapon o atong adlaw. Karong si Banaha gamitkan sa nasigpatan nga low pressure. Diri sa Philippine Area of Responsibility. At wala nang i-check karong tataon may gala ang atong nakat sa panahon. Samtang sa pikasbahin, atong balikan may gala katong netabong vehicular accident kagahapon na ito na kalamang Sabado o Biyernes. Sa report may gala nila ni kasamang Idol Tweety at kasamang Gene Gallardo. Sunod-sunod may gala ang mga vehicular accident. Ito'y hubog mga higalang na sangit niya sa Baniland katong duha ka mga Korea National. Hubog kay mga higalang. Ilang kisakyan nga Fortuner ang napatong town sa Center Island niya may gala sa Baniland. Samtang pagka gabi man tayo ito, Birnes sa gabi o Sabado sa buntag ng mga kasama. Doon na puntoy usa ka lalaki na driver mga kaisunan ang nakabsan yun sa kinabuhi. Gamitkan sa naitabong nga vehicular accident may gala dito sa lungsod sa Minglanilla. Tapos na buak na bagid may gala nga bagol-bagol. Wala nga kinakatug na may gala hubog-hubog kununing driver. Matod pa may gala sa saksi. O niya nakatagpilaw. Samtang nga nagdagan may gala niyanto sa Picas Lane sa kasugat ni ining karsada. Dito na punta may gala sa kasugat niyang wing van. Lalatayan may gala ang lawas, perting pagkapataya. Wala nga mag-amping ta sa toga pagmaniho sa toga mga sakinan, ha, mga motorista, labi na sa Kadlaon dako. At sa check, may gala sa kasamang Jane Gallardo sa Gawas, sa nining oras sa karon sa kabuntagan, kasamang Jane. Good morning, Jane!
1: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Samtang naminaw sa iwa ang mga gutang recap kasamang Arnold. Nagkaroon pa sa missing in nga murag. Basarod, sumer GDI ang disgrasya. Pag last week kasamang Arnold nga, ang dugoon gigayo katong sa Ningla. Murag ito bagtubag dayon kasamang Arnold. Murag Sabado, man siguro ito.
0: Sabado, o Sabado.
1: Sabado sa buntag kasamang Arnold no niya. Moto, nakabsan na ba dito sa kinabuhi ang kadtong driver kay Brad Grabe. Ang iyangang naangkon nga kuha din taon sa iyangang ulo ka sa mga Arnold. Masa na ito na sa iran, no? Nga nakatagpilaw di ito ang katong maong driver. Bawa nang permigili pa yung mga no, ka sa mga Arnold. Nga kung dili kaya nga mo drive or baka kung giduka ka sa mga Arnold, pwede rin mo pa dapin lang usa kay para po da ka na nga likay good sa mga inani nga pangitabo. Labi na dyan sa mga ka sa mga Arnold. Di kasi kaya na ilangat galan gidin ha. Grabe gina ka traffic.
0: Correct.
1: Diyan ko kaayo po ang mga sakyanan nga magsunod-sunod.
0: So, makulbaan ko diha. Oy, basta ka ng panong kugbing Laniliya o baka dito sa Naga. Kaya ang mga sakyanan, mga dagko, kaya ang mga sakyanan na napita.
1: Tunod, gil ka sa mga Arnold, no? Bistan dyan ni Oga nang busy kayo na doon ang kadalanan, nagyo sa haga, kusog jod, upadagan ang kanang mga sakyanan.
0: Oh, mga dump truck.
1: Madam truck mo nang magpadapli lang sa lapinag motor ka sa mga nun. Isang kaayo yung pidpid. Sinaan ang mga sakyan na niya. Kanira bang motorsiklo, gamay ka sa mga nun. Higupon ra ng mga sakyan.
0: Dapat ang tanihan ay diversion road ba? Kanang may taong nga mga sakyan nga mga nagko. Dito na mo agi niya kanang highway pa doon nga to sa Minglanilla, mga light motor vehicle na unta diha.
1: Unta mata-mata gansad na ug pagtagad sa mga Arnold kay permi gina nato makuanan nga maghuot gid nya dapita din ha kanang kasada gid nya ka sa mga Arnold so, sa pagkakaroon na kay naoro man gid ang main road magamping lang gid ta permiso ato ang biyahe doble amping gid sa mga Arnold sa mga na mga recap sa mga nahitabong vehicular accident last week so karon gid sa mga Arnold na ata na imo

0: sa Mayos Manila Boulevard. Ato na bantayan karon din po nga busy na pud gid kaayo nga ato ang kadalanan. Hinoon sa ato ang makita din si White kaayo po nga ato ang karsada kasama nga Noda. Pero dili ni makangapag po ng assurance no nga kanang safety taning ato karsada bisan dako. Mag-amping gid ta kanunay kasama nga Noda. Dili magpadasa kanang tungod sa kanina, magpataka na lang po ng pasurasa yun. Magpataka na lang po ng padagan na din yun sa karsada. So, nabantayan po nato ka sa mga inod na medyo dunag yung pagpanag-om. Sa ato,
1: Dagomron, maragomon, ang ato nga karangitan?
0: Nagiging panag-om sa ato ang makita aron ka sa mga inod. Medyo dagom-dagom, ganyan nga ito ang langit karon. So, umurag ba? At kay daw, nga basig mo, kalit na lang po ni Oga, talagsikik. Sa mga yaging adlaw, kusupod ka ang uwan ka sa mga Noga. So, ato po, susihon ka ron, basig mo ang ganyan po, da, nga mo, check po ta sa ato ang pag-asa ka sa mga Noga. Aro po, baka hatag ka, Oga, informasyon sa ato.
1: Correct.
0: So, kintintan ka, mga umaapot ka, nga adlaw, kung uwan mo ba nga niyo, doon na ba'y pagyo ka sa mga Noga. So, pagka karon, busy man ang ato ang kadalanan ka sa mga Arnold. Nakita na ito ang ato mga jeepney din niya. Puno-puno na yun. Dala na po tayo nakita din niya. Nga ito ang mga kasama o mga idol nga nagtaabot o nasakyan. Paingin po siguro ni siya yan. Trabaho ka sa mga Arnold. Kay Lunes, raba kayo ang dako. So, tingin balik na sa duty. Ting klase na po. So, mag-amping ka kanunay sa atong biyahe ka sa mga Arnold. Wala po ta. Nakakuha ka rong mga taknaa o informasyon or report nga doon ay mga vehicular accident and of hopefully wala mausban no di na mausban ng mga disgrasya nga nahitabo last week sa mga Arnold. So matagotag dugang pagkaga dila pinagid sa ato ang mga balita dinis bakbayan sa Subo mga update ka sa mga Arnold matagarunugon niya lagi ka na lang hindi ka sa mga Arnold sa Mayos Manila Boulevard. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo DYHP taka
1: yan ang salamat kasama ang Jane Galliardo gib kami kala sa Patron. Nakatot sa itong oras, may galagalas 4.55 na. At ay check na total, may galang pag-asa. Doon sa ay kahimtang sa panahon rin sa ito. Labi na sa mga ginang sa panimay nga may mag-monitor po may galas sa itong lakat sa panahon. Kung ilabang paeskwilahon, ilang mga bata, karong buntag, o dili. Kay... Kalbinap tong mga karabitong ay hilanat-hilanat gamay ang bata. Yeah, pwede may galang mauwanan. Yan yeah, nga man to may galang pag-asa mo. Legit ba to siya nga info nga kung nabasahan may gala sa Facebook. Nga duha ka mga low pressure. Ato ning siron ka ng tataon sa atong pagpanaguban. Nagbuntag. Sige ha. Sige, tumag pa mo. Pwede pa mo tumag. Ang hangtod alas 5. Dos tingali no atong siradaan may gala tong inyong tubag labot sa pangutana may gala kung unsa nga balaod ang i-review sa Senado human sa natabong nga insidente sa mga pagpumusil na may labot may gala mga minor at sa check may gala ang pag-asa DOST Visaya sa mga kasama na ning orasa karon sa kabuntagon
2: DYHP una sa lahat weather update.
1: Araw sa itong pikas linya, si Ma'am Janina Marte ay labot na sa lakat sa panahon, Trisanto. Ma'am Janina, may buntag.
3: May buntag, Sir Arnold. O sa itong mga suking tapaminaw matong latest weather update. Padayong gapon natong gina-monitor kining low pressure area sa sulod sa itong Philippine Area of Responsibility and as of 3 a.m. today, nananay din ha sa may 495 kilometers silang ang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte. And for the next 24 hours na ani medium chance na mahimong usa ka bagyo. Sa laing bahin, padayong gapon nakapektar kining habagat din ha sa may kasagpang bahin sa Southern Luzon. Ug tungod daning LPA ang katibuk-ang Visayas kay makasinati og madag-umon nga kalangitan nga naay mga pagwan pagpanugdog gilas. So posible kining mga pagbaha nato hilabi na din ha sa mga low-lying areas ug kining mga pagdahili sa yuta din ha sa mountainous areas hilabi na o makasinati kitang mga kusog kapag bunok sa uwan. Wag yapon kitay active sa gale warning matibok Visayas kay makasinati gyapon og hinay ngadto na sa kasarangan na pagurus sa hangin. Diin ato kadigatan na sa hinay ngadto na sa kasarangan ang kahimtang. dinhi sa Cebu. Atong kadagatan kay ni Hunas ganinang alas 3:24 sa kadlawon ug motaog kini unya sa alas 10:03 sa buntag. Temperatura nato na kini sa 26 ngadto sa 32 degrees centigrado. Atong karing adlaw kay mosilang unyang alas 5:26 sa buntag. Ug matong latest weather update gikan dire sa buhatan sa DUST Pagasamaktan kini si Janina Martem yung buntag ug tagang.
1: Ma'am Janina, yes, ma'am dai low pressure ma'am no sa may Mindanao area.
3: Yes sir, naakita gina-monitor din ha sa may silang bahin sa Sigurigao City.
1: Oh, usa ra ni ka low pressure ma'am no? Or naapay nagsunod po niya nga low pressure?
3: Sa pagkakaroon sir, usa pa kini atong gina-monitor sa within sa atong area of responsibility.
1: Okay. So maka sinati ta og mga pagmanag-umon og pag-ulan-ulan diri sa Central Visayas.
3: Yes sir, expect lang gihapon nato nakitay ka na mula labay ng mga pag-ulan. So di po na nato i-ruled out kini yung mga kusog na pagbunok sa uwan. So continuous monitoring lang gihapon kita kay posible gihapon yung mga pagbaha na to.
1: Okay, nagasalamat na Ma'am Janina Martis sa imuhang report ma'am sa Pag-asa.
3: Okay, sa pa yun sir, may umunta ko sa
1: si Ma'am Janina Martis sa Pag-asa DUST Visayas.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Alas 5 na may galantag na sa buntag. Nanatay winner yung mga kasama na natin napilian na karong buntaga. Ah, congratulations sa itong winner ka na buntaga. Mao si Ma'am Cecil Bisaya. Mao ganyan mong apelido, Ma'am Bisaya. Ah? Ma'am Cecil Bisaya. Basaya na eh. Basaya. Ma'am Cecil Basaya. Ang iyang tubag, Juvenile Justice Law or Juvenile Justice and Welfare Law. Ang iyang tubag, sakto iyang tubag. Ah, Ma'am Cecil, palihog lang kong chat sa Facebook page sa DYHP. O niya, isend mo hang tinood ng pangalan. O niya, appeal po ang imuhang kining GCash number. Aron nga dito ta mag-send sa imuhang paldo-paldo nga 200. Ay lang ni may gala pambaon sa ato nga mga bata nga mga eskwela o baka pliti kay piti mahala may galas. Pliti karong mga panahon na tungod sa pagsaka po sa presyo sa krudo. Ay, magdatag payong ha! Karong adlaw samtang mob. At tuta sa itong trabahoan na magkaha mo eskwila. Pagdalag payong ay pasigunyag mubunog ang kusog nga uwan sa makagahapon. Kusog ang uwan may galas downtown area. Kanya dito sa Apas sa kusog sad pero dili kayo makabaha pero diri sa downtown area. Sus grabiha kusog sa uwan oi. Onya dunay linog gani igo may gala dito sa Bulinao Pangasinan. Karon lang yung buntag mga kasama. Giigo og magnitude nga 5.0 nga linog. Unsa naman taon ni atong kalibutan oi? Sige na magtayong. Sige lang tayo, may gala itong kayutaan. Wala nga, moro ba ni Patot Pas Biblia, may gala nga mga timailhan sa pagbalik sa itong labaw nga makagagahong. Pero di pa, layo-layo pa. So, ano yung kinalan mga ta, mga andam, mag hinulsun, mag-ampo. Chikitan, chikititan, tan, tan, ketumbang, bang, ketumbang. Kusog-kusog na ng 5.0, oy. Ketumbang, ang linog mga higala dito sa Bulinao, Pangasinan. Standby sa mga balita, mga higala. Kumandamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras, alas 5:02 na.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
2: The original koi herbal capsule.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di ang nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit turun eh, gani eh. Satya nga nagmintin ko, anak ay, pagkakas nila.
11: Pwede lang, makakas pila yung ito.
10: So anak ko, nobinta na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
12: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasi, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba kang anibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pamali sa mga butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Puyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
13: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
12: Ah, lagi. Basiglas na ni.
13: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik. Pa, maayon niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
13: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
15: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
17: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
15: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, Stomach Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni Katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Laen si kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Dahito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil ko noon ang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3 nga nindot ko no kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon na lami na kaya akong paminaw nya akong kaon na nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay bao nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yo gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gid ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani lami yo gayo tanan nato nga mga sakit mawa. Life extension vitamin D3.
20: Life extension vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life extension vitamin D3 for longer life.
21: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod, nawa. Unya, nagpasalamat chub ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha paginom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
22: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit niya cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
23: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
24: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
27: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
28: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
25: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Oras sa mga kasama na 5:15 na.
30: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
29: MN
30: TYHP Flash Report.
29: At sa akin check unang check mega na sa kasamang Jane Galliardo. Labot na nga usa ka disgrasya may kara sa My North Reclamation Area. Sa kasamang Jane, nagkastanabay na kasamang Jane.
0: Yes, kasamang Arnold. Dania takaroon din hi sa paikwanggit ni General Maximum Avenue kasamang Arnold. Corner ni Sias May Benedicto Street. Kaya doon ay usa ka motorsiklo ang nakalambigit ni kasamang Arnold sa ka-taxi o usa ka motorsiklo kasamang Arnold ang nagbangga yun. Matod pa sa ato ang inisyal na nahibawaan ang kining maong motorsiklo ang ni bangga ni ining maong taxi kasamang Arnold. Kaya imbis niya stop siya, nalahos maninoon siya kasamang Arnold. Kaya gituuhan na nakainom ning maong kwan na nag-driver sa motorsiklo. At nailapan ni Jesus po din noon ron kasamang Arnold. At ala ipakita kay napamandid ka rin din sa area kasamang Arnold. Ang kining taxi nga pwerte yung lumpi niya. Kaya siya mangin ang gibanggaan ni ining maong motorsiklo. Pero samtang nagsikaso pa nga ito ang mga otoridad, itong kapulisan kasamang Arnold, o ang ito ang medical team ni ining naangol ang driver sa motorsiklo atong hinabiyon kadali ang kining driver kasamang Arnold sa taxi. Sir, maayon yung kadali pero sa DOHCR naman po po. Sir, ang sato pagkaita buas ang taxi po tinglong tina, sir. Ano man po, sir?
2: Yung signal, may niya. Siya, ditugigan. Sa signal siya, niya. Ganyang dangog lagi. Iyang motor lagi kisikis. Hindi naman madalbrake.
0: Huwag ka kabantay niya, sir.
2: Nakabantay, yung po. Hindi naman madalbrake ko. Igot ko, igot ko.
0: Pero siya, stop din ang
2: stop
0: siya. Hindi
2: ka sa asa, sir. Hindi ko sa binidikto.
0: Binidikto siya. Sa
2: isa ka? Sa para ko grahin.
0: Ah, padong lang sa pagrahin.
2: Kung
0: kaya niwala, igasunod at higay yun na, sir?
2: Ah, sa obar mo taksi kay Wag Manduri. No signal ba? Sorry.
0: Pagbangga niya, sir, kasi ganyan lang po sa food.
2: Wala po niya yun. Loko tungo dyan. Wala siya.
0: Natumba lang siya.
2: Natumba lang siya. Pilit niya siya direct.
0: Pilit niya mong taxi?
2: Oo, yan. Magba.
0: So, medyo kusog-kusog din ay
2: siya. Dagang kayo. Kusog yung dagang kayo. Nagigigig siya siya. Kaya ka nang dangog pa.
0: Ano po din, sir, ngayon. Magpaman. Basta.
2: Hindi po nabasa. Mabrik niya. Basta man.
0: So, kusog-kusog yung dagang. Nalahos siya din. Sir, ano ba nga naman, sir?
2: Warren.
0: Warren? Warren. Naadinis siya kasama ng Arnold. Nagpaabot pa po siya kay nabuak. Nabuak yun ang answer mo? Bindo. Nabuak ang sa driver's seat niya kasama ng Arnold.
29: Kusog-kusog na eh.
0: Kusog yun. Ato ang nakuandari ka sa mga Arnold Korte maging lumpi niya sa iyahang kuan kaning portahan sa iyahang taxi ka sa mga Arnold. Matod pa sa driver nga ni Philip gining mong motorista sa iyahang taxi ka sa mga Arnold sa pagkakaroon di asikaso pa ni siya sa ato ang medical team. Hino na na po dari ang ato ang kapulisan nagahimo na po din silang investigation ka sa mga Arnold kay may ganiway nang sunod po na dagko ng sakyanan ka sa mga Arnold medyo wala pa kaayod pa busy din. Pero ato ang ingin lang ka ng driver sa taxi ka sa mga Arnold dito gikan ang driver sa motorsiklo nagkuan na kanang nagzigzag na iyang dagan kay medyo danlog di ay nalahos siya. Pero ato ko ang ipangutana kung anong basa, sir, anong basa ni ka rin, sir? Basa kayo ang ilang karsada din ni ka sa mga Arnold.
29: Alam mo na, so, marag na ikuan? Ay leaking diha deep sa MCWD?
0: Bumira po siya nga side ka sa mga Arnold pero naman ko siya sa tunga.
29: Duda ko na nai-leak sa MCWD diha.
0: Wala mas tayo nakita din ni ka sa mga Arnold. Kaya ito nga mang dito sa karasaya.
29: Nga sila, murag na sila. Si Yuta, tingali. Lawang ba, ana?
0: Nga sa ilaw. Kaya, Jerry, gagikan. Matod pa ka sa mga Arnold ang motorsiklo niya. Jerry, pag-abot niya ng basang karasada, nag-zigzag na iyang dagan. Matod sa driver sa taxi, o kung bili lang ni basa din ni Erdan Log, maka-brake siya. Nalahos man ang motorsiklo ka sa mga Arnold.
29: Nagawas pa, hubog-hubog sa...
0: Ibugubog sa niya, stop, mampun siya ka sa mga Arnold. pero may mga gusto magadali, garoon ka sa mga Arnold, nalahos maninoon.
29: Nanatay pangahan sa biktima ka sa awkening driver sa motor, Jane?
0: Gikuha pa.
29: Okay lang. Sige.
0: Sa ato ang mga panisan, talaga mo, hatag lang niya pong tagdugang pagtagadari ka sa mga Arnold, ato pong suwayan, makontak po na ito ang kabanay ni ining maong naangol.
29: Okay.
0: Nagikan nilang Quezon Mangar North sa Maong area. Kauban ako sa itong Armament Patrol at Speed Pilot Radio Man. Just sa mga po, ngayon man ang itong Idol Tweety sa IFM 93.9. Ako sa bang inyo, Radio Man Jane Galliardo, DYHP, Tatak, RMN.
30: RMN, DYHP, Flash, Flash, Report.
29: Yan ang salamat magkasama ang Jane Galliardo. Sa iyong disgrasya, may gana sa may North Reclamation Area. Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Tanang nalambigit ang ayan nga manubang. Mao kini ang singgit sa mga nisalmot sa White Ribbon March kagahapong adlaw nga gipangunuhan sa mga progresibo ug religious groups nga nagmarch sa paingon sa People Power Monument alang sila nga panawagan batok sa korupsyon sa nasod. Sa opening speech sa White Ribbon March, giparanog ang panawagan nga accountability sa mga nikawat sa pundo sa gobyerno nga alang unta sa mga kabus nga kanunay nga mao'y daling nga maigo kung adunay krisis o kalabidad nga maigo sa nasod. Ribuan ka mga partisipante ang nagmarcha paingon sa EDSA nga nagsulob og puti nga sapot. Nagbitbit sila og mga placards nga gisuwatan sa mga dagkong isyu karon sa nasod, apil na ang flood control scandal, impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte ug ang panawagan sa suspension sa excise tax sa lana ug ubang nga mga isyu.
3: Samtang sa laing balita, gikatakdang i-review sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang Juvenile Justice and Welfare Law, taliwa sa daghan ng mga panawagan at pag-amindar ni ini human sa shooting incident sa Tacloban City. Mato ni Senator Erwin Tulfo, gabay chairman sa committee ba, apil silang tunaan mo ang kakuha ng pasilidad. Alas gitawag o Children in Conflict with the Law kung CICL o ang sigit ka paus-usa ng edad ga ang mga minors na kahimo o sa laod. Doon na ay criminal liability. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality mitakda na sa karong adawag inquiry alas sa itabo ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kinumanigawa sa investigasyon ng sa duha ka mga minors na gunmen na ungo sa pagduwa nining violent nga online game nga Gorebox.
29: Gipasalig sa clerk sa impeachment court nga bukas ang premises sa Senado alang sa mga Filipino nga gusto mutan-aw nga live sa impeachment trial nga mosugod na sa Hulyo 6, mato ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. Ato ni mga lingkuranan nga itagana alang sa publiko. Pwede nga mag-walk-in o kinahanglan nga murehistro sa visitor management sa Senado samtang ang reservation him on online. Apan ang plenary sa Senado, ato ni limitado nga kapasidad nga 340 ka mga gallery o sa gallery samtang 30 sa VIP box. Ang mga lingkuranan alang sa prosecution, defense o Senate staff igahin na lang sa publiko. Then 1/3 ang imbitahon sa prosecution, 1/3 sa depensa o 1/3 sa general public.
3: Subay sa mga balita, andam si Senate President Sherwin Gatchalian, gamahimo nga presiding officer, alas sa waabot ni impeachment trial. Bato ni Vice Presidente Sara Duterte, bato ni Gatchalian, padayon kining nanganda mo ganit, doon na kinigikuha ng mga legal experts, nga doon ay mga kasinatian sa impeachment proceedings para makatabang sa iyang preparasyon. Itumok ni Gatchalian, nga ang iyang kasinatian sa magpaygayon og hearings ug lainlaing ng mga proceedings, magamit niya sa pagkahimong presiding officer sa impeachment trial. Sa lagda sa Senado, ang Senate President mo'y mahimo nga presiding officer atul sa impeachment trial.
29: Alas 5.23 na, gihatangan ng suporta sa Ateneo de Manila University ang ilang mga student managers at utility staff na apil sa girekomendar sa kapulisan na pasakaan ng kaso tungkol sa kamatayon sa duha ka mga basketballista nga si Rene Baterbunya o Garivine Adili. Ang PNP sa EDG niya itong Viernes dimutyag sa mga tao o dimutyag na sa mga tao nga ilang girekomendar nga pasakaan ng kaso nagipangunuhan sa head coach nini nga si Tab Baldwin og laing na po pa ka mga individual. Nakip sa na po nga pasakan og kaso kaoban ni Baldwin mao aga mga student managers nga sila si Paulo Manuel Divoso Adivoso og Andrew Lorenzo Salud. Igun ba nga mga utility ball boys nga sila si Aris Ramos Pronce og Joel Palmiano Rapa. Mato sa statement ng permado sa spokesperson sa Ateneo Community nga si Father Arbihizon SG, ni-reach out na sila sa pamilya sa upat ka mga individual aron ipasalig ang suporta aton sa kinitibok ang legal nga proseso. Og niawag sa publiko nga dili dayon hukman o i-bash o mohimo og online attacks matok sa mga nalambigit og kaso og pasagdan lang nga mulihog ang proseso alang kanila.
3: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gawas sa pagpatuman sa masugot nga security protocol sa mga tungahan human sa nahitabo nga shooting incident sa Tacloban City, gisolusyonado sab karon sa Department of Education ang nakita nga kakuwangan sa guidance counseling alang sa mga tinun-an. Si DepEd Undersecretary Malcolm Garma na mahayag nga mayoriya sa mga regional directors sa lain-lain nga mga rehiyon sa DepEd mihingusog na sa ilang coordination ngadto sa mga law enforcement agencies human sa emergency meeting nga gipatawag ni Education Secretary Sunny Angara. Si Garma nibuti ang kapolisan nihatag sa ilang commitments alas pagpalambo sa police visibility gawas sa mga public schools lookup naso.
30: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
29: Kaya itong kapanagumang giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy o ginseng. Kamoy mo hatag mengala kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Ano ganit tandali ka masakit po sa ikaw nga ng paminaw karon. Patasan na ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mabatok mengala sa mga balitian sa masa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule epektibo sa mengala pagpanigun sa atong immune system. Ano nga rin tanali mengala nga matakbo yan sa bisanon sa kamatang sasakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naanili sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koy herbal capsule, aprobada ka ni Miguel sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule. Mapalit ka ni Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Francesa Purchasers Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimosan niya may galang mapalit ang original koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Frances, Salfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Frances, sa Crits Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zaray Pharmacy sa Gunadupe, o sa Dalang Escario. Original koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
3: Taas ba ang presyon si Mundigoy kabadunay hypertension? Basang taas yung sugar na basin may diabetes lang yung arkamay baw. At taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial walls yung palapot si Mundigo nga sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. A diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkaroon sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad. Pagkaputol sa tilugbisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, gabo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dili kinis charantin. Ika sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot ni simong katulog, makapugong pag-hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa magklinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimim mo tang di sa Baydia Consulim Street sa Cebu City. Kapag din matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
29: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang pag-diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kaya kung taas ang levels sa Vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function na sa kinig maayo, magka-produce kinig mga paragang. Mapatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa mga medical doctors. 100% kinig mo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1 kinig atatak ng Vitamin D3 din sa Pilipinas. Kung magkilanglan sa taga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kay muhatag ini libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang diri sa Isumania Boulevard. Buyon kana sa may Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Dina sa Consolacion dira po Life Extension Clinic kada may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga atubangan sa Jollibee, de Bagete City. Dako ni may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dol kana sa may Kabanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas yung duga pagutan or kato gusto magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3 din na siya tag sa kamangha panimalay. Samda sa Pikas Gabay, ikaw mag-contact ka lang ang 416-1655-0917-318-1161. Sa Pikas Gabay, ikaw makanunay nga makonstipated. Pagano man yung Super Fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Super Fiber, ginama kinigas mga utanon, mga berries o prutas, mo nang taas og fiber. So, ano ba kayo pag-andaman yung Super Fiber? Kuala ka ko sa kabasog at tubig, i-mix ni mo dito ang tibok yun nga sachet ani. Pagkauman, pwede kag mo inom kunari sa buntag before ka mag-breakfast. Kunari sa gabi, kanang before sa oras nga matuga. O niya, para mas nilot pag ilag-epekto sa pag-take ni mo sa Super Fiber, kung gani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
29: Oy, lamayit na mga pika na buntag, ha? Kanang kape may galatong gamiton nga magka-benepisyo ta. Ang kape nga makabinibisyo tao, makaparigun sa itong kalamasan, mao ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina, nga doon ay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatawang ipuabos ang cholesterol and triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce kini sa blood pressure o makatawang may gala sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon na sab kini native purple corn. Arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, maparit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
30: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
29: Ang ikanawang pangutana, may gala sa atong answer to win na promo kanamuntaga. Kay, kaya naman, kanang open ko sa public ang ipagayang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Kanos aman magsugod ang impeachment hearing? Ha? Kanos aman magsugod begala ang impeachment hearing mga kasama? Karoning Hulyo, basta Hulyo ni magsugod. Kanos aman magsugod ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte? Basta ka di pa mag July 7, onya mani ang sugod sa iyang impeachment hearing. Ah, kuha kayo, kuha kayo. Sa dili pa mag July 7, mauna na may ganang impeachment hearing sugdan. Kalos sama na, be. Ala, tumag. Right, kaya ito mga sugi, di paminaw. Ala, tumag na yun. Unya is... Like ug follow ang Facebook page sa Diva HP Aramin Cebu o kang Atty. Rofil Fernandez Manyok o niya i-share po na itong program kanamuntaga kay mo na ang requirement na ito mga igala kung aron makadaog mo sa itong answer to win na promo. Oras, alas 5:34 na.
26: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
30: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
1: Biotrof Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
1: Biotrof Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
30: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. The original Koy Herbal Capsule.
12: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas. Ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako ani. Nahupay na akong dugan ba di na magsakit. Sa makainom ko ani. Mo duhan na rin katuig. Mo dyan na akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins. Kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw. Bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo dyan na nakatabag na ako. Ngawa na ako. Masakit akong dugan.
30: The Original Koi Herbal Capsule. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
30: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
16: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
17: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bati nya kaadto karon nang dinhi nako. Kuanto karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin. Sabay na bista.
18: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
31: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
18: Ah, lagi. Basiglas na ni.
31: Maunang taas imong sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid Panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
31: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Seed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Seed Cogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
17: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kong tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bati nya kaantog karon nang dinhi nako. Kuantog karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin sabay na bista.
32: Ahoy! Kidney care time.
33: Ako si Tiri Robles.
0: 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
21: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
20: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
23: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
24: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: kun pepey tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Pagbasa sa 10 kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Baka tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwarda at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. ka makabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong

0: with EXN, usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Philippine Star Dime at sa 5.51 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin B3 makatabang kini para paparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 di atong dugo, makafunction sa bug maayong atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses, sa di pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw og duha nga tura sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka kinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naanay ni Mutang sa Smeni Boulevard, dool sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Niya dito sa Konsolasyon, nasa ni Miguel sa EDM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Samtang dito sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8, dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Salamiano healthy kay kape kini Vita D Plus Coffee Mix mo kini pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3 mo na pagkakape na ka vitamin D3 pagyod plus dunay kini sagol nga rich mushroom extract nga dunay mga powerful anti tumor ug anti cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyud kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kini dali nga pagadaos sa mga cellula gubikan usab sa sobrang nga free radicals sa atong lawas mo na mga piganita Vita D Plus Coffee Mix yun. Makakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainaing na mga butika pilosob din na sa Life Extension Clinic.
9: RMN DYHP Police Platter Ronda Presinto.
10: Ngayon sa ka-construction worker gipadakop kini kay nanguha kini mga wire. Kasama mo sa balita ni Man Paul Lauro.
9: DYHP Tatak RMN Report.
11: Rajuman Ken, Rajuman Arnold, alas 3:40 takla sa sayong kabuntagon na dakpan diha sa may Lovely Skin sa may El Tudud Barangay Mabulo ning Dakbayan Sugbo kining maog suspect nga construction worker nga si Angelito Magan 40 anyos nga taga Lower Carita ning ato Dakbayan sa Sugbo ag complainant ani kini si John Ray Raymonde 39 anyos ag iya ni siya sa Lovely Skin. Matod pa nga nasigpatan kining maog suspect sa gwardiya nga nikuha ining mga wire nga doon ay gitas-on o doon ay gitas-on nga 4.

0: 5 meter ang tanan mo balor ni kapin usa ka libo ka pesos. Nadetenaron siya sa Mabolo Police Station 4. Kasama mo sa Mabolo Police ako inyong Radyo Man Bolauro. DYHP Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang tanang magtutudlo sa mga public senior high school sa Rekpayan sa Sugbog, ipaubos sa enhancement seminar. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolero.
1: DYHP Tata RMN Report.
3: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gipaubos sa enhancement seminar ang tanang magtutudlo sa mga public senior high schools sa Payan Sugbo. Kinialas pagpalambo sa senior high school curriculum sa syudad. Matod City Schools Division Superintendent Ninfa Bongo nga ang seminar sugdan nitong Sabado ug sundan pa sa mosunod nga duha ka Sabado. Matod ni Bongo nga ang dakbayan dunay 50 ka senior high school ug ang mga magtutudlo nini mao ipaubos sa enhancement seminar.
4: Ang tanang mga high school nga naay senior high school 50 schools.
5: Pilam ni magtutudlo
4: between 1,600 to 2,000.
5: So, muna ito ipaubos sa seminar.
4: Mm-hmm.
3: Si Dr. Ninfa Bongo ang nasutang seminar dungan nga ipigayon sa tanang public senior high school sa syudad matag Sabado. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, yabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
6: Mga college students sa Lapu-Lapu City nakabato ng summer job sa unta wapa di balik kay ilang klase. Mga nakinaiya nga lugar sa sudan ilang ipaglimpyuhan. Kasama mo sa balita Radio Man Raymart Pugol.
1: DYHP Tatak RMN Report.
7: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa tong balita, kasamang ken nakabato ng summer job ang libuan ka mga college students sa Lapu-Lapu City samtang wa pa nagsugod ang ilang mga klase alang sa sunod nga academic year. Kini subay sa gihimong inisiyatiba sa lokal nga kagamhanan sa naasing syudad. Kabahin usab sa ilang trabaho ang pagpanghinlo sa mga suok ug sulunon nga mga dapit sa dakbayan. Sa Facebook post ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King San, nagkanayon kini nga gibuhat sa mga tinun-an sa kolehiyo dakong tabang alang sa ilang komunidad. Dugang itsan nga makatabang sab kini aron matigom sila og dunay magamit sa pagbalik sa ilang mga klase. Nanawagan sab ang mayor ngadto sa mga opunganon nga di magpataka og labay sa ilang mga basura ug imintinar ang proper waste disposal sa ilang mga basura. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Radzuman, Remar Pugoy, DYHP, Tatak, RMN.
6: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
1: Radyo mo nation. DYHP abroad ngayon.
8: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw-tiga pa pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
9: milusad ang Iran og mga missiles o drones ngadto sa military side sa Estados Unidos sa Kuwait o Bahrain sa yung kagahapon adlaw. Kini man si US President Donald Trump nihulga pagpapa sa liderato sa Iran kun dili sila mosunod og mopabilin Palestine sa interim agreement alang sa hingpit ng pagtapos sa ilang gera. Nagkanayon ng Israel nga ilang giatake ang armado militante nga gipaluyuhan sa Iran nga mao ang Hezbollah dito sa Lebanon itong adlaong Sabado. Sa kadlaw, human lang nagkauyon sa latest ceasefire deal uban sa maong nasod aron mahupay ug makalma na ang kagubot nga alang sa Iran kinahanglan matapos na kun makabot ang mas lapad nga kasabutan. Iangkon ang militar sa Amerika nga sayo kagapong adlaw giatake nila pag-usab ang Iran. Pipila ka oras human usa ka tanker ang naigo sa Strait of Hormuz, ang labing dako ug importanteng energy shipping route sa tibuok kalibutan nga gisira sa Tehran samtang nagpadayon ang kagubot tali sa Amerika. Kasama mo sa abroad ngayon ginayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tapak Arimen.
8: Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naganaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa Set Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Set Panyawon Liniment Oil kaniadto, Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawon with garlic ug 12 pesos sa alang sa Set Kugon. Samtang ang Set Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: Magandang magandang magandang magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan ang ganyan. May tita ko ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong safe ba yan, effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab, nakita ko na ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay. At same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
11: Samtang, kumusta nga ito mga kaigsuunang ng mata na ni mga oras na ginaganda na stibok nga adlaw nga pagpanarbaho labi niyod katong pisikal nga kusog may gigamit. Pero sahay, doon natin pamatiyon nga mga sakit din sa ato mga kamot nga dito makapagusog. Banho doon sahay, apil na dristi il. Murag doon ay magpanusok-tusok o kaha, muscle pain. Kini nga mga sintoma, makapekto gini sa atong panglihok-lihok. Mauna ang di na ito ni agwantahon lang, kundi li ato ni pagitaag solusyon. Mauna ang ato mga kugihan nga mga listeners din ha. Nakabati na ba mo anang pagpanghawoy, tusok-tusok, pagpaminhod. Siguro daghan sa inyo ana, dunay ingon ana nga mga sintoma, no? Pero giantos lang, kay dili lagi mahimo nga mundang tas atong paginabuhi para sa atong kaugalingon ug sa pamilya. Mao ang advice nako ninyo mag-Farix B Complex adlaw-adlaw. Dunay kini igo nga B vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015 nga tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok ug pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos ang SRP, maong kayang-kaya sa mga listeners nato din ha. Para sa mga pangandi ug sa atong mga mahal sa kinabuhi, lay mo buhi, mag-Farnix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farnix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang balita kung sinas na kayo sa Sugbo ni painumdom sa mga establishmento sa syudad labot sa City Ordinance 1877. Kasama mo sa balita, Radiman Eli Bolono.
1: CYHP. Tatak! RMN Report.
3: Gipahinumduman sa Konseho sa Sugbo ang mga establishmento sa syudad labot sa City Ordinance 1877. Ang mga ordinansa na dili sa mga pet owner pagbilin sila mga iring o iro suod sa nakaparada o siradong sakyanan. Gawas nga kalapasan sa nahiyutang ordinansa ay City Council dugang nga kinikalapasan usab sa Animal Welfare Act. Susamang pinundum usab ang giluwatan ni City Veterinarian Jessica Maribuhok ngadto sa mga bahay patikayong sa dakbayan. Sa susamang kalamuan gisugyot ni Maribuhok ngadto sa mga pet owner nga mas maayong dili lang dalhon ang mga iring iro nini kung usuroy sa mga mall o guban pa.
12: Dili na lang jud doon ng mga pets, especially karon na init ang panahon. Pasig mao pa na hinungdan ng mga mata ilanga, yung mahulog na noon ng carbon monoxide poisoning, masuffocate.
3: Si Dr. Jessica Maribuhok na sayran niya ang DVMF, makapila na nakalawat ang taho labot sa mga iro nga gibilin sa sakyanan, samtang mga tag-iya nini ni sur o establishmento sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP. Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP.
13: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
9: human na luwag o nalipay sa makadali ang mga motorista. Angay na sab sila mangandam sa ilang kaugalingon, alang sa pagsaka na usab sa presyo sa lana, human may ulbo na usab ang tensyon sa Middle East, tali sa Estados Unidos o Iran. Gimanaban ang musakang presyo sa krudo og balik piso kada litro o 2 pesos kada litro sa gasolina. Ang maong pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo gipaibaw kini. Pipila ka oras human ang Amerika ni atake sa Iran agig pagtubag sa usa ka Iranian drone strike nga miigo sa usa ka cargo ship dito sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa negosyo ngayon gini yung Radio Man Marisa Abadiez. DYHP, tatak RMN.
8: Katong maong balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang sigurado ng tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Racho mo nationwide.
2: Samtang Cebu City Mayor Ernesto Archibald naramagan alang sa o salangayang mamayan og buhi sa syudad nga mopahimo sa tax amnesty program sa gobyerno. Kasama mo sa balita na Jaman Eri Bulono.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Nanawagan na sa Cebu City Mayor Nestor Archibald sa langayang mamayan o buhay sa syudad niya mupahimu sa tax amnesty program sa gobyerno. Kinatawad ka ang hatag ang duha katuwi katagal sa balaod alang ini, mapupos na ang ining samaraha ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Nagtugot sa delinquent taxpayers sa nasod pagbayad sa buluhi sa ini nga way patong nga multa. Partikular na ito na nag-iag luna, building o makina nga tautaod na napakyas o bayad sa real property tax. Matun ni Archibald nga kinaglang pahimus lang sa mga delinquent taxpayers sa syudad paong kayunan o bayran ang kinatibukan nining buhis.
14: Bayran ni mo ang full. Wala lang itong iyang mga kuan.
15: Interest charges.
14: Interest. Maunay siya. So, maunay akong i-hangyo sa itong mga constituente na ay mga real property. Ma-avail na sila.
3: Si Mayor Nestor Archibald na sereng away-away na sa dakbayan ng FMO sa nagyutang tax amnesty program. Apan ganyong mas daghan pa ang wa mo bayad sa ilang buruhisan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DY IHP Tatak RMN.
1: Racho mo nationwide.
2: Kanon ay kabanga nagluya, posibleng kurang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging o guman pa. Apan din na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay mo nga kinahanglan. Anak kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatomar kanini, mahimogig kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Maparit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Oy, congratulations sa atong winner. May kala sa Answer to Win na promo. Congratulations kang Randy Kalapis. Randy Kalapis, ikaw ang atong winner karabutaga. Sakto imong tumag. July 6 ang pagsugod sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte diha sa Senado. Sir Randy Kalapis, naka-follow ka o naka-like sa DYHP Arabian Cebu o naka- naka-share sa itong unang radyo ng balita. Congratulations! O niya, i-chat lang ang Facebook page sa DYHP Arabian Cebu. Alang nasa imahang kompletong detalye, Sir Randy, ha? Congratulations, Sir Randy! Ano sa check, magkala ang laing paldo-paldo karumbuntaga. Kasamang Julius Balili, kanyay winner. Lasakpan ka namin sa DYHP Arabian Cebu karumbuntang. Kasamang Julius, good morning, guys!
15: Good morning, kasamang Arnold! Good morning, kasamang Ken! Good morning!
2: Kisa mo na itong winner? Sir, may buntag, sir.
15: Dikit-dikit yung balay.
2: Ah, kasi, dali na to. Dali na to. Kisa ni palihog, sir.
15: Oh, na, tay. May buntag. Sa pangalan na to.
16: Lamberto Mosquila.
2: Lamberto Mosquila. Pala edad mo, sir.
15: Pala edad, tay.
2: 78. 78 na? Wow, murong bata pa makatanaon, sir. Murong himsog.
15: Bata, boy.
16: Tatay noon.
2: Ah. Puriboyag. Pala nakabok yung mga anak, sir.
16: Lima. Ah, upat na akong anak. Upat.
2: Ah, upat yung mga anak.
16: Pasaray babae.
2: Pasaray babae. Ano nga yung mga kaglima? Nakay kwasa ka ba?
15: Si Miipit, anak.
2: Si Miipit na kalakiha. Si... Dagko na yung mga anak, sir?
16: Dagko na. Puro na minyo.
2: Ah, puro na minyo. Si Miss, si Ma'am, asa man?
16: Nag-higda pa taon.
2: Anak, higda pala yung edad po?
16: Iti na siya. Itong...
2: Ah, mag... Yaging... Maguwang din sila mo maguwang sa duha ka tuig di ay.
16: Maguwang daw
2: kay. Permi ka maminog di WHP sir?
16: Yes, permi.
2: Permi, tawon na daw ta mo gilag bang pahalipay. Congratulations.
15: Yeah, kay atong nasakpan sa mga noo pagdawa ka pahalipay nga bukas sa
2: Tuesday. Yeah, pack pack.
15: Dayon sa kasulti ni mo nagdawa ka pahalipay gikan sa DYHP.
16: Dagang salamat sa DYHP. Overall number one.
2: Dagan salamat, sir. Okay.
15: Overall number one. Suka mo riyang naminaw. Pabot lang ka mo na mo. Basin ka mo. Sir, sunod. Magkadawat sa mo mga pahalipay. Paminaw lang yun. Buntag hantod. Kapi. Kauban ako dito sa mga Lailin Rabadis Regaras. George Kuya. Okay, Idol B sa 93.9 IFM Cebu. Kini yung kasama ang Julius Valli. DYSP. Tata, Karamel.
2: Gede sama kadri sama kadri sama kadri sama kadri sama kadri sama kadri sama kadri ala ka pala ala lang tayo ana lang tayo ana lang kamot kamot lang kamot kamot oh salamat kasama ka Julius Balili. Congratulations sa atong winner kanabot naka magkarabat may kalang kapahalipay kada itong kapapanagumang di palantaw sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisay Anog Mindanao. Ang original koi herbal capsule suplemento nga mutabang sa pagparigon sa itong kalawasan o ga muli kahit may kala o ga muwagtang sa tanan ng mga sakit sa lawas, ha? Koi herbal capsule maparin ka rin sa tanan ng mga butika.
11: Mati may han ngay ka dunay daghan toxin sa balawas mo silika regular nga magpagawas sa imong hugaw duwi ka may kinsa na buto nimo tiyan magkasinati ka insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug tahan dili paginhami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problem sigwa na pagkaluya sa imong balawas busa kung tanga ka na mga toxin sa imong lawas para imong maangko nagmaay nga panlawas pagina mo tagadlaw og G detox plus herbal capsule ang pinaka kusog
2: wala ba teoras may kala sa kanalang sakit at bukang parusa sa DYHP Arabian Cebu kami ang inyong mga tigbalita
11: ni Radio Man Candelinea.
2: Ako sa Radio Man, Arnold Busamante. Magpasaraman sa inyong pagpaminaw ang tulog, sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigadas kasama Tony Rufil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin na yun, sa Straight to the Point. E kalimot matangal ang tanan, dahil gang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sabakadari, sabakadari, sabakadari, sabakadari.
17: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Life Extension Vitamin D3. Kagsubog. Atong babatian si Ma'am Emma Irmac.
18: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
19: Karon, minus na.
18: So, wala na ngayon?
19: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
18: Meron po kayong sugat sa paa.
19: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad ko sa hospital. Papuliyong ko sa doktor. Kay putlon mo dito kong tiil. Hindi, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung ano ang Life Extension D3. Kay mubi nakakuan ako. Pag December, go December. Astig naman New Year. Daghan kayo lang hatag na ko. Dari mong makaon. Kay dili na ko ka New Year ba? Dili na ko ka kaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan na itong kinabuhi.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Isip ko sa kamagsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
21: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
23: Welcome to our reunion.
24: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
25: Tungod na sa Super Fiber.
24: Unsa?
25: Super Fiber.
26: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibog. Super Fiber, mapalit sa mga butika.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
28: Oras sa DYHP RMM sa bola size 15.
29: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
30: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
29: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
31: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
29: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
31: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
29: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
31: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
29: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
32: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
30: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
29: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice.
0: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
1: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
28: Non in impulsumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
1: Straight to the point.
28: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
28: Kinilingya po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon magkikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon may higala nga Lunes. Og pizza 29 na, buwan sa Hunyo tuiga 2026.
1: Straight to the point.
28: Sagya po, natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
28: Nagunas tumaiskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Ang pag-asa nagmonitor karon sa low pressure area nga naa sulod sa Philippine Area of Responsibility.
1: Straight to the point.
28: Nahimutang kini 475 kilometros sa silangan nga Surigao City o ga Surigao del Norte. Doon na kini medium chance nga mahimong tropical depression sa musunod nga 24 oras.
1: Straight to the point.
28: Mupauan usab kini sa Visayas o inguman sa Bicol Region.
1: Straight to the point.
28: At nagpagtagad na butaga mga higala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
28: Kinihinong bagyo mga kigalaan o kini mga low pressure area. Ang atong batayan ang dili lang ang hangin mga sukit ng pabinaw, kundili ang iyang dala nga tubig. Ah, ang uwan mga kahigalaan ha. Kay kagahapon landaan dunay pag-uwan-uwan mga sukit ng pabinaw. Paspas kaayo ang mga pagbaha mga higala sa mga kalsada. Ah, gumikan mga kahigalaan sa uwan. Unya kung magbaha-baha mga sukit ng pabinaw, mahinumdom na punta sa flood control scandal. Ato lang yagi katawa-katawa pero natural kana mahigala nga reminders na to nga katong uban mahigala magpakalimot-kalimot lang. Inigpakalimot-kalimot sa uban mahigala ang nature gyud may mapahinumdom, muuwan, mubaha. Aron mahinumdom ta nga manawagan ta sa mas dinalian mahigala nga imbestigasyon nga mao ang flood control scandal.
1: Straight to the point.
28: Mao akong giingon sa diha mga higala nga si Cayetano, ang Cayetano Black mo'y nagda sa leadership sa Senado. Ang kininiang mag-imbisigar na sa Blue Ribbon Committee mga sukit ng Pabinaw sa flood control, gilawgaw nila ni Anang Adlaw sa wapa mahigalang schedule sa investigation.
1: Straight to the point.
28: June 3, gibalik o kuha ang liderato mga higala. Although legal nga aspect mga sukit ng Pabinaw sa Cayetano, yun apang gilawgaw nila nga malibog ang mga tao kinsa na ba'y legitimate leader sa Senate. Si Cayetano ba or si Gatchalian ba? At that time, kapag kaugma niya to, Blue Ribbon Committee hearing man.
1: Straight to the point.
28: So gilawgaw nga di na mao ng Blue Ribbon Committee hearing, di na mao illegitimate. Ah, naghimo po silang ilang kaugalingon nga Blue Ribbon Committee hearing.
1: Straight to the point.
28: Nga karon nga ni Anagyod, wa na ilibog, sila nagyod may legitimate. Ang Gatchalian Black nagyod, mao nagyod. Ang kang Tulfo mga higala nga Blue Ribbon Committee, mao nagyod ang legitimate, wa nagilibog. Ah? Sa una sa kaduha-duhaan pa kisa magitinood kang Tulfo o kang Pia Cayetano. nga pulos doon ay legal basis mahigala. Although mas ligon ang basis ni Cayetano, kay gikan gyud sa Constitution, samtang ang kanggatsalyan gikan sa Avellino case. Pero, grabing sinikanay og matod pa mahigala ni Erwin Tulfo, kwilyuhan niya. Mangwilyo pa mga suwit ng Pinoy. Karoon na kay angay kwilyuhan.
3: Straight to the
28: kay point. Ang gatsalyan Black mao na gyud ang legitimate nga liderato sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee nga ang chairman Miguel Erwin Tulfo mo na gina ang legitimate nga Blue Ribbon Committee. Karon nga ni Anagyod, naklaro na, mo naging legitimate, wa naging hinong schedule sa hearing sa flood control. So, wa matingala ang mga tao, ana? Wa matingala ang mga tao, anang kalakiha? Nga ni Anagyod, oh, gusto maka ninyo, kamamakay muda sa Blue Ribbon. Dahil Blue Ribbon Committee, mahigala nga ang chairperson si Pia Cayetano, giilog mong yun. Ha? Although wa mailog under sa balaod mga higala, pero gipatuo mo gila nga sila mo legitimate. O karon, di na kinala ng patuo, kamo na gi legitimate. Nihay namang investigation flood control. Nga nung wa may schedule, bisag schedule lang sa pagkakaroon, nga nung na schedule lang, nga karon kuan, sunod simana, magpadayon ta sa flood control scandal hearing, wag yun. Kabantay mo, so diha ni mo makita mahigala nga dunay hinanggaw mga sukit ni Paminaw ning tanan.
3: Straight to the point.
28: Kanig pagtagad rubodaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
28: Ang katawhan nag-take note ining maong mga insidente, mahimo mahigala nga puyok-puyokon ang mga tao sa pipila lang kahigayon apan dili mahimo nga tuyok-tuyokon ning mga tao sa tanang panahon.
3: Straight to the point.
28: Kanig pagtagad rubodaga sa atong pamanuban usab ining atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
28: Samtang bayranan sa kuryente alang sa mga konsumidor sa Visayan Electric musaka ni ining buwan sa Hunyo.
3: Straight to the point.
28: Subay kini sa nihit nga supply sa kuryente, hinungdan nga napugos ang power distributor sa pagkuha og mas mahal nga tinubdan.
3: Straight to the point.
28: At kanig pagtagad rubutaga mga higalasab sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
28: Samtang sa laing bahin Vice Mayor Tomas Osminia supak sa gisugyot nga usbon ang ruta sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT.
3: Straight to the point.
28: Oga matod pa mga sukit ng Paminaw gikan sa original nga Bulacaw ngadto sa Talamban. Dunay sugyot karon nga i-realign gikan sa SM Seaside sa SRP paingon sa Ayala Center Cebu.
3: Straight to the point.
28: Apan matod pa ang Tomas Osminia supak siya sa original nga plano labot ining BRT.
3: Straight to the point.
28: Pero kumusta naman ang BRT karon kadugay ning mga katuigan mahigalahan tudlo wa gid taon. Nara kutob South Bus Terminal kutob lasad mahigala des unahan. Paita mga higala ang projika.
3: Straight to the point.
28: Wa pagyod mga higala in tawoy ni serve nga kuan, ha? Wa pagyod mas ka-serve sa iyang tinuod nga purpose mga sukit ni Paminos dugang katuigan. Muna makaingon kagrabihan Pilipino. Dili at Filipino as a whole, ha? Kini mga politiko nagpa-implement sa mga projects. Grabihan ka pinulpul mga sukit ni Paminos. Eh.
3: Straight to the point.
28: Kita mo mga projects gawa sa nasod, pas-pas, o naagyod, makita yun. O kining project sa private sector, pas-pas pa. Pero naanay mahigalang project sa gobyerno, Jesus, ginoo ko.
3: Straight to the point.
28: Ako nitagay pagtagad doon mahigala. Tanang POJ, gipaagi sa BRT lane. Ang mga pribadong sakinan, gawa sa BRT lane. Kaniad to, mingon niya magbutang o BRT lane, designated for BRT. Karon giipo na tanan mahigala. Hasta ang mga POJ, noon saan naman yung kalakiha, ha? Yagi talang ni katawa mga kagilaan pero sus ginoo ko. Katarik pagtagad rubutagas tuman-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
28: Samtang sa kauluhan clerk sa impeachment court ni Butyag nga bukas ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa mga Pilipino nga gustong mutan-aw ni ini mahigala live sa Senado.
3: Straight to the point.
28: O gaingon man live sa kini mga higala sa mga matawag na to mahigala ikiri ni sa digital team sa Senate o ga magmonitor ta ini mahigala tong RMN Manila nga makaplastada sab dito alang sa maong nga coverage nining impeachment trial.
3: Straight to the point.
28: Nahanglan sa mga kagilaan kay pre-trial ra ba wa ipakita sa publiko? Pero nang gawas gihapon ang istorya mahigala bisag wa mapakita sa publiko.
3: Straight to the point.
28: Atong hatagay pagtagad rubutaga sa atong pagbanoban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
28: Unya dunay plano ang prosecution nga kadtong sheriff nga gisumbag mahigalang Sara Duterte sa Davao 11 ka tuig na o natong 2011. So kung 2011 mga 15 ka tuig na ang nakalabay.
3: Straight to the point.
28: Ipresentar matod pa sa prosecution team atol sa impeachment trial.
3: Straight to the point.
28: Sa mga kay may tabo nini mga higala. Ha? Sakto ba nga ipresentar or dili? Ha? Muginansya ba ang prosecution team or maalkansi ang defense kung ilang i-present or basit og lahi ang mahitabo nini?
3: Straight to the point.
28: Atong i-discuss ni Karol Mahigala katong sheriff mga sukit ni Paminaw nga matod pa gisumbag ni Sara Duterte 15 katuig na ang nakalabay.
3: Straight to the point.
28: Appeal pa ba sa impeachment na mga sukit ni Paminaw mayor pa si Sara atong panahona? At ang hatagang pagtagad, dubuntaga sa ato, pumanubar, usap, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
28: Samtang sa dugang bahin, Mahigala, White Ribbon March, nanawagan og accountability sa mga nalambigit sa flood control issue o pagtapos sa korupsyon dinhi sa nasod.
3: Straight to the point.
28: Gahapong adlawa, doon na Mahigala yung mga nagsulot og mga puti nga sinina isip mga kigalaan pagpakita og simpatiya sa mga naglali, Mahigala, sa White Ribbon March nga gihimo dito sa kauluhan.
3: Straight to the point.
28: O sa ato, mga kagilaan, nitubag sa panawagan ni Bishop Abitoy nga nagsulot lang og mga puti agi Mahigala og simbolo sa pakigsimpatiya sa Blue Ribbon March, mga sukid di Paminaw.
3: Straight to the point.
28: Samtang sa abroad, pagbaos-baos og airstrike sa Amerika og Iran niyaagi nga weekend, nahimong dakong pagsuway karon Mahigala sa inisyal nga kasabutan sa duha ka mga nasod nga hunungon ang gira atol sa 60 kadlaw nga technical negotiations.
3: Straight to the point.
28: Kiniguban pang mga eskutaran niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.
7: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
13: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
14: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
22: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
25: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
26: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
27: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
26: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
27: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
0: Ahoy! Kidney Care time!
1: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
6: Atong attack na alas 6:30 na sa atong uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Ato sa dawaton may gilang report karon sa tukoban on board sa patrol ni ay 14 anyos nga lalaki na lumo sa sapa ug namatay dito sa lungsod sa Tuburan. Ngano ba na yung sabang hitabu ang ano nalumos o ngano namatay ni mga higala? Pinaunta na ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
7: DYHP. RMM Report.
28: Radyo Man, Attorney Rufiel, pasado alas 3 ang takna sa hapon, gahapon, namatay sa Tambalanan. Kinigmaog 14 anyos nga lalaki human kinigiluwas unta sa atong mga sakop sa medical team sa Andam Tuburan Emergency Response Team. Gikan dito sa iyang pagkalumos, kinigitawag og Hidden Paradise sa may sityo Ilayak, Barangay Putat, lungsod sa Tuburan. Kining namatay, ilani sa atong gihimo nga pakisusi o pagpaloap nato ni ining maong hitabo kagahapon naman nato makuha. Ang namatay mao si Ranz Rafael Dalagiti, 14 anyos ni nga nagpuyo ni sila niya sa Purok 2, Barangay Putat, lungsod sa Tuburan. Sigon sa atong nahibawaan, nga mga pasado alas 2, nagtakna sa hapon-gapon, doon na pa din siya laing kuyog ng mga minor de edad nag saum-saum ni niya sa Hidden Paradise sa maong sapa o sa pag-dive-dive. Ining maong biktima, maong nalay nabantayan sa mga kauban na wa na katungah o sibling na pakong ilawom sa dakong bato, kay doon na may mga dakong bato nga ilang lukso-luksoan niya. Yan ang maong sapa, makita niya sa atong ulagway na atong gipada. Ang biktima, posibleng pagtungaan ni niya ilawom sa sapa, wani kalusot, na trangi, na pakong, inungdan sa iyang pagka-bungog o pagka-unconscious, hangtod nga na diretso na siya sa pagkalumos. Gitabang pa ni sa atong Andam Tuburan Responder Emergency Team, gidali ni siya pagda sa Tuburan na District Hospital. Apan mga pasado alas 3 o alas 3:44, gideklarar siya nga patay na ni Dr. Mark Perico Asog sa Tuburan na District Hospital. Ang atong kapulisan sa Tuburan nakaimbestigar na hinoon ni ining maong hitabo. O ni atong unang report kasama mo sa kapulisan sa Tuburan. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
29: Radyo Boy Nationwide!
6: Salamat Paul Lauro sa imong report. Alas 6:40 na, standby sa atong pagbalik.
30: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
9: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
14: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
0: Kidney care time.
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mangugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
31: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gyud diay sa imo ang Eyeberry, tita?
31: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
32: Salay pud ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
33: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
35: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
37: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
38: In 5 meters, turn direct.
39: Ha? Asa ko no?
40: Hapit na mahurot ang load?
1: Dilibitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
19: Atong attack na alas 6:47 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
19: Now, balik ta mahigalas tong duga mga isgutanan karong buntaga mga kaigalaan. Okay. Kini ni ang matawag nato mga higalag House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay hapit naman. Karon man July 6 indekin. No? Ang impeachment trial mga higala, unya nahuman na ang pre-trial conference last week. So wa to ipakita sa publiko katong pre-trial conference. Og unya kinini ang wa mapakita to mahigala sa publiko pero do na magimanggawas nga mga istorya ato lang ning isgutan mga kaigalaan. Although kato mga nanggawas nga mga istorya kinalan pa to i-confirm. Ang uban nga confirm mao nga dunay witnesses nga ipresentar ang prosecution nga pareha pug witnesses nga ipresentar ang defense. So dunay mga hostile witnesses nga ipangpresentar sad. Mura og dunay man kalain-lain nga mga strategies mga higalang gigamit ang prosecution og ang defense ini kalakiha. Lain-lain ang mga kuan no dunay mga matawag nato mga kigalaag lain-lain lang ang mga estratehiya. Usa ini nga mga nanggawas mahigala, nanggawas mo itong report gani nga si Jerbe Luistro Konogik, mula Konogik kaon nga buhi mahigala sa mga defense team. Kana ato sa nang klarohon sa napita ha. Pero alis ata mahigala sa kinini ang medyo klaro-klaro nga kay namahayag man ini si House Prosecution Team, House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua. Sa report nga ilang na-appeal yun sa lista. So kini may klaro, kaya at least na may pag-angkon. Ang uban gud mahigala dito sa sulod, wa man gud to ipakita sa media gud actually. So, muna nga kuan. Pero naamang yung mga nakatambong dito, muna manggawas gapon ng istorya. Pero kining confirm ako nga si Congressman Joel Chua, usa sa mga impeachment prosecutor,

0: aron mga higala nga ilang ipresentar atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Unsa may mahitabo nini mga higala kung ipresentar ni dito sa impeachment court. Doon na ka ni mga higala ay value kining maong witness or wala. So muna yung akong question mga kagalaan. Kay kining maong kaso, niadto man ni mga higala ang 2011. Dugay naman kayo. So kung 2011 ni mahitabo, karon 2026, 15 years na ang nakalabay.
1: Straight to the point.
0: Pwede ba ni mahigalang ipatawag sa prosecution? O gusto ganilang ipresent? Pwede, pwede sad. Ang tubag pwede. Kung ilang gusto. Ang sunod pangutan na makatabang ba ni nila sa pag-build up sa ilang kaso o dili, muna'y dakong question sad.
1: Straight to the point.
0: Kag maingon mga higala nga ilang ipatawag ni ipasubina nila sa impeachment court, mapugos ni kanto. No? Apan nagabot dito, ang iyang testimony, ilan yung pasultihon may galanga, nasumbagaan siyang Sara Duterte kinadtong 2011, makatabang ba ni sa kaso sa prosecution? Pag-build up sa ilang kaso, aron ma-impeach si Vice President Sara Duterte o dili. Muna'y dakong pangutana.
1: Straight to the point.
0: Kay mo andil ko mani o cross-examination unya. Makatabang ba ni or di ni makatabang sa prosecution? Kay numero uno mga kaigalaan, kinigong impeachment. Kinibitang pag-present ning sheriff, ilan ang strategy pod sa prosecution kung gusto nilang i-present. Pero sa pikas bahin, mura o ma-perceive sa mga tao nga medyo, unsa man day, wala weak ang inyong kaso. Kay nga nung kining kaso mahigala 15 years ago, mama inyong i-present. Nga kinimagong impeachment case mga kagalaan, si Sara Duterte na agi na pagkamayor, pila ka elections na agian, ana. Unya kalo na himong vice president, impeachable official sa pagka-vice president. So ang mga kaso, within sa iyang pagka-vice president niya, impeachable official siya, mao inyong i-present. Kining kasuha nga, 15 years ago, kung sa may gusto ninyong i-establish hal aning kalakiha?
1: Straight to the point.
0: So medyo dako ni nga pangutana ha? Nga makaingon ang mga tao, umulag, kuwang siguro di ay sa ebidensya ang maon. Kuwang sbala di ning prosecution ang maon aning kalakiha? Kay karon ko ilang ugkaton, okay man ang ilang ugkaton, pero pangutana na ginda ko, ana, makatabang ka ni sa prosecution o madihado sila ni? Ilang ginang i-evaluate o mayo? Kay, disod bang kayo, present lang kag present o witnesses, nag-present ni mong witness, basi ikaw may maalkansi hinoon.
1: Straight to the point.
0: So muna yung tanaw noon mga higala, kay kanina ang naitabo ni 15 years ago man. Pero ang pangutana, pwede ba ning i-present sa prosecution ato sa impeachment case ni Sara Duterte? Ito bang pwede? Kisa mag-arang nila o ilang ipatawag. Ilang ipasupina sa impeachment court. Pero ang sulod niya pangutana, makatabang ba ni nila sa prosecution or makadaot tinoon nila ni?
1: Straight to the point.
0: Muna yung sulod niya pangutana. Kay unang-una mga kagalaan, di ba tamo adto ining maong panghitabo, you know? Ang relevance ni ini mahigalang maong panghitabo, dakong question. Dakong question. Kay di pa man vice president si Sara ani. So kining impeachable official ipatangtang ka sa imong pagka official diha. Tungod kay duna kay sa nga nahimo nga ikaw nahimong official diha, nga impeachable. Sa tupa kanang imong pagka vice president duna kay mga sa den dapita nga mo constitute og impeachable mahigala nga offense. Di tangtang ka din na pita. Ha? Pero katong karaan na, makaingon mga tao ini nga, wala naging mailain na nakuha din na pita.
1: Straight to the point.
0: Di pa man siya impeachable official aning panahon na. So muna yung akong pangutana kung makaginan siya ba ang prosecution or dili kung ilan ang i-present. Kay kinin kong hitabuan mga sukit di paminaw, tinuod ni, inumdong ka nga doon na mahigalay,

0: Reason to Davao. Naitabo din nini. Ang problema mo din rin, kung maka, ginansa ba sa dili, kaya nga nung sige magkadaog si Sarah, human na hitabo ah. Usama na nang hitabo ah. Ang lisod mo ko na timbang-timbangon yun nilag maayo, kung mupabor ba nato ni Ordili, kaya sa technicality palandaan, pwede man yung objekan magiging sa defense, kaya ang trabaho sa defense, may galap, lisod-lisuron ka magiging ang prosecution, unsa ano pa present ang evidence. Ah. Pero ang pangutana ini mo, unsa may istoryaan eh, matod pa mga higala mao nang daog hapon si Sarah mga higala pila gog eleksyon 2011 gud day nga nahimo sang mayor nahimo sang vice mayor nahimo mayor ngano man kay matod pa mga higala nga kining hitabo aduna ni demolition nga hitabo dito sa Davao City dunay order actually kining sheriff igo ra pud nag implement sa order pero gitawgan din ni Sarah Duterte katong iyang mga staff nga ayaw sa nihangyo nga ayaw sa implement ang demolition kay nitabo din ni bag-o ang Davao na biktima atong kalamidad ba tumbaha bitaw dunay flash flood sito mga kagalaan nga diin ang mga tao nawadag mga panimay ang uban dito pa sa evacuation centers unya mao itunong pod nga magdemolish so dunay appeal si Sarah Duterte nga may mayor sa Davao at the time day may mayor sa Davao at the time no nga ayaw sa kay mangita tag pamaagi nga mga tao. Saan itong matabangan sa sila? Pwede man ang local government o butang tanda ba kasi yuta nga mapalit din na panalitan niya lang ihatag sa mga tao na o asan lang papuyon. So ni apilar siya dito niya ayaw sa kain di kan magunta ng igog katalagman. I-implement magyod. Muni ang nahitabo ha? Muni ang facts. Si Sarah gisapot. Ngadto mga higala nga ang mga tao na tanaw sa mga tao nga nanggihilak dito nga na sa mga balay. Muna nga nahitabo ni mahigalang allegedly nadapatan niya kini maong sheriff.
1: Straight to the point.
0: So, kini ni ang pangutana ang gunaan eh, kay sa sunod niya mga elections, idaog man Sarah. Kay mga tao dito na mingo man nga, gilabanan gaming Sarah. Bahalag, narisgo siya gun. Ang mga tao nga mga kabos dito nga, kada pariha ba gunaan ang nabitay masunugan ba? Kada na isunog, unya, ngilad paminawon ko dahil naisunog, magduda matanga nga, gisunog, gituyo pagsunog, nga humagsunog, mahigala din napabalikon ang mga tao niya, gikural dayon sa tag-iya sa yuta, kasamangki, di napabalikon. Lahi mo ko na inana, o doon ay proseso, lahi po na inana, no? Labi man, igo ko mong katalagman, ayaw sa karun dayon. Kanang naigo katalagman, ayaw sa kay, wapata ka panganda mo, gitiwasan mo ni muna, ha? Muna yung hitabua, mga sugitig paminaw nga, matod pa, gisapot si Sarah ani ngadto siya mga kagalaan kay nagtan-aw sa mga pobre dito nga wa nay mga panimalay gigipangguba na. O mao na nga nadapatan kini mao sheriff.
1: Straight to the point.
0: Nga unsa man to 2011 sus pagsunod nga mga election day. Siya may mayor, siging election hantod 2022 gud nga election. Dagan sa vice president siya pinakataas nga buto nga nakuha. Salaktod ang mga tao dito sa Davao nga sila mo nakasaksi. Ipositive pa hinuon ni Sarah hinuon tong hitabu ang mga sukit di paminaw nga nilaban siya sa mga pobre. Muna nga itong ingon ba, okay lang i-present ng maong issue, okay lang. Unsaon pag-treat sa prosecution nga muginan siya, sila kay basing malkansi sila day. Inig-present ani, cross-examine ani. Unsa man to hitabu ang atulto sa katalagman, di lima pa atulto sa katalagman, despite sa katalagman, inyong gindemolisyon ang mga balay. Malkansi niya ka ba? Nga naman, tungod kay, timan iha, human ini hitabua daghang eleksyon nang naagian sa way pilipili na Sarah Duterte despite nga nahitabo na gihimo man ang isyu gyapon.
1: Straight to the point.
0: Anong masampili? Salaktod managmit nga kining maong isyu di kaduot niya ning maong isyu. Muna itong ingon sa prosecution, ayuhan niyo timbang ang inyong i-present. Kung kanang inyong i-present nga inyong untang katuyuan nga dauton si Sarah basin no dili inoon madaot di kaduot ba? Ha? Wa pa di para to i-discuss ang technicalidad ha. Kani sa ang dapita ang pagtimbang mahigala sa value ni ining maong nahitabo 2011 mga sugit ni Pamilao 15 years ago.
1: Straight to the point.
0: Makatabang ba ni nila sa prosecution kung tanaw nila makatabang nila ni daala i-present pero tanaw na dili ni makatabang banang anin yung mayo kay basi malkansi mo hinon sa narratives mo niya narratives ba dahi kamantay mo og mo sa narratives ini mahigala mi wa gyud sara da utan gyud ini tawhana kay kuno og ana ang mahitabo, di okay sa inyong tanaw mao. Pero kung tanaw ninyo ang mga taong simpatiya na hinusara nga, kay katong mga gidimulis ito, may galahiro man nila sara. At the time. So, tanaw ni, timbang-timbango ni kung unsa ba yun? Makatabang ba sa prosecution ni Ordili? Tanaw no nang dapita mga sugit diminaw. Now, alita sa dugang teknikalidad. Pero standby lang sa ato sang ipadangat ang pipila ka mga asa man kay Manila na ta. Sige, Manila lang sa tamang higala. Atong ipadangat niya tutaod na lang ng uban mga higala. Ato sang paminaw ng Armin 558 Manila nga musunod na kanundayon o musunod sa itong mga lokal nga mabalita. Dugang pataon niya sa itong dugang pa mga komentaryo. Untop alas City na. Standby.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Labas ng bansa.
5: Unang-una mong narinig.
4: Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide.
6: Nandito tayo ngayon sa ilagang
4: Signal TV, Channel 309.
6: Ari sa Japan kita diri.
4: Sa WRMN, New York, USA.
6: Wala pa ibang reporter dito.
4: Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang takapagbalita.
7: RMN Network News.
8: Magandang umaga mga kasama, Lunes na naman, June 29, 2026. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
9: Ako naman ho yung profesor ng bayan si Ricky Rosales.
8: At narito na ang ulo ng mga may init na balita.
7: RMN Network News.
8: Dalawang trabahador na natrap sa ginagawang hukay ng isang water concessionaire sa Las Piñas City. Mahigit 10 oras nang hinahanap.
9: Minero, patay, isang sugatan matapos makuryente sa tunnel sa Itogon, Benguet.
8: Dalawang estudyante sa Capiz pumasok ng sabog sa loob ng paaralan at nahulihan pa ng marijuana.
9: Panibagong banta ng karahasan sa ilang paaralan ay dala sa Leyte at Samar. Philippine National Police maglalagay ng dagdag seguridad sa mga paaralan sa hotspot areas o yung mga lugar na may mataas na kaso ng krimen.
10: So unahin natin itong mga at least na para nang sa ganon ay ito muna yung unang matulungan natin.
8: Ilang mag-aaral sa San Jose National High School, Tacloban City, gusto nang lumipat ng eskwelahan dahil sa takot at trauma kasunod ng pamamaril noong June 22.
9: Dahil sa matinding init ng panahon, mga tilapia vendor sa Cagayan City, Isabela, nalulugi na.
8: White Ribbon March at Indignation Rally na idinaos kahapon, naging generally peaceful ayon sa PNP. Pagpapanagot sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa pamahalaan, panawagan ng mga dumalo.
9: Piso hanggang 2 piso ang taas presyo sa mga produktong petrolyo na kaambang ngayong linggo matapos uminit muli ang tensyon sa Middle East.
8: At balita sa ibayong dagat, may higit 1,000 residente sa France patay sa record-breaking na heat wave sa Europa.
7: RMN Network News.
8: Meron tayong live report. Dahil meron pong dalawang trabahador na natrap sa ginagawang hukay sa isang ng isang water concessionaire dyan ho sa Las Piñas City dito sa Metro Manila. Ang mahigit 10 oras nang hinahanap at naroon si Radyo Man Gerald Ulep. Gerald.
7: RMN Live Report.
11: Yes, bigo pa rin na ang Las Piñas Bureau of Fire Protection, BFP, na mahanap ang dalawang tauhana ng isang water concessioner sa pribadong village subdivision dito sa Pamplona 2, Las Piñas City, na natrap sa gumuhong hukay na bahagi ng kalsada. Base sa whiteboard ng BFP, 27 nagtatrabaho sa lugar ay Chinese national. Isa naman sa 5 survivor ang sugatana at dinala na sa ospital. Base sa report na dakong alas 2:45 pa ng hapon kahapon ang mangyari ang insidente. Dakong alas 4:30 ng gabi hapon nang sinimulan ang pagbuo ng water pump at suction hose doon sa gumuhong area. Alas 7:30 na ng gabi nang sinimulan ang pagbomba ng tubig sa hukay. Nasa area na rin itong Las Piñas City Engineer para subaybayan itong naturang operasyon. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald P. Ulep, Tasaka, RMN.
8: Maraming salamat, Radyo Man Gerald Ulep.
7: RMN Network News.
9: Sa probinsya tayo, meron pong isang minero na namatay at may isa pang sugatan matapos makuryente sa tunnel dyan sa Itogon, Benguet. Kasama natin sa balita si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
12: Nasawi ang isang 38-anyos na pocket miner habang sugatan naman ang kanyang 24-anyos na kasamahan matapos silang makuryente sa loob ng isang mine tunnel sa Sitio Camp 2, Virac, Etogon, Benguet. Nang mangyari ang nasabing aksidente, nagpapahinga lamang ang nasabing minero sa loob ng tunnel nang aksidente niyang masandala ng blower machine na ginagamit para sa ventilation ng underground work area. Dahil dito, agad siyang nakuryente. Sinubukan naman siyang saklolohan ng kanyang kasamahan. Ngunit nakuryente rin ito. Agad namang responde ang iba pang minero sa lugar lugar at inialis ang dalawa mula sa pinanggagalingan ng kuryente. Isinugod sa ospital ang nakaligtas para sa paggagamot. Samantalang idineklarang dead on the spot naman ang 38-anyos na minero. Inihahanda na ang kanyang mga labi para maiuwi sa Putol, Apayaw habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye ng nasabing insidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tatak Armen.
8: Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang panibagong banta ng karahasan sa ilang mga paaralan sa Leyte at Samar kasunod ng school shooting incident sa Tacloban City. Ayon sa DepEd Region 8, may mga natatanggap na rin silang ulat, mensahe at social media post ng pagbabanta ng karahasan sa paaralan sa ilang bayan sa rehiyon. Sa Northern Samar, isang grade 11 student mula Allen National High School ang nagpost ng mensahe na nagbabanta ng pag-atake sa kanilang paaralan. Pero pagtitiyak ni Allen National High School Principal Dr. Reynaldo Banhawan, agad silang nakipag-ugnayan sa mga otoridad at lumabas sa kanilang assessment na walang imminent danger o panganib sa estudyante, guro at staff. Kinumpirma rin ng latest schools division office na iniimbestigahan na ng mga otoridad ang dalawa pang magkahiwalay na banta sa Palo National High School at Palo One Central School. Ipinadalaan nila ito sa pamamagitan ng Facebook at Messenger. Wala mang patunay na totoo ang mga nasabing pagbabanta. Tiniyak ng mga otoridad na sineseryoso nila ang ganitong uri ng mga report para mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng lahat.
9: Ilang mag-aaral naman ang San Jose National High School sa Tacloban City ang nais na raw mag-transfer o lumipat ng eskwelahan kasunod ng nangyaring pamamaril sa kanilang paaralan noong June 22. Ayon po sa DepEd Tacloban City Division, ang desisyon naman yan ay hindi nila mapipigilan dahil na rin sa takot o trauma na iniwanan ng insidente ng pagkasawi ng tatlo at ikinasugat pa ng iba. Gayunman ay pagtitiyak po ng DepEd na kalatag na ang psychosocial intervention para sa mga mag-aaral, guro, maging mga magulang, lalo na doon sa mga nakararanas ng post-traumatic stress disorder.
10: Medyo malawakan kasi no yung kailangan magsailalim ng psychosocial first aid at narinig ko parang nabanggit mo na that it may lead to PTSD no.
9: Opo.
10: Yung post traumatic
9: stress disorder
10: syndrome, disorder, so mukhang meron ng mga ganong indikasyon no, especially among the learners. So mas mahaba-haba pang intervention ang kailangan isagawa. Parang yung sugat nito hindi lang dun sa school, hindi lang dun sa mga bata, parang buong community ay medyo na trauma dito sa pangyayaring ito. Hindi
9: That's
10: talaga inaasahan.
9: Si DepEd Undersecretary for Governance and Operations Dr. Malcolm Garma sa panayam po ng DZXL Araman Manila. Sa pinakahuli pong ulat, isang estudyante na lamang ang nananatili sa intensive care unit habang nagpapagaling na sa regular ward ang iba pang nasugatan sa insidente.
8: Sa kaugnay na balita, yun hong Boy Scout na nasawi sa pamamaril sa Tacloban City at iba pang mga residente ng Tacloban, iminungkahing dapat gawaran ng pagkilala ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
3: Nananawagan si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ongpong Ordanes kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawaran ng formal na pagkilala ang Boy Scout na nasawi dahil sa pagsisikap na protektahan ang kanyang mga kaklase at guro laban sa pamamaril kamakailan ng dalawang menor de edad sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Diin ni Ordanes nararapat bigyan ng parangal ang nabanggit na Boy Scout dahil sa ipinamalas nitong kabayanihan nang isara niya ang pinto ng kanilang silid-aralan para mailigtas mula sa mga sospek ang kanyang mga classmates at teacher kahit ang naging kapalit ay ang kanyang buhay. Bukod dito ay iginiit ni Ordanes na dapat ding kilalanin ang mga residente ng Tacloban na agad umaksyon at umalalay sa mga biktimang estudyante, gayon din ang mga nagsagawa ng citizen's arrest sa dalawang menor de edad na namarila. Pinuri din ni Ordanes ang mga tauhan ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection na nagpamalas ng katapangan, professionalism at dedikasyon sa mabilis na pagtupad sa kanilang tungkulin nang mangyari ang malagim na insidente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
9: Teka, meron daw pong dalawang estudyante naman sa Capiz ang di umanay pumasok ng sabog sa illegal na droga ito sa loob ng paaralan at nakuhanan pa ng marijuana. Makibalita ho tayo at kasama natin si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
5: Sa isang agarang aksyon, dinala sa Municipal Health Unit ng Maayon, Capiz, ang dalawang lalaking minor de edad na estudyante matapos mapansing sabog o mano sila sa loob ng paaralan. Ayon sa ulat, nakunan pa sila ng mga dahon ng marijuana na nakasirid sa isang piraso ng papel. Agad namang rumisponde ang mga pulis mula sa Maayon Municipal Police Station. Nagsagawa ng inventaryo at dokumentasyon at kinumpiska ang naturang droga. Matapos nito, kaagad na ipinagkatiwala ang mga estudyante sa kusturiya ng Municipal Social Welfare and Development Office. Nakatakda namang isa ilalim sa laboratory examination ang mga nakuhang marijuana leaves upang matiyak ang pagkalihitimo ng naturang substansya at mapanatili ang proseso ng investigasyon. Kasama mo sa Arimen, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak Arimen!
8: Nakikipagtulungan na rin ang DepEd sa Philippine National Police para magdagdag ng seguridad sa mga paaralan sa bansa na pasok sa hotspot area o mga lugar na may mataas na kaso ng krimen. Ayon kay DepEd USEC for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma, bagamat may ilang mga paaralan na wala namang naitatalang insidente ng karahasan, vulnerable o lantad pa rin ang mga ito sa krimen na eksistensya o naroon po sa mga komunidad.
10: May mga schools kasi tayo na talagang hindi man yung school ang at risk but the community, no?
8: Right.
10: Medyo high incidence ang merong high crime incidence doon sa community, and that makes our school vulnerable. So unahin natin itong mga at risk na para nang sa ganon ay ito muna yung unang matulungan natin.
8: Dagdag pa ni Yusek Garma, malinaw rin na may kakulangan sa mga idinedeploy na security guard sa mga paaralan, lalo na yung mga malalaking bilang ng mga estudyante.
10: Talagang kulang, no? Kung magbibilang tayo ng ratio. In fact, it's one of the topics that we have discussed yesterday with PNP, no? Yung ano ba talaga yung ideal ratio natin.
8: Yeah.
10: It may not be comparable, no, doon sa police population ratio, but based on threat assessment, ano ba talaga ang dapat na bilang ng security personnel? Saka hindi lang yung guards na nasa gate, eh. Kailangan may umiikot talaga sa loob ng mga schools, especially yung mga big schools natin.
8: Si DepEd USEC Dr. Malcolm Garma sa panayam ng RMN.
9: Tiniyak naman ng Senado na susuriin nila ang umiiral na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ay kay Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chair Erwin Tulfo, malinaw na may kakulangan sa pagpapatupad ng naturang batas kasunod na rin ang ilang insidente ng karahasan na kinasasangkutan nga ng mga minor de edad. Una na rin anyang pinuna noong 2019 ang kakulangan ng pondo sa pagtatayo ng mga bahay pag-asa center at kinwestiyon ang pagiging epektibo ng kasalukuyang edad ng criminal liability. Dahil dyan, siniguro ni Tulfo na tututukan ng kanyang komite ang pagkakaroon ng functional na mga pasilidad at pagkakaroon din ng epektibong intervention program sa mga children in conflict with the law at yung children's at risk. Tiniyak din po ni Tulfo na magkakaroon ng pananagutan ang mga magulang na mapapatunayang may kapabayaan sa kanilang mga anak habang kukuhanin daw ang pananaw ng mga eksperto at lahat ng iba pang sektor para matukoy at mahimay ng husto ang bawat probisyon ng batas para sa maayos na implementasyon.
8: Pangulong Bongbong Marcos, inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na higpitan ang proteksyon para sa mga kabataan. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
13: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang proteksyon sa mga kabataan matapos ang magkakasunod na trahedya sa ilang paaralan. Tinukoy ng Pangulo ang pamamaril sa mga estudyante sa Tacloban City, dalawang insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite at pagkalunod ng dalawang student-athletes sa isang team-building activity. Ayon sa Pangulo, bilang isang ama ay nag-aalala siya sa kaligtasan ng bawat bata at walang magulang ang dapat na mangambang papasukin ang kanilang anak sa paaralan.
14: Di lamang bilang Pangulo ang aking pananalita, kundi bilang isang ama, bilang kapwa Pilipino, at bilang isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga anak. Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila.
13: Kaugnay nito, umapila ang Pangulo sa mga magulang, paaralan, pamahalaan at komunidad na magkaisa para matiyak ang kaligtasan ng mga bata. Inatasan din niya ang Department of Education, Department of Health, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtuturo na mabuting asal, tamang pagpapahalaga at pagrespeto sa buhay.
14: Ang paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad, hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang eskwela.
13: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyono Salazar, Tatak,
9: RMN. Samantala, umaapila naman po ang pamunuan ng Ateneo de Manila University sa publiko na iwasan ang cyberbullying, online harassment at pagpapakalat ng maling impormasyon sa mga individual na isinasangkot sa pagkasawi ng mga atletang sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Kasunod yan ang rekomendasyon ng PNPCIDG na kasuhan ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang 11 individual na sangkot sa insidente. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng Ateneo na mga pangalan at larawan ng mag-aaral na kumakalat ngayon online ay mga kabataang nagdaraan sa mahirap na karanasan matapos ang trahedya. Dahil dito ay mahalagaan nilang bigyang daan muna ang tamang proseso ng batas at huwag namang unahan ng pangharas at panghusga ang mga estudyante at kanilang pamilyang nadadamay sa usapin. Samantala, nito pong noong Biyernes ay natanggap na ng Department of Justice ang referral ng kaso mula sa CIDG na isasailalim muna sa initial evaluation para matukoy kung may sapat na ebidensya para umusad ng reklamo. Sa kaparehong araw din ay nailbing naman si Adili dumpo sa Nigeria, habang noong June 24 ay inilagak sa o dinala sa huling hantungan niya sa Agusan del Sur ang labi ni Baterbonya.
8: Sa lagay muna ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa huling monitoring ng PAGASA, namataan ang LPA sa layong 495 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ayon sa PAGASA, mataas ang tsansa nitong maging bagyo sa Miyerkules po yan at tatawagin itong Bagyong Henry. Dahil sa lapit nito sa kalupaan, magdadala ang LPA ng mga pag-ulan sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Bahagya namang humina ang southwest monsoon o hanging habagat, pero makakaapekto pa rin sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at sa Mindanao. Sa Metro Manila naman, magdala pa rin ho kayo ng payong mga kasama dahil posible pa rin ang mga pag-ulang dala ng localized thunderstorms.
9: Balita tayo sa lalawigan. Ako, dahil daw po sa matinding init ng panahon, yung mga nagtitinda ng tilapia dyan sa Cagayan City ay nalulugi na. Pakibalita nga tayo, kasama natin Idol Zaira Contapay ng IFM Cagayan.
15: Nakakaranas ng pagkalugi ang mga tilapia vendors sa lungsod ng Cagayan dahil sa patuloy na nararanasang matinding init ng panahon. Katulad na lamang ng tilapia vendor na si Ginang Evangeline Ferrer na 2 linggo nang nakakaranas ng pagkamatay ng panindang tilapia. Sinabi nito na bagamat buhay ang mga tilapia kapag idinideliver sa kanila, oras na mababad ito sa tubig kapag ibebenta na ay unti-unti umano itong nagsisimatayan. Sinabi ni Ginang Evangeline na luging-lugi na sila, subalit hindi naman sila makapagtaas mataas ng presyo dahil bukod sa matumal ang bentahan, ay baka mas lalo nang walang bumili sa kanilang paninda kapag itinaas pa ang presyo nito. Upang kahit papaano ay mapakinabangan pa rin ang mga tilapyang namamatay, ginagawa na lamang umano nila itong daing para maiulam. Dagdag pa ni Ginang Evangeline na talagang tuwing panahon ng tag-init ay isa ito sa problemang nararanasan hindi lamang ng mga tilapia vendors kundi maging ang mga nag-aalaga ng bangus. Umaasa naman si Ginang Evangeline na katulad noong mga nakaraang taon, makakabawi muli sila sa pagkalugi pagsapit naman ng panahon ng taglamig. Kasama nyo sa 98.5 IFM Kawayan Idol Zaira Kuntapay, Totok or Amen.
8: Samantala, 90 bahay sa Cagayan de Oro nasunog. Kasama natin sa Balita Radyo Madjuana Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
16: Umabot sa 1.7 million pesos ang naitalang damyo sa nangyaring sunog kahapon sa Sitio Gaabukayan at Sitio Little Cebu, Barangay Lapasan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Fire Senior Inspector John Ray Ann Donasco ng Fire Station 1 sa Cagayan de Oro City Fire District na nagsimulang apoy bandang alas 3:30 ng hapon sa bahay na pinagmamayari ni Mr. Maki Gallardo. Itinaas sa fourth alarm status ng BFP ang nasabing sunog kung saan umabot sa 90 mga bahay ang natupok ng apoy. Ayon kay Jeff Gallardo, ang anak ni Maki Gallardo na nasa trabaho ang kanyang ama nang mangyari ang sunog. Dagdag pa nito na nagsimula ang sunog sa kable ng kuryente na nasa kanyang kwarto. Sa kasalukuyan ay nasa Santo Niño at Lapas Uno Covered Court ang evacuation center ng mga apektado sa sunog kung saan nakahanda ang Barangay Local Government Unit ng Barangay Lapasan sa pamumuno ni Barangay Kapitan Julieta Oximer para sa pagpapakain ng mga apektado ng sunog. Samantala, nanawagan naman ng tulong ang mga apektadong residente. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Juana Ricote, Tata Carmen.
8: Abangan sa aming pagbabalik, White Ribbon March at Indignation Rally kahapon. Dito po yan sa EDSA sa Metro Manila. Naging generally peaceful ayon sa PNP.
9: Samantala, piso hanggang 2 pisong taas presyo sa produktong petrolyo nakaabang ngayong Linggo matapos muling uminit ang tensyon sa gitnang silangan.
7: RMN Network News.
9: Buntag Pilipinas, sa ito po
8: sa ilong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
17: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
18: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
9: Apat ang arestado sa paihi mo. Impeachment complaint.
19: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
18: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajuman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
7: RMN Network News.
8: 7:24 ang oras ngayon. Naging mapayapa ang isinagawang White Ribbon March at Indignation Rally ng iba't ibang mga progresibong grupo sa EDSA kahapon. Ayon sa Philippine National Police sa Kabuuan, ay umabot ng mahigit 4,000 ang nakiisa sa mga faith-based rally sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila. Wala namang naitalang untoward incident sa mga kilos protesta, maliban na lamang sa ilang mga rallyista na humingi ng medical assistance dahil sa init ng panahon, dahil na rin po sa pagtaas ng blood pressure. Kabilang sa mga nakiisa sa White Ribbon March ay mga religious at civil society groups.
7: RMN Network News.
9: Sa kaugnay pong balita, pagpapanagot sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa gobyerno, ang patuloy na panawagan ng mga nakiisa sa White Ribbon March kahapon. Bago ang kilos protesta, nagkaroon muna ng banal na misa sa EDSA Shrine sa panguna ni Kadapawan Bishop Jose Colin Bagaforo. Sa kanyang humiliya, hinimok po ni Father Bagaforo ang lahat ng nasa pwesto ng gobyerno na huwag maging makasarili at unahin naman ang kapakanan ng mamamayan.
20: Kapag nanaig ang pansariling interes, nakakalimutan ang tunay na layunin ng paglilingkod. Ang kaban ng bayan na dapat sanay para sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, kapakanan ng sambayanan, nang dahil sa korupsyon, nang dahil sa ako, napupunta sa pansariling kapangyarihan, impluensya at kayamanan.
9: Mula sa EDSA Shrine, nagmarcha patungo ng People Power Monument yung mga nakaisa sa rally, bit-bit ng kanilang placard na Hugis Ribbon. Nakasulat dito ang mga katagang lahat ng sangkot dapat managot, habang yung ilan ay sinisigaw rin ang tuluyang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, pagbawag sa political dynasty at ang pagsuspende sa fuel excise tax. Sa patala, dahil bukas sa lahat ng White Ribbon March, ilang personalidad at dating kongresista ang dumalo rito, kabilang sina dating Representative Mike Defensor at SAGIP Party List Representative Paolo Marcoleta. Pero ipinagbawal ang mga pagsasalita sa entablado ng mga politiko o opisyal ng gobyerno.
8: Binanatan ng bagong alyansang makabayan o grupong bayan ang House Bill No. 8389 o ang Anti-Political Dynasty Bill na inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa noong June 3. Ayon kay Teddy Casinyo, chairperson ng bayan, walang kwenta ang panukala dahil ipinagbabawal lamang dito na magkasabay na tumakbo o humawak ng posisyon ang mag-asawa at magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity or affinity o tulad ng magulang, anak at kapatid. Kaya bukod sa paglaban sa katiwalian, isa rin anya ang paglaban sa political dynasty sa ipinanawagan sa White Ribbon March sa EDSA kahapon.
10: Malaking bagay yung nangyari nung isang taon na malalaking mga protesta ng mamamayan. Na ang mamamayan nagpakita ng galit sa Luneta, sa EDSA, sa iba't ibang mga lugar para mapuwersa. No? Siguro natakot. Malamang, mabuti nga, natakot yung mga congressman. Sabi nila, abay, pag hindi pa natin kinilusan ito at wala tayong ipinasang anti-dynasty bill, makapurahin na tayo ng mamamayan dito. Of course, ibang usapin kung anong klaseng bill ang kanilang pinasa. It is a token bill para sa akin nga, isa-isang peking bill. Pero nakikita natin kung paano yung pagkakaisa at yung mga pagkilos ng mamamayan ang susi para kumilos ang gobyerno.
8: Isinusulong naman ng bayan na maipasang House Bill No. 209 at 4784 na nagbabawal na magkasabay o magpapalitan sa pwesto ang mga magkakamag-anak hanggang 4th degree o hanggang sa mga first cousin at mga tsuhin o tsahin. Sinabi pa ni Casinyo na bukas din sila sa isinasagawa ng ilang grupo na People's Initiative o pangangalap ng pirma na layong mabypass ang Kongreso at makapagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill na gamit ang boto ng mamamayan.
10: Isa pong opsyon yan, kung talagang ipapasa nila ay itong ganitong klaseng bill, bilang pagpapakita din nung sabi ko nga, yung pagkakaisa at pagkilos ng mamamayan, may nag-initiate din grupo ng isang People's Initiative on this bill. At alam ko yan ay umiikot na rin sa ngayon sa iba't ibang mga probinsya. Opo, kasi mabigat ang requirement. I think it requires 3% from every district na pipirma ang mga botante. So, mabigat na pagsisikap and kasama yan yung pagsuporta sa ganyang mga inisiyatiba.
8: Si Bayan Chairperson Teddy Casinyo sa panayam ng RMN.
7: RMN Flash Report!
9: Last report tayo tungkol ito sa ginagawang hukay sa Las Piñas, si Rajuman Gerald ulit. Gerald!
11: Kinumpirma ng Las Piñas City Police na nasawi itong dalawang tauhan ng isang water concessionaire sa pribadong village sa subdivision na dito sa Pamplona dos Las Piñas City. Sila yung natrap sa gumuhong hukay na bahagi ng kalsada. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Choson Rosarito, itong Assistant Chief for Operations, siya yung Chief of Police, Assistant Chief for Operations ng Las Piñas City Police. Kahapon pa nang ma-recover ang bangkay ng dalawang biktima. Anya dakong alas 4:30 ng hapon ng matagpuan ang bangkay ng dalawang tauhan ng Maynilad. Anya may lalim na 18 metro ang hinuhukay ng mga biktima nang biglang gumuho. Natrap ang 5 tao sa hukay pero maswerte ang nakaligtas ang 3 individual. Kasama mo sa DTXL, Armin Manila, Radyo Man Gerald, di ulit tataka, Armin.
8: Maraming salamat, Radyo Man Gerald, ulit.
2: RMN Flash Report! RMN Police Report!
8: Samantala, dating rebelde at 3 iba pa na ilegal na nagpaputok ng baril, arestado matapos makainkwentro ng PNP. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
21: Arestado ng operatiba ng Provincial Investigation Unit, Provincial Mobile Forces Company at Special Weapons and Tactics SWAT ang 4 na individual na kinabibilangan ng isang dating rebelde matapos makatanggap ng reklamo sa sunod-sunod na putok na baril na narinig sa barangay San Juan Baño, Arayat, Pampanga. Nang dumating ang mga operatiba sa lugar, ay nakumpirma nila ang ilegal na pagpapaputok ng baril ng mga nasabing na arestong sospek at nang kausapin umano ng mga otoridad na mga ito ay nagpaputok sila ng baril na nagresulta sa palitan ng mga putok mula sa mga otoridad na nagresulta naman sa pagkakasugat na nasabing 4 na sangkot na nadila naman agad sa ospital. Nakumpiska sa kanila ang 45 na baril, M16 rifle, 12V shotgun, 38 revolver, carbine at isang hand grenade. Samantala, sa sinagawang background check, lumabas ng isa sa mga sospek ay dating rebelde na kilala sa alias na Ka-Arlet na dating namuno sa Pintados Group na nag-ooperate sa mga lalawigan ng Pampanga at Bulacan at dating kaanib na Revolutionaryong Hukbong Bayan o RHB. Siya rin ay nakasuhan ng murder na na-dismiss din at siya ngayon ay nagkatrabaho bilang isang forest ranger sa Arayat, Pampanga. Sa ngayon, inaalam na rin ng otoridad ang pagkakilanlan ng 3 pang sospek at ang posibleng kinalaman nila sa mga gawaing kriminal sa lugar. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Totok Armin.
2: RMN Police Report!
9: Teka't dahil naman sa away sa irigasyon ng Palayan, isang magsasaka ang pinagtataga ng kapwa niya magsasaka dyan po sa Naga City. Kasama natin sa balitang ito, Radyo Man Paolo Papa ng RMN Naga.
22: Di na nakauwi pa ang isang magsasaka matapos itong pagtatagain ng kapwa nitong magsasaka sa Sanctuary Rice Field, Kilometro 6, Zone 5, Barangay Pakol, Lungsod ng Naga. Pinakilala ito ng mga otoridad bilang isang 59 years old na binata, residente ng Zone 7, Sitio Tiripon, nasabing barangay. Sa report ng pulisya, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at kabarangay nitong si Poldo, 58 years old, na may asawa, taga Kilometro 6, parehong lugar. Nagresulta ang away hinggil sa irigasyon ng sinasakahang Palayan sa pananaga ng sospek sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima dahilan ng kaagaran nitong kamatayan. Kaagad tumakas ang sospek ngunit nasakote din sa isang hot pursuit operation sa malawak na bukirin sa nasabing barangay ng lungsod. Na-recover din ang mismong itak na ginamit ng sospek sa pamamaslang. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyo Man Paolo Papa, Tatak, Aremen.
8: Samantala, lalaking ilang araw nang nawawala, natagpo ang patay at nakabaon sa buhanginan sa Jensan. Kasama natin sa balita si Radyo Man Brian Oñate ng RMN General Santos.
23: Patay na at nakabaon sa mabuhanging lupa ang isang lalaking na una nang iniulat na nawawala matapos matagpuan ang kanyang labi sa May Purok 7, Barangay Ligaya, lungsod ng Jensan. Kinilala ni Police Major Renato Dungka, hepe ng Police Station No. 3 ng General Santos City Police Office, ang biktimang si John Alexis RJ Puna. Kinumpirma naman ng kanyang pamilya ang kanyang pagkakilanlan. Una nang rumisponde ang mga polis at mga opisyal ng barangay matapos magkatanggap ng ulat hinggil sa natuklasang bangkay na nakabaon sa lupa sa nasabing lugar. Sa inisyal na investigasyon, napansin umano ng ilang residente ang matinding mabahong amoy mula sa isang bahagi ng mabuhanging lupa. Ayon sa mga residente na tila bagong hukay lamang ang lugar na natatakpan ng mga damo at may bakas pa ng natuyong dugo, dumating ang mga tauhan ng soko upang hukayin at isailalim sa pagsusuri ang labinang biktima. Patuloy naman ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanin ng pagkamatay ni Punla at matuntun ang mga responsable sa krimen. Matatanda ang unang natagpuan na ang motorsiklo ng biktima sa ilog na bahagi ng Barangay Alegria sa may Alabel, Sarangani Province ilang araw na ang nakalilipas. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
9: Sa ibang balita, inaasahan po na ilalabas na ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes na ito ang pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug Jr., sinimulan na nila ang pagbuo ng pre-trial order matapos ang formal na pagwawakas ng 5 araw na pre-trial conference. Ang pre-trial order ang magsisilbing roadmap o gabay sa gagawing paglilitis kung saan nakasaad na mga posisyon ng House Prosecution Panel at ng defense team ni Duterte, pati na rin yung mga testigo, ebidensya at petsa ng mga pagdinig. Bibigyan po ang magkabilang panig ng hanggang Miyerkules, July 1, para magsumite naman ang kanilang komento bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis sa July 6.
0: Senate President Wing Gatchalian handa nang maging presiding officer ng impeachment court. Kasama natin mula Senado Radyoman Conde Batak.
1: Iniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang tatayong presiding officer ng impeachment court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, nakasaad sa rules ng Senate Impeachment Court na ang Senate President ang presiding officer at ito ang direksyon ng Senado ngayon. Sinabi ng senador na katunayan handa siya para rito. Bahagi-anya ng kanyang preparasyon bilang presiding officer ang pag-aaral sa 4 articles of impeachment na isinumite ng prosecution, gayon din ang pag-aaral ng procedures ng mga nagdaang impeachment trial at pagkonsulta sa mga legal experts. Dagdag din sa pinaghahandaan ng Senado ang pisikal na aspeto ng proceedings at ang mahigpit na seguridad. Bagamat aminado si Gatchalian na masikip ang schedule ngayong linggong ito, siniguro ng Senate President na tuloy na ang impeachment trial sa July 6. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
9: Ito, matapos naman po ang big time na rollback nung nakaraang Martes, asahan daw natin ang taas presyo naman sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng pumalo ng 2 piso kada litro ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang piso naman ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel. Una lang sinabi ng Department of Energy na pabago-bago nga ang presyuhan ng krudo sa world market noong nakaraang linggo, bunsod ng muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa kabila ng umiiral na ceasefire.
2: RMN Network News.
0: Balita sa Ibayong Dagat. Naitala ng France ang dagdag na mahigit 1,000 mga nasawi dahil sa matinding nararanasang heat wave sa malaking bahagi ng Europa. Ayon sa Public Health Agency na Sante Public, marami o karamihan sa mga biktima ay nakatatanda o mga edad 65 pataas na nasa loob ng mga residential care at kani-kanilang mga tahanan. Pinangangambahan naman ng ahensya na posibleng mas mataas pa ang totoong bilang kapag pumasok na ang mga pinakabagong ulat. Nagsimula ang heatwave noong June 2 na itinuturing na pinakamatindi sa kanilang kasaysayan. Bukod sa mga nasawi, naging sanhi rin ito ng pagkasira ng mga infrastruktura at naka-apekto rin sa supply ng kuryente.
9: Si Katrina Halili, sinagot daw ang tanong ng dating kasintahang si Chris Lawrence kung pwede ba itong manliga ulit, Kuya Sander.
0: Mm-hmm.
9: Sige, alamin natin mula kay Myra Jane Asayaw. Myra.
4: Layag na talaga ang ship ng dating magkasintahang sina Chris Lawrence at Katrina Halili. Officially kasi ay nililigawan na muli ni Chris si Katrina. Sa vlog ng singer, emosyonal nitong binasa ang sagot ng aktres sa iniwan nitong love letter na naglalaman ng tanong kung pwede ba siyang manligaw ulit sa kabila ng kanilang past. Say ni Katrina sa naturang liham, pinag-isipan niyang mabuti ang tanong ni Chris. At dahil sa ipinakita nitong sincerity at pagmamahal sa anak nilang si Katie, pumayag ito na siya ay i-pursue ulit. Bet. Pag-amin naman ni Katrina, ang singer daw ang pinakahihintay niyang magbubukas sa kanyang puso para magmahal muli. Bagamat hindi pa officially nagkakabalikan, masayang-masaya si Chris at nangakong hindi niya sasayangin ang matamis na oo ng aktres, bagay na nagbigay ng OA na kilig sa kanilang supporters. 2014 nang maghiwalay si Chris at Katrina matapos ang kanilang 5-year relationship pero naging magkaibigan habang co-parenting kay Katie. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Manzander Kayabyab.
9: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Headlines sa itong mga balitang lokal. Kagabaras dakbay sa Sugbo, nagpadayon pagpagandam alang sa El Nino phenomenon. Samtang kapulisan Central Visayas nakasakpit og kapin 111.6 milyones ka pesos sunod lang sa 24 oras nga dungan nga anti-criminality operations sa itong miagi nga simana. Kini ang headlines sa itong mga balita.
6: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: Anlin. Karoon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniawala lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 test at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Mula sa number one, smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo.
5: Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
7: Tanggaling galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Nanginahang lanag fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps, adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website. Makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
11: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
12: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
13: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
14: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
15: Strong for the Filipino.
11: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: At oras karon, alas 7:49 na.

0: Parimen Cebu. O usab ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banio. Katugin dunay blue nga mark check sa kilid sa iyang pangalan, ha? Last, i-share po ding naka-live ganun nga programa ni Attorney Rufiel ang Straight to the Point. Kaya usara ba na sa ato matanaw unya, no? Unya, para mas daghan pa sa tanga mga kahigalaan, mga kaigsuunan, at din na inyong mga friends sa inyong mga Facebook accounts, makakita po sa programa ni Attorney Rufiel. Maka-join po sa atong DYHP Answer to Win promo. Nalaki na naka-follow, naka-like, naka-share sa atong mga Facebook pages. Share po ng programa ni Attorney Rufiel ang Straight to the Point. Unyan taon-taon, muhatag ng simple kayo nga pangutana. Dihara na tukwaon sa atong mga balita. Muna inyong tubagon. Ang tubag nga para ninyo muna na pinakasakto. Mahimo ninyo ibutang sa comment section sa nag-live na programa ni Attorney Rufiel. Sige, tangin ninyo ang atong simple kayo nga pangutana. Duha o na din ako, naka-follow na mo sa atong promo mechanics. Para unyang taon-taon, ang tubag na lang dahil sa atong question, may inyong asikasuhon. Balik ta karon taon-taon ha, para sa atong simple kay nga pangutana. Aron natas detalye sa atong mga balita, alas 7:51 nas kabuntagon. Kagabaras dakbay sa Sugbo nagpadayon pagpangandam sa El Nino phenomenon. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Nagpadayon ang kagamanan sa may Sugbo pagpangandam sa El Nino phenomenon. Kinibisa maman ko na sa natin pa sa syudad ang mga pag-uwan. Plano ni Mayor Nestor Archival ang magbutang na og water tanker alang sa bukid ng mga barangay sa Dakbayan. Kini aron may mohakot og morasyon og tubig sa mapiktahan unyang mga malupyo sa mountain barangay sa syudad.
3: Aron ma-minimize ta sa gasto, nagbutang kag usa ka truck dito sa bukid nga mo'y makadistribute. Kanang area dito sa bukid nga naay fire hydrant, makakuha man ang atong city government ang sabot naman ng MC.
4: O saan nga barangay Miro? Doon natin fire hydrant ito?
3: Naasa may guba. Naasa sa may
4: agsungot. So, agatong tanke of tubig mo natin ito pakuton tuwing kaso maginailan yun.
3: That's correct.
2: Si Mayor Nestor Archival una nang ipabaw sa Weather Bureau nga ang El Nino condition na dati na sa nasod o kinigingong lungtad hangtong sa sunod tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man Eli Balonos DYHP Tatak RMN.
1: Radio mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
5: Radio mo nationwide.
6: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa atong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension, vitamin D3. Aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation, USA. Ang Life Extension vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
8: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm
9: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang bang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement, mapalit lang

0: O 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
7: At oras karon alas 7:57 na.

0: Ari na ta sa ato nga pangutana kay para makatubag mo din na mo enough pa nga time nga makahatag sa inyong tubag, no? Samtang kapadayo din ato mga balita. Di palang yung dugay, ato nadungog na ang balita nga ang atong lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, doon ay gipagandaman karon na Osaka phenomenon. Sa man to, sa balita ni kasamang Ellie kaganina, di palang yung dugay, no? Preskong-presko pag yun. Nala, unsa man yung ipangandaman karon sa Cebu City government nga phenomenon. Ang inyong tubag! Ano yung pirmi ipaybaos pag-asa, no? O niya, ang inyong tubag, ha? Ibutang din sa comment section sa nag-live karon ng programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Di na mo makasugo din na butang sa inyong mga tubag. Tubag nga sakto plus ang pagkasakto po nga follow sa atong promo mechanics aron makadawat og 200 pesos nga premyo karong taon. Kumala na inyong tubagon, ha? Unya, mientras wapatay mapili nga winner, pwede na gyud magkapadayon dira pag-send sa inyong mga answers. Alas 7:58 na og karon. Padayon na ta sa atong balita kay ang kapulisan sa Central Visayas nakasakmit din kapin 11.6 milyones ka pesos nga balor sa droga sudlang 24 oras nga dungan nga anti-criminality operations nga tumiaging simana. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Sunod lang sa 24 oras ang kapulisan sa Central Visayas sa kasaki o kapin sa 11.6 million pesos nga balor sa illegal nga drugas subay sa pagpakusog pa sa kampanya sa Safer Cities Initiative nga programa sa Department of Interior and Local Government ng Philippine National Police. Sa data nga kipaybaw sa Police Regional Office 7 na kadosan sila o 60 ka simultaneous bypass operation across Central Visayas sa 24 oras nga misangpot sa pagkasikop sa 72 ka drug personalities o pagkasakmit sa 1,713.80 gramos ng ito ang Cebu, nga doon standard drug price nga 11,653,840. Ang labing dakong nga nasakmit ng illegal nga drugas, mao ang operasyon ng ginusan sa Mabulo Police Station, di nakasakmit sila. Oga 6.8 milyones ka pesos ato sa bypass operation, kagipahigayin sa sitio San Isidro, Barangay Mabulo, ni atong Hunyo 27, nga meresulta sa pagkasikop ni alias Junjun. Nagsunod niini ang bypass sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, alas 11:00 sa gabi sa Hunyo 26 sa Virama Barangay Kalambang nga nisakmit og 550 gramos ng ito ang Cebu nga mo kantidad sa 3.7 milyones ka pesos. Ang 71 ka mga drug personalities nga nadakpan ang kasamtangan lagi pangkustorya sa nagkariyang police stations og special unit og giandaman ang kasong ipasaka sa korte sa karapasan sa Republic Act 9165. Si Police Brigadier General Arnold Abad ang hepe sa Perosan ni Mibutyag ang labing uwahing kalampusan nagpakita kini sa kaligon sa ilang pasalig aron nga magpabilin ang kahusay ug kalinaw sa Central Visayas. Nanawagan si Abad sa publiko nga parayon ang pagkatapos